0: Nete tsa bophelo kana go engwe di ka o makatsa mme eno a o fumane motswalle wa hae a le diphateng le molekane wa hae yo ke re nete tsa bophelo kana go engwe di ka o makatsa ke di le motsele shumele metso e supileng ka ofela a utlwana le motho yona empa a nyetswe ebile wa ikotlanya ka jeno gore na gobaneng a ne a kena lenyalong le molekane wa ga yo nna we monna wa naga ya Zimbabwe o emele go makala ka morago ba a nyale mosadi wa Aforika Borwa Nnete ya sala ho monnate ho ba mosadi ya hlomtshwang ya ratwang ebile ananelwa ka tumelo ya Seafrika. Builang ka qeto ya hore a arohane le molekane wa hae ka mora ho ba moketjana wa hae wa letsatsi la tswalo o seke wa tsamaya ka mokgwa oo a neng a lebeletse ka teng. Tsena tsotlhe sekebetsa ho feta hang ka mora mona.
1: Hey, o sa bona na go nyane ranta tsana le matla monna.
2: Pinka le bala joang. Re ne re fumana melimo e mengata ha re ka ka yona.
1: Ya, wa bona no tswe ranta. Lo wena no ikutlwa go tswe tshelete.
2: Eh, o sa nahane mathata man.
1: Ha ke re ka ranta o no ja o gore monna.
2: A body scopus.
1: Ba jalo ho buima o fumana ntho ka reka ka ranta man.
2: Ah, RIP.
1: Empa fela ona jwale. Ka ranta o ka gona o reka kopi nyane.
2: Ya ini.
1: Ya re coffee monna. Pa ka nanya na ya 800 grams. E ka etsa di kopi tse 296 ka thekwe ka tla so ranta kopi leng.
2: Hai wena, ire wa swaswa.
1: Tsamanna re coffee yo fa boleng ba boholo neng ka paneng ka theko ka tlase 1 rand ta kopi lengwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaitso monwana
0: jolo ka molebedi jolo ka mooki jolo ka ngaka jolo ka seponisa o iphumanele ho tshisa matshwafong o dilontso o fadimehile ka dinako tsohle o kgone ho etsa mosebetsi wa hao ka tsela e kgetheileng Go re sebelane taba tsena di a etsa hala wena motho e motle go fa tsona tshebeletso nye ratwang ke wena misonya letsatsi la mqelo kitse di a makatsa ke nnete tsa bophelo tse o kana go tseding re tswa fana le ke o ditoba go baneng go bane re a di swabela fela di etswa ke rona batho kamera ho ba banke kano ba kene lenyalong beke ka mora bohumono ke ha kopana le lengolo la mofumahadi wa hae la boitsebiso ID mme a hlokomela hore bo ha e ka ke nyetse motho ya mphetang ka dilemo tse leshome ka ofela hele monna enwa yaneng a suhile bona ba esale wa province ya Eastern Cape ka mona ka Port Elizabeth o re kile ka hlollwa motho yona o bonagala le monnyane bona ba esale ebile ke ne ke sa tsebe le gore o dilemo tse kana-kana ke ntse ke nka ka nako tsotlhe gore ke motho ya monnyane wa lekejakejane motho ya a tsebang taba tsa gae fela ke ile ka hlollwa ka mora go ba ke kopane le bukana ga ya boitsebiso mme ka tlhokomela gore o mpheta ka dilemo tse leshome le metso meraro kao fela we ke nnyagame bona ba esale ke ka gona ke botsang a na wena ntate o tseba dilemo tsa molekane wa gago kana go tseding ha tswa amohela moputso wa hae ha ke bona ha le ka letho ka haro le lapa ha ke soka ke mobotsa le ka mohlao le mong hore na ho baneng o sampi chelete ya hore ke rekele bana ke reke seshabo e ho bona ha le hore mme o teng ka tlunga e ha mponi ka letho ho baneng ho bane le diphahlo ke ithekela mme wa le bala hore le nna ke a sebetsa hangata ha bua dikopanong tsa malapa eto ke a hae laka lentswe ha le ananelwe e ke a dumela hore ke hloho ya lelapa fela tsela yo a ntshwarang ka yona ha eng khotso fatshe ke ipotsa kana go tsohle hore na o wa lebala hore kana le nna ke a sebetsa

o ne a sa lebella kgaitsedinyana ka gore tsena di tlaetsagala gobane ena le molekano wa gae ba ntshana se inong mme motswalle wa gae wa tlhoo ya kgomo eo a mo arolelang tsotlhe o maketse goba a mo fumane diphateng le molekano wa gae hele a re ke ile ka ema le monna mateneng ke ipotsa gore na ke a lora kapa go etsagala eng mme motho enwa ya nkentseng ketso ena e soto ga ikutlwile gannyane gore o entse phoso jale ntho e nkutlwisang botlhoko ke gore le molekano wa ka bo a mo tshehetsa ke etse jwang ke mme ya dilemo tse masome a mararo le metswe mmedi ke nagana go tlala ke kopa thuso di boima mmamedi e motle ke nnete tsa bophelo di a etsagala re ka dipata tsona di tlatlhaga ke bua tsena gobane mosadi ya dilemo tse masome a mararo le metso e metlhano o a ikotlhanya ka jeno gore ke ka lebaka la engana kena lenyalong le molekane enwa wa gae o re o na le dilemo tse lesome le metso e supileng a utlwana le e mong motlhankana wa gae eo go tloa gale ka nnete ba ntse ba ntshana seinong jale bothata bo teng gona jale jena ke gore o ile a kena lenyalong le motho yeo a neng a sa morate ka jeno o ipotsa dipotso rona o tswa jwang lenyalong gobane ka nnete o tšhampa le seatla ka monna enwa eo ba nang le dikamano tse tsa dilemo tse lesome le metso e supileng kao fela o re ke na le dilemo tse masome a mararo le metso e metlhano ke tswa jwang ka gara ntho ena eo nna ke ikentseng ka gare o yona

Monna ya dilemo tse 42 wa naha ya Zimbabwe uri o ile a hlollwa ka nnete ka morao hlokomela hore o nyetse mosadi wa popota. Mosadi a nang le boitshwaro, mosadi a nang le tlhompho e kgetheileng wa naha ya Afrika Borwa. O re ha e sale a ntse a utlwa hore basadi ba bang ba naha ya Afrika Borwa maitshwaro a bona a se ona, fela ka morago ba yena a nke qeto o fumane ka morago hore o nyetse mosadi wa popota. Mosadi a nang le boikokobetso, mosadi a nang le tlhompho e kgetheileng, mosadi a tsebang taba tsa hae. Ke monna wa Zimbabwe ya dilemo tse 42. Ana wena o kile a kopana le ena wa popota, o le moahi wa naha ya Afrika Borwa, o le moahi wa naha ya Lesotho, o le moahi wa naha ya Swaziland, hela ka botswana ka moo na o kile a kopana le ena wa popota, mohlomongwe a hlaha kwano lapeng Afrika Borwa kapa a hlaha naheng ya hao, e re ke tle ke utlwe se wena mphang sona. Mosadi wa lekgowa ya dilemo tse 38 o re ke motlotlo ho kena lenyalong le monna motho e motsho hobane ka jeno ke mofumahadi ya tsebang ditokelo tsa hae. O re ke bua sena ka sebete ke phahamisitse phatla hobane ke bona tse ngata di etsahala bophelong ba ka tseo ke neng ke sa lebella hore ke tla di fumana ka letsatsi le leng. Ke ne ke nahana hore rona re le batho ba basweu re na le karolo e itseng e batlang e qatsuile papisong le batho ba batsho. Fela ka jeno ke ithutile hore ke mosadi ya popota ya nang le ditokelo, ya tsebang ho phehela molekane wa hae, ya tsebang ho hlwekisa, ya tsebang ho tshwara monna wa hae ka tsela e kgetheileng mmoho le bana. Ke motlotlo ho ba mosadi wa moAfrika. Ha se nna, ke mmeno wa dilemo tse 38. Mamele motle ke fumane o mmolaetsa kwano e bile ke ditaba sentseng di ipetsa pele ke tse

na ntho tse je di etsahala mme enwa ntshwarele mo mamedi ya dilemo tse 30 le motse o le mong o re ke nkile qeto ya ho hlala molekane wa ka hobane o ile a mphoqa ka pela metswalle ka letsatsi la ka la tswalo. Ee, mokitjana o neng ko o hlophisitse ka tsela e kgetheileng, ntlo e hlwekile eo yena ileng a re ke e hlwekise, mme a re o tlo nketsetsa mokitjana wa mofuta wa ona. Ke nnete mokitjana o bile teng fela o rekile kuku eo nna ka nnete tatso ya teng ke sa e thabeleng, ebile tse ding tsa dimpho tse wa ntheketseng tsona a se dintho tseo nna ke di ratang, mme ke nkile qeto ya hore ka morao ba mphoqe ke mpe ke hlalane le yena. Ke ne ke lebeletse hore koloi ke e nngwe ya dimpho tseo a tlang ho nthekela tsona. Ke na le dintho tse mmalwa tseo kileng ka supa hore ke a di hloka, fela tseo yena a nketseditseng tsona ha se tseo nna ke di thabelang. Ebile ka hoduma tsohle, ho ne ho se na le tjhelete ka hara dimpho tseo a neng a mpha tsona. Na ke etsa phoso? Mamedi, ne ke re ke di lahlele hoduma tafole ka jeno, tsena ke tsa ka le wena. Re ke di beha jwalo, ke tsa ka le wena tse ke neng ke re re di arolelane nnanong lena la hao la ditheo di ka la ding. Ke tla utlwa maikutlo a hao hoduma tsohle tse ke fetileng ka tsona, hore na wena o tshwaela ka lefe hoduma dintlha tsena tse seng di behilwe hoduma tafole. Ke tla lahlela mahlo mane ho WhatsApp ya rona. Ke na le momamedi kwano ya rometseng molaetsa. Momamedi, yena o makaditswe ke monna wa Zimbabwe ya makaditsweng ke ho nyala mosadi wa motho wa Afrika Borwa. A re ke maketse moramatlhoko athe o na lebeletse ba jwang? Ha e se kwano Afrika Borwa re na le basadi ba batle ba nang le boikokobetso. Re a mo lebohela ha ile a hlokomela. E 20 le metso e supile metsotso pele hora ya boraro. Nanao ke la haola ditheo dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke Lesedi FM. Ke keletsa ke tla ke fetise melaetsa ya hao tshebeletsong e ratwang ke wena Lesedi FM. O utlwile ke se etsahalang. E mong momamedi ke yona a re metswalle jwalo ha ba bona hore o hatetse pele lenyalong la hao ba tla o qhalla lona ba le heletse. Le wena o entse phoso ka o tshepa motswalle. Ka nnete kgaitsedi ya ka go nantshana seinong le ene yo nna o a mo bolelela le ga ka ba ke ntse e tsalang lapeng la gae a thi joo o bitsitse nowa o ikentse ka tlo. Mosadi a tshwenyeileng ya dilemo tse 40 o re o bohloko bona ba gaesale ke ketsalo e tsaetseng ka morago ba molekane wa gae a mo sale morago a mo fumana le hoteleng le monga sebaka. O re o ile a ikutswa le monga sebaka mo ba dulang teng ka kgopolo ya gore o tla imolola molekane wa gae hoduma sekoloto kapa dikoloto tse o a nang le tsona. O re molekane wa gae ke monna ya sebetsang ka thata ya itelletseng tsohle bakeng sa lelapa la gae, mme o tlhokometse gore hei o imetse molekane wa ka. E re ke mpe ke bue le monga khiro ke mokope gore a tshege mpe re kopane hoteleng a etse se a se etsang ka nna, gobane jwale o ntshepisitse gore ga a ka etsa sena se wa se etsang le ditefelelo di tla theoa ka tsela e kgetheileng. A the molekane wa ka o tla re sala morago a re fumana re ntse re bapabapadisana le yena diphateng. Hele o ile a senyega. Ke dinnete tsa bophelo re keke ga dikwekwetla kapa ona o dipata tsona di a etsagala. Ke na le wena tshebeletsong e ratwang Lesedi FM la ka lebitso nna ke Matshoho Mahloko. Ke itse re tlo shebana le ditaba tse amanang le poloko ya tšhelete. Ka jono ke na le moeti wa bohlokwa-hlokwa ya tlo re fa ditaba tsena. Ntate Nteo o teng.

0: tsa DJ Sticks. Ah, tate mathuku ka yuka taba ya hao ntate. Ai, tate mathuku taba tsa mjolo le tsona under Department of Love. Ai, ho thata man under Department of Love. And the lagato ke ntho monate mara, ei, dintho di ngata ntate mathuku. Ai, sekhubu ke 88.8, momamedi ke thabo wa mfuteng ka sekolele ka phumelela ka mo. Ke na le wena ntate, ka ditlhogo tsa gago.
1: Ke matho monyela ba ba mi di go tse mo gana ma go tsena. E thabi pe a u si wa go wa ino a mo si. A ke la lenda go mo di mo. A u ja u ba a fuma ne mo futula o. O le la pali. Wa man go ntinda le mo fuma ha di a. A nga ta go tanya nyana. Ba so go le o mana o mo di mo. Wa ka mo tsana go mane mo le ka no wa man go ntse ya. Bale na ha e bi ntato wa go ntse o me. Kai. E dema go di ntse di ntse ya di a so se di ya nya ha di sa ka ne to. E re di go go le.
2: Good morning tata Mahloko. Mo le bo hand tumeng ka tumo le pare se mo metseng mino o mon. Na tike le boha.
3: DJ Sticks, DJ Sticks. Ma metsi ntate ke tsa u tlo bua dinete tsa bophe bua nnete gore ke ra di bale dire ke ra di kwekwetle bua nnete ntate ke a leboga thank you ke magwana magwana botshabele ana jale ke bamfanteng ka tshaisana jale ka sitse thank you ke a leboga
4: DJ Sticks ntate Mahloko ke o mametse ntate ka leqhola 80.4 ke mametse taba tsa hao ntate engwe yolo ntate o bana ba batho ntate ke se tsotekete ke mametse DJ Sticks aba go nya le amhlanga ntate wa tlo
5: tshimela ntate Mahloko re tenne kae o bua le masintle ga mo mo face 6 ke o mametse ka leqhubula 89.9 o fitlela ho re nya bohlano dankus
6: oh DJ Sticks a ba di tshamela mo batana masika mo masika 88.4 ntate kamino mona na tentatwa ka fitla o se thank
5: you #dikalani DJ Sticks ke na lo wena ka 89.0 local and known as London ka o ntse ke late night shift wana mme di nete tsa bophelo ay ke na lo wena DJ Sticks tanko
7: Mala ntate mahluko. Ndikuma metsi ke lokuma Toronto romo. 88.4. Ika moba ku City Power Station na SQ. Nawa kamfuma hadi ke amtseba na u hlaile ni. Lile motsa ha idi kai. Tango, spe wa kwa fike le bona ni mo Toronto ra li kuma SQ.
8: DJ so ja khotso ke re nna mme o ke le ndenze ha ke tsebe baba ke re ke mo lebohela ha ile mo a tshwetse monna wa mofuto jwale ha ile nga mo khotso fase ke mo lebohela ebile re tisa mona go bona bo moyela ha re ke na di kamanang sa marato ke se ka kena ka di expectation ka ba di tebelo o kene mojolo go bana o rata e senta ba o bana o lebelese bona le botho ba ba ha ke tla qatela ba qetile mo bapala ba ke neng kretshe go ba entse ntso hle tsa bongwana o bo fumana hore step sena se ba sentile sa o kene di kamana ntse ba isana lenyalo motho sa qetile o bapala ha ke mo pele masoro DJ Soja go bana o fumane motho a qetile mo bapala go bohloko go kena dikamano le motho ikore ya jampisang ka puo ya kase ka puo ya mzantsi gore ena ha a tsamaya krishi thank you DJ Soja ndinzi o itewe ntse ke na le wena o fitlhela goreng ya o qatela
9: Ao ndenzi o go ya jampisa ngoga o hang creature a itsama ele shume le bitsu supile metso supile ho rayani ya rona boraro ntse re le mohona no ke la hao di thewa di kana nenga o le seri FM dumela hle
10: le mahlokong tati mahlokoko ma metse le naka 89.4 ka ba tsa mjolo di bohloko ntate ya se di kutse e tsara ba lo tati ya se di tsa tsiwa di bohloko a ho lo ntsa tsinya ka ntsa ba bura motho ka motho a ke na papi se bitwa ni K5 ka no ga ka le motho
5: na se ma di no ka ma constant me yo a bona ngo o tla nyenyele pa a tshole mang a mosebetsi a e di hotele o re fela fumane tšhelete hana nnete hana nnete ebile ha amohele se kapa ha thabele se baneng a na le sona ha hele a tla mentate
3: kgotso ntate mahloko kgotso ntate mahloko mme o wa dilemo tse 31 o nana wa tist ya keke ya lenyalo e be di tshwarelo ntate tšhe ntate mahloko atšhe tšhe bonnete gampa itswele relationshipping yo bona wa bonagala ntate orae ga tla ka lerato o sebiletse tshwara ya ntate mahloko o sebiletsa bophelo gampa itswele ntate a itswele a sebetse o di tlhokang e leng tse batla di sebedisa tse phelang kannete ntate mahloko ke ratswe ke a le bone ntate mahloko mametswe ke tete maphutsi ka mokolo Frederford ke a le bone ntate mahloko
11: dumela ntate mahloko bua le khale moletse ka gore boto ntse ko mametse tle ntate mahloko ko mametse ka tlhoko e le hantle ntate thank you ntate mahloko
12: ntate mahloko dumela ntate wa ka bua le napo kudumang thorontholo ka mona ke thibela ka mona ka Durban ka mona ntate mahloko nna wa ka ke a motseba o na le motseka ke a motseba kannete ke a motseba tjhe la e le gore ke ntho engwe o tla tholola ka nako tse dingwe ke re botsa se le ka morao se re kene dikamanong le batho ke yona ntho tla tshwa re makatsa e thank you ntate
13: I'm not the guy to just eat from that. Kuma mesika 89.9 kama zuma suki na sana kweka mila umu nat.
14: Thank you to ye mahluko. Kena ke botwana le bosadi to ye mahluko. O batla le yelo ke ke mohlahlamise ka gore go wa ke ye mahluko. Ke te di foto ke ya le strip to ye mahluko. Thank you, Daddy.
9: On Daddy.
15: DJ Sticks, the guy. Tabata Mjolo, the show, and Tati, man. Namaraki, but we play Lali Beat. Nawaka, Mawan, and Tati, came to Tarovets, and the motor to my betty, Rovalan Leon, and Tati. Ain't Tati. Maraka is a late, and Tati, man. I guess a late. O te fegile ka mpakelela thuto a tswa tsamay le yena mothong wa hae yono ntate ma ko bone ne ke kgathetse le matlho ko ne ke ikutlwa gore ga ke na maatla gore nka ba etsa eng kapa eng maa ke le ka itshwara ka morago ka re e benyeng ke leketa go nkebe ke iphumana ke le kae ke le tšhankane a e batlo ipolelela lebitso ntate mane
9: yo

0: Captain my captain. O thusa molekano wa ha sokola ke ntwent. O bona mo molekano wa sokola ka nte santse o ke bi karolo mo thusa. E mpotla tsona o mothusa ka tsela e jwang. E sire uri o thusa molekano wa ho re o lo roba le monemo. O re to khono fana tshele do thusa molekano wa bana a sokola. Ho go hloka bi karabelo. Ho go hloka bi karabelo. Ke phoso e golo e bona hlomo mmeng wa yese. O re o lo roba le monemo o tele o ra thusa molekano wa hae. A kana tsa mo le kana ka tsa small business ka poka o batla mo sebetse gore income be tema a lo robala le monemo hotel ke inthatla tsa tloetse o ietsa ina se go tsa mo le kana thank you captain ma captain ke mo rena rantle
1: tate ma hloko ke o khono scout ka bona ka ma tla ke zastron ko manetse 88.4 ha re ho reng ya bohlano ke ya leboa thank you bye
2: Hotso kama ba kana o ka mlo ha e kama ka o ka mlo ha ba sa futla go mo anti ona mo na sa bile ka mo ka mme ya go tlo hlokahala mo ka mme ya tlo hloka ke ona mo ne mo dilan le ena tsa tsana ke mo fetse tlhaga tlo bona dilan le ena e ite wa tsebo hloko tse ntate le ona ja ke tsi bile ona mo na ga tan le ena dilan le ena wa tla go go tlhogo tso fana kamo la ntsula monantsa bila lena ha e kitaba tse bohloko mo holo waka tla tse bohloko na ntse o fama tshente ga ntse ya monantsa bila lena
3: mela nka te mahloko ni mela nka te mahloko na ke bo mametse ke le ka mo ngo sebeletsa ngo a mfuma di wa ka ntate mahloko na ke tse ba dilengwe tsa hae mametse ka le kula 90.3 ke le ngo bo kwa sinetsa bona na ka se ba ile mo sa mfuma di wa ka ntate mahloko danko
4: ntate mahloko ho ke pitsu pitsi comrade sabata tedisi mo nyake versus pron a ko mametse ka kula 89.4 ha re hore nya bohlano ai wa di bua ntate ke ntse tsa lang mara he ho tla luka ke a le bohobe wa
5: ke ka o mema mamme de mo tlo ro dule le nna o ska ba suta re tlo sheba mekgwa e ne pa hetseng ya o boloka tjhelete go di ena e re le mo yona ke go di e o ka yona re hlokomedisang ke le ba a ibana ya Afrika Borwa ba a ibale fatsing ka tlhaka e be a hantle hore re bolokeng tjhelete go bohlokwa o boloka tjhelete le o sebedisa tjhelete ka tsela e ne pa hetseng o bua nnete bang ba rona re le ra fumana moputso ga kgwedi e fela mme ga o ka botsa gore na o entseng ka moputso wa gago motho ke ke wa kgona go tlhalosa ka bobatsi ba bangwe re sebeletsa gore re kgone go isa ka ganong ee ke nnete botle re lokelwa ko go ja fela o ke ke wa dula o kila bona o senya tšhelete ka tsela e e sa nepagalang yeo yona a se yona

0: tsebeletsonye boratwang le sedi FM re ke mo fetse ba ya ka ka pedi taba tsa ha ikitse
1: a ke dumedi se mo mamedi ya rate hang wa le sedi FM ya buang le wena letsatsing la kajeno ke Moses Nteo moeletsi wa hao wa tsa ditšhelete. Ke thabo le tlotla ho bua le wena kajeno nakong ya kgwedi ya naha ya poloko, National Savings Month. Nako eo ka yona maAfrika Borwa a kgothaletswang ho haha mekgwa e metle ya ho boloka tšhelete e le hore a tle a be le bokamoso bo sireletsehileng. Ke kopa ho qala ka potso e bonolo. Haeba kajeno le ka lahlehelwa ke mohlodi wa lona wa tšhelete, le ka phela nako e kae ka tšhelete eo le nang le yona? Ho batho ba bangata ba Afrika Borwa, karabo ha se dikgwedi ebile ha se dibeke. Ho ba bang ke matsatsi a seng makae fela. Ke ka lebaka leo ho boloka tšhelete e seng fela taba ya ho ba le tšhelete. Ho boloka tšhelete ho bolela ho ba le kgetho, polokeho le seriti. Batho ba bangata ba nahana hore motho o qala ho boloka tšhelete ha se a ruile. Empa nnete ke hore batho ba bangata ba rua hobane ba ile ba qala ka ho itlwaetsa ho boloka tšhelete ka boitelo, ho sa tsotellehe hore ba fumana moputso o mokae. Ho boloka tšhelete ha se ho sebedisa tšhelete pele o boloka e setseng. Batho ba atlehileng ba qala ka ho boloka karolo ya moputso wa bona, ebe ba hlophisa ditshenyehelo tsa bona ka tšhelete e setseng. Jwalo ka batho ba batsho ba Afrika Borwa, hangata re jara boikarabelo bo boholo ba ditšhelete bo fetang ditlhoko tsa rona. Hangata motho a le mong o tshehetsa batswadi, bana babo, bana ba lelapa kapa beng ka ena ba sa sebetseng. Sena ha se hobane re sa tsebe ho sebedisa tšhelete, empa ke hobane re hodisitswe ka meetlo e re rutang ho hlompha le ho hlokomela malapa a rona. Le hoja sena e le boleng bo re lokelang ho ithorisa ka bona, se ka etsa hore ho be thata ho boloka tšhelete haeba re sa rale hantle. Malapa a mangata a ntse a lwanela ho hlola ditlamorao tsa ho se lekane ha menyetla ya nakong e fetileng, kgaello ya leruho le fetisetswang melokong, le menyetla e fokolang ya thuto le ntshetsopele ya ditšhelete. Ka lebaka leo, batho ba bangata ke bona ba pele malapeng a bona ho fumana mosebetsi wa professionale, ho reka ntlo kapa hona ho tsetela. Seo ke katoho e kgolo. Empa hape se bolela hore hangata re tlameha ho hlokomela ba re hodisitseng ha re ntse re leka ho haha bokamoso ba bana ba rona. Boikarabelo bona hangata bo bitswa black tax. Black tax ha se lekgetho le lefellwang mmuso, empa ke tjhelete eo batho ba bangata ba fanang ka yona ho thusa malapa a bona hobane ba ba rata ebile ba batla ho ba tshehetsa. Ha ho letho le phoso ho thusa lelapa la hao. Ha e le hantle, ke pontsho ya lerato, boikarabelo le botho. Empa re tshwanetse ho hopola ntho e le nngwe ya bohlokwa. Haeba re sa iketsetse botsitso ba ditšhelete, re ka qetella re sa kgone ho tswela pele ho thusa ba bang nakong e tlang. Ka hona, ho boloka tšhelete ha se boithati, ke boikarabelo. Ha o haha letlole la maemo a tshohanyetso, e leng emergency savings, o fokotsa menyetla ya ho adima tšhelete ka tswala e phahameng ha mathata a hlaha. Ha o tsetela, o qala ho haha leruo le tla tswela meloko e tlang molemo. Kgwedi ena ya naha ya poloko e re hopotsa hore ranta e nngwe le e nngwe e na le morero. Tšhelete eo re e sebedisang kajeno e lahlehelwa ke monyetla wa ho hola hosane. Empa tšhelete eo re e bolokang kajeno e ka hola, ya hlahisa phahello, mme phahello eo le yona ya tswela pele ho hola. Sena ke matla a kgolo e kopaneng, compound growth, e leng e nngwe ya ditsela tse matla ka ho fetisisa tsa ho haha leruo. Ha wa lokela ho emela ho fumana tšhelete e ngata, qala ka seo o nang le sona. boloka 5%, boloka 10%. Etsa gore tšhelete ya poloko e tloswe hang ha moputso o kena. Fokotsa ditshenyelo tse sa tlhokagaleng. Haha letlole la maemo a tshwanyetso, emergency fund. Bolokela pension, tsetela tsa botsitso. Tsetela ka botsitso, e seng fela ha o nagana gore ke nako e nepagetseng. Ha re keteka kgwedi ya naga ya poloko, ha re fetoleng tsela eo re naganang ka tšhelete ka yona. Ke rata go qetella ka mantswe ana. Moputso o lefella ditlhoko tsa kajeno, empa poloko e haha menyetla ya hosane. Mpho e kgolo ka o fetisisa eo re ka e fang malapa a rona ha se fela tšhelete ya kajeno, empa ke botsitso ba ditšhelete bo tla tshwarellang melokong e tlang. Ya buang le wena ke Moses Nteo, moeletsi wa hao wa tsa ditšhelete. Ntetsetse nomorong ena, 051-247-5129. 051-247-5129. Ke a leboha.
0: Ntate Nteo, o fetile jwa tshebelesong e ratwang a re fa dikeletso malebana le go boloka tšhelete. Ke a tshepa tsena tsotlhe di wetse tsebeng tse utlwang mo mamedi e motlhe wa tshebeletso ya lesedi. Ke bua le bakganni ba dinthorontoro, bakganni ba ditekesi, bakganni ba dibese. Ke bua le wena jwalo ka molebedi, ke bua le wena jwalo ka leponisa, ke bua le wena jwalo ka mooki, mokganni wa ambulance, wena ya sebetsang lebakeng, ya dutseng lapeng, ya mametseng tshebeletso ya lesedi kajeno. Go bohlokwa go boloka tšhelete. Ke a tshepa o ikutlwetse ka setsibi sa rona sa tsa ditšhelete Mohlomphei Nteo. Re tla ba le ena le bekeng e tlang. Ntumelele ke tle ko o tshase. Ke ile ka supa wena motho e motle gore o teng DJ Popani. Ke a mo rata ebile ke mo utlwisisa gantle ga le mose o mawatla etsa ntho a e ratang ka tsebe tsa batho. Mona na le kai kai France Paris a je sabatu.

0: a ke tlo senya letho mme ke rata nna le wena re tsamaisana ena tsela ga monnate ntle le mathata motho e motlhe ga o kanketsetsa molemo gobane ke moqobelo ka jeno re tsose ya ketekang tsatsi la gaela tswalo e tla ba tlotla e kgolo go nna go sebedisana le wena ga monnate tshebeletsong ya gago a ke kwalle mang kapa mang ka ntle ya ketekang tsatsi la gaela tswalo ka jeno nna le wena re ya motsosa ke a tseba ba teng bana ba borona ba golang ka jeno ga re ba lakaletse sentle tse molemo nako e sa dumela mona le mane re tla sheba tsa maemo le godimo jalo ka re ile ga tlhokomela gore moya o teng o phodileng o renang ka gare go naga ya rona ya aforika borwa ke utlwile maobane motho e motle ei ne se kena masapong mme tabe nngwe ke sa lebelang go e beya godimo tafole ke ya tse e tlhaletseng ka magetlha motho o motle tse ileng tsa e tsagala dilemong tsa go feta tlo o nna le wena ge di shebe mmogo nnaneng lena o ntse o sa lebale gore ke tshwere mmino wa koriana go tla ba monate o tla phetisela lepatlelong nonyana tsona di tla etsa ka mokgwa o di ratang ka teng ka rona robong gantle metsotso ka morago rra ya bone tshebeletso ke ya batho ke le sedi fm nomoro wa ka mogala ke 086 000 3084 o itshwere e re ke e phethe 086 000 3084 ke dutse teng kare o batho tshebeletsong e tsotwang tshebeletsong ya mantlha le sedi fm mamedikgotso dumelatlhe
1: ai re tenta de khoja ke la tsaletsa ka moelo le tshona le tsa tsila ha ela tswalo le tsa tsila ka sheno

0: nati ukupela ke mokokomane ka thendisa ka
1: mokokomane ke a leboa hle wena ngwana wese o ka ngwana na wese re mokupelang
0: ona mona thendisa le yena ntate
1: taba tse monate tse kgatlhisanga ke tekang ga monate tle le mo tshware ga monate tsatsing lena la gaela tswalo
0: re tsweetsa jalwa dipati ke a leboa
1: ke le buile gabane Yesu tshebeletso ke le sedi mabe di dumela tle
2: good morning pati
1: hello mabi
2: a mona tle kae
1: o sa botsa ntse re ya khutsana
2: ha ya le hanyane
1: se re bila re fihlile
2: ke sa jwa ke
1: wa sala hantle ke nyo fit
2: ta sala ha mona ti
1: mm
2: a sala ha mona tonga la go da sho
1: ke bone ka ditshwantsho ga tshi le le la sala le tsala e ka bakeng
2: bona ri ke tsela ka bona ri ke tsela go na pele
1: mm
2: ri ke tsela ke tsheme re batla ta sa mo ne go di tsitse go la go na go le monate
1: a le sebeditse hantle wena gaitse di aka
2: thank you go go se se botlhona le tsa tshe ka tsone ke bebe ya hae ke mo sebeditse mo go le nna ke a nita ke mo ga jo meni hi ka ke mo itse go tshitse ke hi girl happy birthday ke ya ka bana ka go tsi ke go nda ke se ga nkolo ke se ga nkolo ba tshe mo nate ra tsola ba ke tike ha monate ba tiwana mme ke teo hetse
1: ke le buile hle mabinda tsa tsile monate
2: thank you thank you
1: tsebele tso ke le sedi mame di dumela hle
3: ho sente tlo ka go le ga ke
1: ke phetse ha monate wena
3: ah di phetse wana go
1: ke a le boha
3: ke ntate montso ka mala ka maokeng ka
1: ntate montso
3: eh ke mona re le buile le ke se ni ke uri ka ikholwane se tlo sa ka ka mane ka pumulo mane ke le boha junior montho ke re ha hole a hole a hole ke se molotla mona go tsiya re kwala ke le bo se onya ntse ka dile monate ngwana
1: ke le buile hle gabane se le wena tsa tsile monate le hlonolofetseng
3: ke a le botsa
1: haleluya tsebele tso ke le sedi mme di dumela hle
4: ke ke so ja hotse
1: le kai
4: ha monate le kai
1: ba ho pontso thula wa tseba
4: ya dumela
1: mabila
4: ya dumela
1: ndenzeni
4: ke ke kopoetsa mwana mangwana ka letsatsi le ke di 25 tsa July ka zelle ke re ke sa di selina me ya yana le batho bohle ba kitikang ka jeno ka 25 ke Jesu ha ba bele sa tsile mona ha molo ya se di sanga tang tsala
1: ke le buile mina ha ne ndenzi ya mamedi mitso tsile shumela mesu medi hantle ka mora hora ya bone nna no ke la hao di thewa di kalaneng tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM ke itse re to sha bana le tsamae mo le hodimo re ke re shebe hore na ha re tla tswa tsatsing lena re le ba di bakeng tse holeletse haufi ge lokela ko apara jwang hle ke ya kopa segame sena se tla utsietsa kana ko engwe ha o sa ile hloko mme iketsetse molemo wa hore o apare hantle la ho ya batho ko apara hantle hle o hopolo go tshwere le bitso mono ke le bitso la motho le o tshwereng leno o reheletswe ska ba ipea fatshe ska ba ba le ka ba ipea fatshe e sa bonnete ba re ha o tswa ya bathungwa o tswa o le manyeke o le motle o ngkhali kukonkosi ere go tshware go thintehle go tshware ka magethe le bo mathosa are outdated

0: izingoma metsotso motho e motle ke mashume mabedi le metso e meraro ka mora hore ena rona ya bone nana o kila hao ditheo di kalaneng tsebeletsong ya mantla le sedi FM ha ke tsebe ha ba mohlomo o kila hlokomela mo mamedi e motle hore le metsi a ditshila a tshelwang dimeleng a keke be a thibela dimela ho hola kholo ya dimela ya makatsa ka tsela e makatsang wena motho e motle dumelle ke sebedise sesotho kholo ya dimela ya makatsa ha e hloki metsi a hlokileng fela mo ke lebileng teng ke mona mo mamedi e motle ho sa nna tse rona mang o reng ka wena o bua hampe ha kae kholo ya hao e tla phethahatswa ke wena ha o ka lelala wa shebela hodimo wa tloella tsena tseo batho ba ntseng ba di bua ka wena bohloko ba rona bobong ke hore ge dula re itshetlehile ka dipolelo tsa batho ge lebala gore modimo o na le sepheo ka rona le metsi a ditshila a keke be a thibela dimela ho hola go na le batho ba tla leka ho beya fatshe ba tla bua mehlolo ka lebitso la gago phahama o phahamise mahetla o fane ka pososelo ntho tsotlhe tsa gago di tla kganya ke na le wena tshebeletsong e ratwanga mamedi dumela
1: kai
0: ke phetse o phetse hantle mme
1: ke phetse hantle ntate mahloko
0: ke a leboa
1: ntate mahloko ka le ke prenti ka mane hona le motho a golang ke mo leboge ntomeng mangwana wa hae a re ka tsole mahlono le go yena tsentse tse mo le modima tele ka mehla le matsatsi yohle ntate mahloko mo leboe ntomeng ka tumo le ka ga isa se se le nna te go wena ke a leboa
0: ke a leboa ga itse dia ka lwana be letsatsi le monate le hlono lo fetseng a kere
1: ke a leboa ntate mahloko
0: ke jwalo ka ga batho. Tsebeletso ke le sedi mamedi dumela hle.
2: Abona di tate mahloko ka.
0: Ke phetse ha monnate mme wa ka.
2: Ya tate mahloko ke ho di sa ke a beso ntshudu. Ka mane ka ka botabile. O isa le mo tsete di ke skolo sa mo tsana ntshudu. Ke ho yena ho le abona tsena tata tate mahloko. Ya le bo hle tate mahloko ke mmakabelo. O be le tsatsi le monnate tate mahloko.
0: Ke le buile mina ha ne mmakabelo ke molaka letsatsi ntle tse molemo.
2: Ke
0: mo lebo ya hlatsa tsa mahlo. Ah simo he. Tsebeletso ke le sedi mamedi dumela hle.
3: Tsebele ka ntate mahlo.
0: Ke phetse ha monate wena.
3: Ha ka mo hao.
0: Ke a leboa hle. Ke bua le mang.
3: Mhm. Yo khone ska u tu. Ke ho di samola mo aka ka sekunja lo tax straight money. Fumane pele besi. Ke re ha ho le mse ya ha ho le.
0: Ke a mo lebohela hle ha ho le abonetse dintseng atangata.
3: Thank you ntate mahloko.
0: Ke a leboha. Tshebeletso ke le sedi mamedi dumela hle.
4: Ntate mahloko.
0: Gabane.
4: Ke pitso pitso.
0: Mo sabotsa ntse re ya.
4: Ke sa rata ke di simela ke le se strong. Jerabaya brand o ya hola o mane Priska. Ke a hola ke le mo se ba shwe a mana mo tshilete. Ke go yena a hola ba re tsi ya pele mo dimo ke. Ke a leboha ke ba so.
0: Ntate ke a leboha hle ke a mo lebohela.
4: Tabe
0: jwa. Khaba ni Yesu. Tsebeletso ke le sedi mamedi dumela. Mamedi dumela. Era ha etsa tjena ha ke tle ke nke mo mamedi u teng ke a tsiba ka mona ka WhatsApp ong le yena o batla u tshikiletsa molaetsa wa hai. A la ka letse ya ke tika ntsa tsila hela tswalo ka tle le mahlonolo. Ke na le mo mamedi u santse ya le teng kwano. Mamedi khotso.
5: Ntate Matsoho le kae Gauteng? Ntate Matsoho ke mapule ka mona ka Bethlehem. Ke rata ho tsosa mahatsaka ka mono ka Bloemfontein. Ke re Ntate Ndlebe tsoha e tshaile. Ke tsamaye ke ka lefatsheng la nna Botaville.
6: Dumela Ntate Mahloko ka se nngwe la rafadi Ntswaki Pakisi o Peter Marisbeck. Ke kirakete ke ha monate o hula le mme Matumelo Hodi. Ke re wa ke tike ha monate ba bona tse ding tsenyata. Ke mpoetsa na meri pa ke se ga tebe no stipule ka le bo.
5: Ntate ba hloko dumela hle. Ke a phela o tsebe nna. Ntate ba hloko ke kopela batho bohle ba hola letsatsi lena la moqebelo ka sheko lena. Ke a le bo ntate ba hloko hle ba kopela ke mme mantswaki. Come on, I got that one. Welcome, thank you.
7: Papi, le guy, so how ja, it's will amulet. kile ka letsa masagane setsetse tsatsela tswalo ka Genevieve a hole modile mohlono fatshe a moetse ka gore le ka gore ena o mane polo mara start la Northwest ba kopela ke phahlane moranyaka lo garandrich bye.
8: Wa phela ngwana me bua le Alex Bitima Gabane grilling Mpumalanga mona ke kopa lakaletsa ntate nne kwa magabane ka masego ka mane wa tswalwa ka sheko ngwana mme.
9: Good morning ntate Mahloko, o bua le Molebogeng Tumeng ka mona ka Tumo le Parisi. Kajeno go gola Molebogeng Tumeng ka mane ka Lady Brent. Mangwane a re ka tlo le mahlonolo go yena tsentle tse molemo ke mo atele ka mehla le matsatsi yohle. Happy birthday girl, ke a leboha ntate Mahloko, bye.
10: Go tswa ntate Mahloko, ha ke kene le moratei mojale ka mona ka kopisi ke tsatsi la hae la matswalo ka sheno kopelwa ke nna abuti ya hae Andrew Mojale ke le ka mona ka Bloemfontein ke ga a hole a be le letsatsi le monate letsatsing la hae la tswalo o seka bana le tshidiso ke a leboa abuti papi.
11: Ntate wa ka lo sentse na dumela ne ke sa rata go tsosa putheo ya kreke ya DCC ka mona ka petsana reds ke re ga ba tswe ba phatsime ya ba tsosang ke modise wa petsana reds ya sekolong sa phindu zame ke re ga ba tswe ba phatsime ma DCC ya matle tswantswa le phatsime ke modise ka mona ka petsana reds ya sekolong sa phindu zame ke a leboha ntate.
0: A ke ke ratu sinyantho tsentle tsentsweng ke batho motho e motle kana go tsohle ke ke kopihle ke wa ka lengwele fatshe re ha re sebedisana mmoho hona le mo re tla finyellang ding ha bobebe ari yetsa re kopane ntwe na re tla ihlula fela ha wena o kgeloha o etsa tsa hao tse nna ke sa dikopang ho tla ba buima hle hore re sebedisane mmoho ke kopile hore o tsuse batho ba ketika matsatsi a bona tswalo e seng o kopele molekane wa gago ntateng eo o bo lata le mamang a se eno e re e tshwereng ka jeno oe

hawe ya kama sho tshupana kwa ha metsotso e robongwe pele ho hora ya rona ya bohlano re ntse ke le mohonanong la haola ditheo dikalaneng letsatsing la moqebelo ke meso ya letsatsi la la mashume mabedi le metso e mehlano mamedi e motle re thabele hona ke hona hobane re bone letsatsi hona le ba sa kang ba fumana monyetla mo mamedi e motle ba o malapeng a bona ha jwale ba emeng le monna matineng hore na o senyeile kae o ile ha senyeya kae ga re ne re na le merero le yena mme ka jone o thotse ga o sana e nngwe tsela ga re kgotlele morago ge ke re shebetse e leng tsa etsagala lefatsheng le o nna le wena re phelang go le ona ka le 20 le metso e metlhano kgweding yone ena ya phupu ka selemo sa 1960 le metso e mmedi ke ga go thagolwa semmuso sa ma-olympic mane Barcelona mo mamedi mmogo ke Barcelona Spain e ne letsatsing lona lena ga o tla thagolwa sa ma-olympics ya bo 20 le metso e metlhano e leng ya tshehetswa ka tsela e kgetheileng bona ba haesale mono naheng ya Spain Barcelona e ne le ka lona letsatsi lena le la 20 le metso e metlhano kgweding ya phupu ga o ne o etsagala ketsahalo e bohloko bona ba haesale ka mona ka Cape Town Azanian People's Liberation Army APLA ile a futuela jwalo kereke ya St James ka mona ka Cape Town batho ba bangata ba lahlelwa ke maphelo a bona motho e motle tla hopola gore ne le ka nako yane ya mmuso wa kgethollo tšhe hono ga o tiise taba gore e ne e le tshwanelo gore ba etse ketso ya mofuta o tshwanang le ono fela ke tse ileng tsa etsagala ka lona letsatsi lena le la 20 le metso e mehlano re ke gotle ke ye selemong sa 1960 ka lona tsatsi lena le la 20 le metso e mehlano ditho tsa mokgatlho wa African National Congress le SACP di ile tsa kwallwa ke Security Forces seponisa sa naga ya Aforika Borwa e le Operation Vula

ke ne ke re go fe wena mmamedi e motle tsa dilengweng tsena tse fetileng 1990 ka di 25 tsa July ditho tsa mokgatlho wa African National Congress le tsa SACP di ile tsa kwalwa ke seponisa sa naga ya Aforika Borwa ka se neng se bitswa ka gore ke Operation Vula. E ne e le ka la 2025 ga o tla thagolwa Summer Olympics sa bo 2025 ka mona ka Spain, Barcelona. St. James Church ke kereke e leng ya futuhelwa ke sesole sa Azanian People's Liberation. E tsheletse metsotso pele ho hora ya bohlano, re mmoho nna ne o kela hao ditheo dikalaneng ho le CDFM.

ke hutwe a yo thusa di gare jana ntswa ke ntsana ntolang didi nka ikhotla ka ntidi ka kuka modimo a korutwe re a rapela mmakane o ilwe kae go sa ke ngwe gutlwa re tla bonwa bonkgono ba llela matlala ba bona jwang bašwile ba bona ka paka tsa mabitla seng ba dikgomo ba ntse ba lela ba re tsa bona di a tswalelaneng tsona di tswala diata di ntshetsa marole pele ka lala le ngwana seho ka gatshela ngwana seho ga a na molongwana ke re ka bua le ena ga a bue feta o phukole nna ke kgathetse tlabantsetsho le neye badimo le tle le bona ga modimo a thaba ga modimo a thabela dikga

Edi wa tshebeletso ya matshidiso ke faza mahlomola wa hakalake ya reng morena abelelo re bala lengolong la Exoda haolo ke a leshome le metso mihlano temana ke a mashome a mabedi a metso itsheletseng Are kare ha o mamedisa lentswe la Jehova Modimo wa hao o etsa se lukile mahlong a hae o segehela taelo ya hae tsebe o boloka melao ya hae e tla ba mafu kaofela ao ke a tlisitseng hodima ba ekgepeta ha ke ke a sa tla tla hodima hao gobane ke nna Jehova mooki wa hao sehlooho Jehova Rafa e bolelang ke nna Jehova mooki wa hao kapa mofodisi wa hao ke maemong a na metsi a mara Bana ba Israele ba duma-duma lefeleng la Sine. Ha Moshe a ba fetisitse lewatleng le lefubedu. Mona ba lefeleng la Shure. Ha ba bone metsi ba fihla mara. Empa ba sitwa ho nwa metsi. A mara ka hobane. Mara e hlalosa ho baba. Lebaka la lebitso lena Jehova Rapa ke nna Jehova mooki le mofodisi wa hao setšhaba ke maemong a na se ngangisana le Moshe gore gobaneng a ba tlositse dibakeng go fihla mona Moshe bebele ra reteleha a hweletsa go Jehova Me Jehova montsa sefate. Bibele re a se khame a se khase a khela metsing. Ya ba metsi a ba a monati. Ntumela ke re so bana ba sa khone ho se lukisa. Modimo a se fodisa. Senen se ba babela. Modimo a se etsa monati. Le bitso lena ke se hopotsa hore Podiso ya rona ele bitsong la morena Jehova ke pheko hodima tsohle haba le ipulena le le fokodisitse le tletswe ke malwetsi le komellong ya semoya le ipotsa dipotso pelo tsa lona di bulo di robehile Re sana le modimo, yana le bokgoni, yana le matla, ao le fodisa, ho ya ka thato ya hae. Sa pele Psalmeng ya 147, o re ke modimo, Jehova Rapa, ya fodisang dipelo tse hlabehileng, ya tlamella maqeba, Abona, Jehova Rapa, o bona bohloko bo patehileng, utlwa dillo tse sa bonahaleng, o re lwanela dintwa tse sa tsebisehileng, o rokella bohloko ho ba senyehetsweng, amohelang mahlohonolo wa Modimo, kgothalang, tshedisehang.

motho wa mantshantshe be diome di sine diomela mo kgwabotlung nna ke motho wa tshele ya ha lebajwa la nkwanyane ba re ka tshele o tshela manga ipulele ngwana monna mpulele nna la ka lebitso ke Thabiso Mafereka ke ntate Saga Makolometsa pheleu makotla dimerika pele nna hai hai sohole ke tsamaile go dikoti e kabe ke supa mme monana ona waka o tla kgathala ke o supa kaka mpulele ho santsebe ke taba tse bohloko ho santsebe keng le santšhakele ke nne ke bolele ke re banna ba ile ba mpala gampe goba ba ile ba mpala korrant eng tse fosagetseng ke ka gona ka metlha le matsatsi ke ene ke etse bona boipiletso ke re ba gotle ba yo morao toropong ba ile go fumana korranta tse nepagetseng e le gore ga ba di bala he ba tle ba ntsebe ka botlalo latšhaba le sagane he momamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi le tsatsi la moqebelo mme ka jeno kgwedi ena ya phupuitlhola matsatsi a mašome a mabedi a metso metlhano selemo ke sona sa ke ditsepedi mašome a mabedi a metso e tsheletseng kile ka e tlhalosa pejana tabena gore ke kgodi ya go etela go tsena tse theyang selemo sa basotho bekenyane e tlang ke tlabe re kena antle selemong sa basotho hene re kena kgweding ya phato ba re ke yona phato ya makwatle banna ba re ke podula marole jalo tse ba basotho ka nako tseno tsa kgale nakong eno eo madimo a neng a ija batho ka tsona ba ne ba nyakalla ga bohloko fela nnete ba ne ba nyakalla ga o le tjena bana ba etsameka ba etsametlhole empa tseno kao fela re tla dipheta bekeng eno e tlang ga re kena antle kgweding ya pele he momamedi ena e thang kgwedi tsena kapa selemo sena sa basotho e leng kgwedi ya phato ya makwatle podula marwele e otho ke yona he makwatla e jalo ka selemo sa basotho se tlabe se thagoa mme re a eta ka kgwedi ena ya phupu eo kileng ka tlhalosa gore basotho ba ne ba etse ba antle gore kgwedi ya phupu yona nnete ya sala he momamedi ke kgwedi ya serame ke kgwedi ya maria e basotho ba ne ba tseba gore fate se ne se le teng monaotho ke manyere manyere ga e ne ala fela jale thunya e tlhaisa dipalesa ba ne ba tseba gore jale ae re ya selemong selemo se ya qala e leng lemo sena sa basotho fela chento di a fetoga goba ka jeno se maobane ebile ka jeno ke ke beya ba go sasa tsa ka jeno ke tsa ka jeno tsa maobane ke tsa maobane tebelong tse lo lo tsa go sasa e nne e be tsa go sasa la ke sa re go sasa gona empa ke bolela nakong e tlanga ga lemo tsena di ntse di ya di loyana re a leboatlhe matshogo matlhoko ee ka gore o tlo go tsholele ngwana mme bakeng sa mafelo ana beke jalo ka o ile wa etsa fela bekenyane e sa tswa feta metšhini le ka jeno ke ntse ke tsamale ke lebogile go mo matodi re ya onka he momamedi wa lesedi re ya o jara re obea mane goreng ya botshelela ke maria ka ntle ka mona nnete wa bata banna wa bata ga e sa lebe ke ne ntse e ta jena o phodiphodile ee o phodiphodile wa utlwa gore ga basotho ba ne ba re sea metsing ba ne ba bua kang wa utlwa le metsi ana o se wa tshwara o seng tsena nnete a bata ka tsela nngwe kang kgaola menoneng utlwa bata bona ba e sale abata bona ba e sale e re jalo ka e le mone ge momamedi wa tshebeletso ya lesedi ke sekile ka bo ka dikgomo o tlo ntumela gore ke tle ke tsebilela ka jeno ka gore ke tlonka ntho e monate bane ke bitse dina re special ee ba kgitlha ntho e monate banna ba re tselane aja ba re ke dimo kala ka dimong ka mona ba re dimo a ja tselane ke pine monate ya dinare special e tla re ka morrapine le ge momamedi ya dinare special nna le wena re tlabe re wela antle ka gara moleka wa tshimo fela ntumelele gore batle ba bolele taba tsa dimo le tselane ke bua ka dinare special.

kae ba pine monate nngwe mametse he mmomedi dimo a ja tselane ene le dinar special ke monate eo ke ne ke re ke tla ke tsibile nane o lena la mpolelle bakeng sa mafelo ana beke jolo kae le mona he ele beke ya qetela ya kgwedi ena ya phupu me ke a dumela tla re hantse di ya tlotlwa magulo ka ntle ka mona tla ba semphete go fete ho tla wo di mo le tla se bang ba tla di o pheta mabaka jolo kae le mona bana ho ba bang nnete kgwedi fedile sheo ba bang e tla fela matsatsing a tlang ba bang ba tla nne ba bone nenneng che ba bang re se re ile ra feta go bona ke bophelo o jwalo e re ke o popotse molo mo ditaba keng ke mahlahlala wa mabedi ane a o keneng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta e ba mohlomong sa ka wa utlwa antle gore roki tseo bekeng e fetileng ne di bolela kae e re ke nnanabele le ne la pele teng ke tle ke tshwele mathefatshe nnanongyana senya mafim ke re shit ke go ke re shitlo Basotho ka lelota ka se magwadi se marothodi ya dipula sebata e kere sebata se mebala mohale wa bolengau dingana la katse le lehlabafu bamba re kile gwadi kile le dolodi banna mona ke bua ka se marroba go setsetse ka tsetu o hlotse makaleng a difata o tsama wana tlaila o itsota e ka hoja o le dikodisanong le teng tse kgolotsa bommabotle hei la se magwadi tlalo la gao ke kobo ya bagale ke kobo ya banna dinatla ke re banna ba ileng ba elwana sedutswe banna ba ileng ba ela bona maphelo a di tlokweng o koba dikgosa tsana bana ba mantha DC ba ana ka wena kgwadibe ke re ikele katse ya dithota se ratwa ke marena le bagale ke re qhaqhulla o re iti olale ke a le pheta he momamedi motla wa tshebeletso ya lesedi lehlahlelo lena la pele ho ano a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekeng eno e sa tswa feta e ba mohlomong tsebe tsa tsona dile tsa eba o le pheteng aka ke boela ke tshwela mathefatshe nongyana senya mafim ke re shit ke re shit basotho ka lelota ka se magwadi se marothodi ya dipula sebata e ke re sebata se mebala mohale wa bolengau dingana la katse le lehlabafu bamba re kile gwadi kile le dolodi banna mona ke bua ka se marroba go setsetse ka tsetu o hlotse makaleng a difata o tsama wana tlaila o itsota e ka hoja o le dikodisanong le teng tse kgolotsa bommabotle hei la se magwadi tlalo la gao ke kobo ya bagale ke kobo ya banna dinatla ke re banna ba ileng ba elwana sedutswe banna ba ileng ba ela bona maphelo a di tlokweng o koba dikgosa tsana bana ba mantha DC ba ana ka wena kgwadibe ke re ikele katse ya dithota se ratwa ke marena le bagale ke re qhaqhulla o re iti olale leo ke lona he momamedi motla wa tshebeletso ya lesedi lehlahlelo leno la pele ho ana a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekeng eno e sa tswa feta o kileng ka re wena o tse ba dikarabo tsebila tsohle agela tseno maferika tj@sabc.co.za ha ile mona ke feta olona leno la pele ntumela gore ke tle ke le feletse ka gore ke tlonga pine monate kwano ba re bohloko ba pelo ke seiso tshwana mantata go itla ntho e monate banna a re bohloko ba pelo e pelo e pelo le yona e na le dikateng fela re mamele seiso tshwana mantata ha bua ka bohloko ba pelo.

0: Ya ba pine monate he momamedi wa imotla wa tshebeletso ya lesedi sei so tswana mantata o ne a re bohloko ba pele ke pine monate e o kine kere re feletse hlahlelo lane la pele ho ana ama bede a ile ngore nete he ke ne ku shile ka ona bekenyane e sa tswafeta mona mo ile ngore bekenyena ko petela ona e le hona hore ka morrao fela hore ko petela ona ge itlona kola dikarabo tse o ile ngwa ntse e bilela tsona ba keng sa utlwa rena ebe o no bolela mo rogi tsena di ne di bolela teng ka pa nete he o ile wa polela ka thoko ho se otlo ere ke nkele na la bobedi le teng ke te ke tshwere mathefatshe nonyana senya mafim ke re shit ke re shit no o magwadi o maroboko nonyana ya dithota o lebelonyana bana ba hao ba hlaka jeno ha le le ba matuba tsana ba se ba tseba o iphatla dia ka male ya ha o tla riona o tsabana le yona haholo engwe ipata a sa le sabathe engwe ibe ya hudima ntwana ya hao bana bona ke ntato hatsi ho wena ke re le ba le shome le metse medi ho wena a se mo jarro ke re ike la male rata ike le wena ba le rata ba lona bana ha le ba batla rona ba disana re u pa ka melo di ke re qha ore iti mpulame lena he mamedi lona lena lengotswe ke thebola tabi ke yena he ya nengangotse le hlahlelo lena ke ya repeater he mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi hlahlelo lena la bobedi ho ana ama bedi au ke neng ke ushile ka ona bekenyane e sa tswa feta ho le pete ngaka ke tshwana mathefatse no nyana sa jama film ke ri shit ke ri shit no o magwadi o maroboko nonyana ya dithota o lebelonyana bana ba hao ba hlaka jeno ha le le ba matuba tsana ba se ba tseba o iphatla dia ka male ya ha o tla riona o tsabana le yona haholo engwe ipata a sa le sabathe engwe ibe ya hudima ntwana ya hao bana bona ke ditato hatsi ho wena ke re le ba le shome le metse medi ho wena a se mo jarro ke re ike la male rata ike la wena ba le rata balona bana ha le ba batla rona ba disana re u pa ka melo di ke re qha hola hore iti hola le ne he mamedi lona le ne le ngotswe ke thebola tabi ke yena he ya nengangotse le hlahlelo lena leo ke lona he mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana ama bedi au ke neng ke o sile ka ona begin eno e sa tswa feta mo ke leng ka rao tseba dikarabo o tsebila tsotlhe di agela mona mafereka tj@sabc.co.za eno wapela ke nang kwane go etsa karabelo o re dumela tlhe ngwana motona a re dumela tlhe ngwana monna ya ngotse mona ke t ke jt ya ke tonane mofokeng jc ya ke tonane jc ngwana mofokeng a re dumela tlhe motlhathupa ngwanna o e sompile karabo tse pedi banna a re ya pele ke yo tlhe ntate mafereka ya bobedi le yona ke eo ke ke bolele ka mehlhale matsatsi kere ke kgaitsedi ya banana ke kgaitsedi ya ntaoleng le mmadisebo ka mane ka thabana tshwana ga eso ka phameng ka thabana tshwana ke ka mone he ka qwaqwa ba re thaba dimatlho banna thaba dimhudi mapaseka se ba bole ka mona ka bonane Vanderbilt Park le yena kena mpha karabo tse pedi re ya pele ke yo ntate mafereka ka o tshwana le yona ya bobedi ke eo ke tsona karabo tse pedi tseo kgaitsedi na ka he a nne le tsang tsona re ke etsa karabelo mahlhatlhelong ano a mabedi a bekeng eno e sa tswa feta tello tinda re ho ya ikarabellang bakeng sa mahlahlelo a bekenyane sa tswa feta ho le sedi fm ke tello tinda tello tinda o mphile karabo tse pedi fela o ile a kena dumedisa nete ya sala a re dumela tlhentate sa ga kampang makolometsa tello tinda o ka mone ka e section ka mone he ka botshabelo a mpha karabo tse pedi ebile a ba nromelela tsona ka ditshwantsho re ya pele ntate mafereka le ya bobedi ke tseo di tadime o tla di bala o bo boele gape o bone ka mokgoo nete he ke bolelang ka teng dumela tlhe ntate mafereka dumela ntata banana karabo tsa gago tsa mahlhatlhelo a mabedi a bekeng e sa tswa feta ya pele ke eo ya bobedi le yona ke eo nuku mosolotsane o ka mona ka rra mmolotse ke ka mona ka fil yon scrone ke yena ya mphileng karabo tse pedi re ke bone he tshediso maloka o a kena kwano banna ka mona ka extension 3 ka mona ka sebokeng a kena banna tloumagola o mphile karabo tse pedi ampha ya pele a boela mpha bobedi a re ke a lebotlhe mosia motobatsi wena sefotlha di mary ka pele ke tsona karabo tse ntseng di kena he momamedi tsa mahlhatlhelo ano a mabedi a o kophetetseng ona pejana e le a mabedi a o ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta daniel pepenene le ena ke yone wa kena daniel pepenene a mpha karabo tse pedi a re dumela tlhe motlhathupa o mphile karabo ya pele a boela a mpha karabo ya bobedi a re ke nna mme wa lekgetho pepenene ka mona ka qoboshianeng ka provinceng ya kapa botšhabela a re ke a lebatlhe mathegetsa re thegetsa mathegetsa e bile bana ba tsiya me wa lekgetho pepenene ke a le wahle me ka mo ka province ya Eastern Cape ke hanta te Oscar Mabuyane e ke hanta te Oscar Mabuyane motho umpa kiso lena wa kena umphile ka rabo tsepedi ampa ka rabo ya pele a boela ampa ka rabo ya bobedi ke gaitsedi ya banana ke gaitsedi ya modiei malefa ka mane ka tsheseng ka qwa qwa bana ka sidibeng ke ya lebo ngwana mme ke ya tsewa re ntse le ka mane ka tshebetsong ke ka mane ka gauteng maboneng ntse tshwere ka thata ka mane ka fanda bale ha o be jwa ngwana mme ba go dula fatsa monna ko hloka letswalo etswa bana ba tlalala tlala malenya hlophe mo kwena lena wa kena ke proma gwasha lena mphile ka rabo tsepedi ampa ya pele a boela ampa ya bobedi a ba e kwala ka mane a di bona ba e sale a e kwala ka o thegetsa Paul Ramwepani lena o kena bila thegetsa re tege re tegetsa mathegetsa o mphile ya pele a boela mpha ya bobedi a ba mpitsa antle ngwaneno o swarwe ke ya lebatlhe ntate maferika Paul Ramwepane o ka mone ka boiketlo ka qwaqwa ga eso banna ka mane ka thaba di matlhwa thaba di mohudi moselantšha le ena ke yone wa kena kwano ke mmama mokgetle ka mone ka makeleketla Windbeck le ene mphile karabo tse pedi a mpha ya pele a boela a mpha ya bobedi a re ke ya lebatlhe ntate maferika karabo tsaka ke tseo puseletso moswadiba ke moswadiba puse o itse ya pele ke utlwile empa ga e le bobedi tsebe di letsa eba monna weso he o ka mone ka universitas ka mone ka bfn ka Bloemfontein a re ke ya lebatlhe ntate maferika ya bolelang tseno tsotlhe ke ena e moswadiba puse re ke bone tse dintse ileng tsa kena betuel molelekwa ka mone ka kokosi forgeville ka mone ka extension 3 le ena mphile karabo tse pedi re ya pele ke eo ntate maferika ya bobedi le yona e ke eo re ke bone ngwanne weso a kenang kwano ke mokotedi general d mokotedi general d o nomorong ya ntlo ya nngwe tharo nngwe noto ka mone ge ka madijane ka mone ka madijane ke strateng sa madijane ka mone ka nyakalong allen rich ke ntata bohlokwa bontle le thato le no mphile karabo tsa tsepedi a re ke tseo tlhe ntate maferika karabo tsa ka tsepedi tseo ke neng ke utlwa gantle go rena e be roki tseo moo ne di bolela taba tsa bona kae ngwanne e sebile a re wa leboa a re ke a lebotlhe ntate maferika ke lebile ge ngwana mme goba ke mona di finyeletse diatleng tsena tsaka di aumolapo a re thegetsa tlhenong yane marapo diphakeng le no mphile karabo tse pedi di aumolapo e a leng ka mona ka makele ke tla Windbeck re ya pele le ya bobedi tlhe ntate maferika ke tseo ka o tshwana le ngwanna weso he thulo wa leeto ke motaung ka sebele motaung ye motona re a leng ka mona ka Alberton ka tshebetso empalapeng ke qwaqwamane ka tseki ka mphatalatsane ga morena setsoto eo moragae e le morena sefofo o mphile ya pele a boela mpha ya bobedi a rwa ko ditadimetlha ntate maferika ka re botsaka ke tseo auscabo auscabo nena ke mme ya pudane le ke o rapetse ka mona ka matsikeng ka qwaqwa ka bommakwane le ena mpha ka re botse pedi a re thege a re ko thegeditse ya pele le ya bobedi o mphile tsona kwenegelo
1: ditaso masatsi a maria a makhutshwanyane mme seo se bolela gore gangata le tsamaya lefifing ga e ba baganni ba sa kgone go le bona maphelo a lona a ba kotsing aparang diaparo tse mebala e ganyang kapa tse e bonagatsang kganya eketsa ka methalo e e bonagatsang kganya mekotleng ya lona ya sekolo mme le sebedise toche ga le tsamaya bosiu ga go kgonega tsamayang le setlhopha go bonagala ga sekgetho fela ke tshireletso ya gago bonagala mme o boloke bophelo ba gago marigeng ana molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang
2: ke nako ya moqebelo wa jackpot ya loto moqebelong ona o na le monyetla wa o hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 6.5 million rand ena ke tšhelete e ka fetolang bophelo ba gago hanghang mme mohlodi e ka ba wena shebelela ketsagalo ya go hulwa ga dinomoro tsa ka kotloloho moqebelong ona ka hora borobong mantsibuya ho SABC o ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa ee wena lotho ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata dimilione tse ngata dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta bapala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ke molao ke Sizekhaya
0: yalezo le eno keni o ka mona ka Bloemsite ka mona ka mangangum ka Bloemfontein ke ntata lendiwe le bongane le eno mphile karabo tse pedi ampa ya pele a boela ampa karabo ya bobedi mme dipuo masiu le eno mphile karabo tsa gae mmamedi ampa karabo tse pedi a le ka mona ka Centurion a re ke tseo tlhe ntate maferika ka o tshwana le ntate sampi masiu le ena mpha karabo tse pedi ntate sampi masiu banna ke ntata bashanyana ke mo hatsa mmema molete dipuo masiu eno eo am e leng ampapijana ka re botsa hai ntate sampi masiu le eno ka mona ka centurion ka mona heka province nge ya Gauteng re ke bone tsedintseng tsa kena kona ptitsika tsietsi magalanyane a boela kena hape he ke ntata banana ke ntata pudan le makatso le ena ka mona ka sgutlong ka thabana tshwana o mphile ka re botse pedi a re ya pele ya bobedi ntate mafrika ke tseo jimintsasa le ena ke yo no wa kena jimintsasa ya kena mona ba nampa ya pele abuela ampa ya bobedi abuela ampa ya bobedi arena bobedi nete e bang se karabo ina e tlalokela hore e be karabo ene ka bontswa mang ho yena bobedi o mphile karabo tsepedi re ke tla geta hore na ke nka ina ka pa ke nka ife sipotaliwe le na ke no kena sipotaliwe ya le nka mane he ka pomolong ka mona ka Bloemfontein le no mphile karabo tsepedi ampa ya pele abuela ampa ya bobedi le hlono no nyokong nomoro nyantle ya pedi robedi robedi hlano robong strateng sa di ga ka mona ka khotso Botavila le no mphile karabo tsepedi matwang mo solotsane ke le ka bolela pejana mane o mphile nka gela tse mmalwanyane o ka mona ka ramolotsi Philion Scrion mo eketse ratolo ke no wa kena ka Centurion ke mashana ka mona he ka matwabeng Senegal le na mphile karabo tsepedi are ntate ma Afrika ke tseo ntate modibedi damane le na o kena ri ya pele ari ya bobedi ke thala maete ya lefatshe daimanyane ho tla ka mona ka hamabote ka beria ka runa ya Lesotho are ke tseo siya bonga thunzi o kene le na siya bonga thunzi ampa karabo tsepedi bana thunzi ene nngwe aba engwe la ka senyesimane ka re masakana siya bonga thunzi o entse karabelo ho la bobedi ari la pele nete ha ke a utlwa runa ebe ho no thweng kgwetliso Jacob Mosala o ka mona ka phomolong yena man ke ntata Tina le Katleho le eno mphile karabo tsepedi ari ya pele ntate Maferika le ya bobedi ke tseo he karabo tsa ka tseo ke neng ke utlwa antle hore roki tseo ne di bolela kae ke tsona karabo tsentseng dikena dingata he mmamedi dingata bona bona ba esale karabo tsena tse kenang beke e nngwe le nngwe tse tsang karabelo he batlhatlhelong ao ke tlabeng ke usile ka ona beke kang ntate o lekitlhalele ke ya leboa ka moo ka mokwalolo ke ka mohe ka bo Free the Fort mato a mosolotsane le wena ke ya leboa ha e le mone he ngwaneso o ile a tlagela tse mmalwanyana bakeng sa gore e ba nnete ke sa bone le nngwe ke tle ke bone ya bobedi sejanamane ramokwatsi ka moo ka ha lebeta ka mafeteng le ka ota le wena ke lebile ngwana mme taba tsa o di finyele tse ke tsena ebile ke bula antle molaetsa wa gago kgotso e swart boy o ka mane ka qhobosianeng ka Mount Fletcher empa ka tshebetso o ka provinceng ya KwaZulu Natal ka mane ka Kwadabeka o ka mone ka Kwadabeka ngwanna e swele na rene ke mametse le sedi ntate karabo tsa teng ke tseo motetsi makume le eno mphile karabo tse hai a re ntate Maafrika karabo tsa ka ke tseo jalo ka ke bontsha mamedi ke re dingata ngata bona bona ba e sale ka bomadimabe fela ho seo ke nako ya ha ne le hore ho ya ka nna nnete ne ke tlabala mabitsana mona ka ofela empa che ho siyo fela ke nako fela ke ya lebo mmamedi jolo ka hene mona beke e nngwe le nngwe o etsa karabelo ha re kopa hore o tlo arabele mahlatlhelong ao re tlabeng re usile ka ona bekeng bekeng e nngwe le nngwe o etsa karabelo bakeng sa beke e latelang fela he karabo tse pedi tsa mahlatlhelo ano a mabedi ao ko phetetseng ona pejana ke tsena ya pele he mmamedi e ne le nkwe ke ya pele ya bobedi yona ke gaka ya bobedi ke nkwe ya bobedi ke gaka ke ya pele nkwe ya bobedi ke gaka ke tsona karabo tse pedi he momomedi wa lesedi tsene paetseng bakeng sa mahlatlhelo ano a mabedi ao ke neng ke usile ka ona bekennyane e sa tswa feta e re fela ke tla ke re the ke tla ke itshetlehe e tla re ha ke eta fela ke nyoloha ke tla be ke sentse ke nka mabedi ao ke usiang ka ona bakeng sa bekena ke aya ke tla gutlwa
3: ka jeno re tlotla boinelo ba ntate Nelson Mandela Sebedisano le lesedi FM.
4: I sincerely thank you.
3: Tong re tshehetse merero yohle ya tsa thekolohelo. Ke molelwa.
0: O ntso mametse tshebeletso ya lesedi le nanao ke le monate ke lampolelele ke nne ke bolele ka mehlala matsatsi ke re ke phala. Ya tshebeletso ena ya lesedi bane ke lenanelo ikgethang le tla ngwena hang fela bekeng le tla ha e le moqebelo tjena hene ho tloha metsotsong e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya bohlano re tla re shebile mona horeng ya botshelela. Ere ke nke ya mabedi ha e momamedi wa lesedi mahlahlelo ao ko siang ka ona bakeng sa bekena e re tatlhola mathefatshe nonyana senya mafem ke re shat ke gok ke re shadilo majwana mabedi mabetsa hole o ona mona meloko le meloko ya tswana sitsing ho iketilwe ke baeka ho iketilwe ho dulwa ha mmoho ha o arahane e mong o feta e mong ka mmele dikgabane mokoko le setole se tlaeng dikgaitsedi ba e ka ba hola ha mmoho ka mehlaruri se mohlang ba tswang motse ba tswa ha mmoho mona re hopola tuke le takodi mawelana re hopole masilo le takane ba tshumong re sa lebale mahlapa le mahlapane ke tjhobona bana ba banna ba gae ke re qha hola hore iti bonanga lena he mamedi lona le nelongwe tsweke bonanga royal pakisi wa ka mona he ka motimposo nomoro nya mashoma mararo ka mona ka motse moholo masiru na hinyali sotu ke ya le pheta he mamedi motla wa tshebeletswa le sedi le hlahlelo lena la pile ho ana amabedi a o kushi anka ona ba ke sabe kena e ba mohlomo tsebetsa tsona dile tsa eba le pheta ngaka ke tshola mathefa tsenong nyana senya mafini ke ri shit Here shit no. Majwana mabedi mabetsa hole. O ona mona biloko le miloko ya tswana. Sitsing we get ilwe ke baika we get ilwe. Ho dilwa ha mmoho ha o araha ni. E mong o feta e mong ka mmeli di khabane. Mokoko le setole se tla ndi khaitsedi. Baika ba hola ha mmoho ka mehlaruri. Se mo hlamba tswa motse ba tswa ha mmoho. Mona re hopola tuke le takuri mawelana. Re hopola masilo le takane ba tsumong. Re sa le bale mahlapa le mahlapani. Ke tshobo. Ah, bana ba bana ba kha. Ke re kha. Hola. Hore. Iti. Bona me. Lena he mamedi lona le nelongwe tsweke bonanga Royal Pakisi. Wa ka mona he ka motimposo. Nomoro nya mashoma mararo. Ka mona ka motse moholo masiru na hinyali sotu. Leo ke lona he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la ile ho ana amabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekele ke itsa o tseba dikarabo tshibila tseno tsohle di agele mona mafereka tj at sabc.co.za ntumela hore ke tekele feletse lena la pele ka hore nke ke bitse hlasi ha kgita ntho e monate a re khobone e tla re ka morapini na ya ntate hlasi ya khobone ke tla bekeng ka labobedi le teng ke tla beke sentse ke diela dikgala

ya ba pine monate he mmamedi khobone ke monate e o kineng kinkile e bile e o kineng kidumela hore ke ne ke feletsa tla hlelolane la pele ho ana amabedi a o kusiang ka ona bageng sabikena e re ke ke lena la bobedi bane nete ya sala na ko ditla re hata na ko ditla fitla nete ge sa eta taba tsa rona ke tla ke tshwara mathefatse no nyana senya mafim ke ri shit ke ru ke ri shit no ya pota pota sebakeng a fetwa a sa tswa fetwa ngwana mmanonyana a tlala maleng selo sa bana sa motlomola a tshabela sebaeng go loshabana le dia ka maleng ngwana sethole le mokoko a utlwagala tlase ka medidietsane sebakapakeng ntho ya ipena sekolokoto sethole sa halefa ka matlha bona mapidipidi tlasa diphelo tsa mmatsona nonyana rramaubelle a atamela gaufi rra utlwa ka setsokotsane sa moya a ba shebisitse dina la tlase a itukisetsa utlwa isa sethole botlhoko ke elwa ngwana mmanonyana a ikelang o nketse bana dijo go ya dilomong ke re qhaqholla gore ite mp olale ke a lepeta he momamedi motla wa tshebeletso wa lesedi lena he la bobedi go ana a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena ebang tsebetsa gago di sa utlwa antle gore rokiseo se ne se bolela kae o lepete ngaka ke tshwela mathefatshe ke re shit ke re shit lo ya pota pota sebakeng a fetwa a sa tswa fetwa ngwana mmanonyana a utlwa tlala maleng selo sa bana sa motlomola a tshabela sebaeng go loshabana le dia ka maleng ngwana sethole le mokoko a utlwagala tlase ka medidietsane sebakapakeng ntho ya ipena sekolokoto sethole sa halefa ka matlha bona mapidipidi tlasa diphelo tsa mmatsona nonyana rramaubelle a atamela gaufi rra utlwa ka setsokotsane sa moya a ba shebisitse dina la tlase a itukisetsa utlwa isa sethole botlhoko ke elwa ngwana mmanonyana a ikelang o nketse bana dijo go ya dilomong ke re qhaqholla gore ite mp olale leo ke le ona he momamedi motla wa tshebeletso ya lesedi lehlatlhelo la bobedi go ana a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena ke itse wena o tseba dikarabo tsebila tseno tsotlhe di agele mona mafele ka tj at sabc .co.za nete ya sala mamedi re sebeditse re ya kopana gape nako nyane e tlang go ba ka metlhala matsatsi e re ya ke fitlha mona ke tshwana antle le morena ga epa pitso ke re go ga morogo ga se o tlatsa boleke e tswe mojapele o ntse a tshwana le moja morago gangata nnete mo fata sediba ga se ena ya nwang tabene e gutlwe e re ya ileng a lema a se ena ya tlang go kotula empa he manane wa lesedi a latela e re ge e tswe bakeng sa mafelo mabeke ka lenano lena le monate lampolelele ke tla ke bitseng tate keketso mathula ga gitlantho e monate banna a re modimo wa

re le buila holo rabosana madie he ka ditabatso tsa pele tsa letsatsi ile tsa hora ya botshilela o tlabela pe ya gutla rabosana hana kwele hora ya busupa ha re buile ro amohele mo mamedi ho lena la mathumisa mafelongana beke tsini tsa ditaba tseo re tlang o buisana mmoho ka tsona tsatsing la kajeno mo mamedi ke tsena hetse hlalosang ha commission ya naha ya tshireletso ya bareki e matlafaditse maiteko a yona a o sireletsa bareki ba Afrika Borwa ka o sebedisana mmoho le bolaodi ba taolo ya madiboho ho thibela thepa e sa bolokehang ya maiketsetso le e se molaong ho kena ka hare ho naha ena ya Afrika Borwa. Ke wa dintlha tseo re tlang o buisana ka yona tsatsing la kajeno ho lena la mathumisa. Feta mona he mamedi e nngwe ya dintlha tseo re tla buang ka yona he jwalo ka Afrika Borwa e ntse e keteka kgwedi ya Nelson Mandela mme e itukisetsa ho ikgopotsa sehopotso sa ho amohelwa ha molao wa motheo ka la 30 kgweding ena ditsebi tsa molao di kopane yunibesiting ya Stellenbosch. Tsena mamedi ha mo le tse ding ke tseo re tlang o buisana ka tsona tsatsing la kajeno o lena la mathumisa. Mohlophisi wa lona ke segametsi moilwa ya etsang bonnete ba gore kgaso e fitlha wena ntle le tshitiso ke kamohelo mbele. Re balwa ditaba tsa hora ke rabosana madiehe nala ka lebitso ke tiisetso Mokwena SABC News re ikemetse ha re kgethe kukapere.

0: Mamedi pele re tswela pele ka ditaba tsena tsa ka jeno ho lena la mathumisa ha re ye mabenkeleng.
1: Major League Birthday ya Shoprite e khotile hape. Boloka extra. Di solonte jolo ka 2 liter efe ka paipe ya Tropical Dairy Fruit Mix ka $34.99. Le 750 gram ya Poki French Poloni ka $24.99 fela. Di solo di fumane mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 10 August 2026. Ha Shoprite fela.
2: Punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumutle o ka ka le botale mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa haetse qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi
3: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa haetse qualifying e be tefello le mo fela kgwedi le kgwedi.

semohe mamedi ya dula hantle metsotso ho ye le shumele metso e tsheletseng ka mora ho ra ya busupa ntse re le momo orienteng ke horeng ya borobedi ka minono monnate wa monyanya ko university ya Freistata bane ba o tla ntwe monnate mona ba re koloi Hopola mama ditara re fitla mane metsotso nya mashuma mararo ka murang hora ya busupa ke mane mo o tla ntetsetsa o tla ngolla molaetsa o tla ntumela voice note o mpulele hore na ke mo mamba nkang dile mo ba le mmoho e hona ka jeno ke mo mamba nkanang ka jeno batho ba no re tlhoko ba etsetsa letsatsi wena mama medi wa tsebeletso ya lesedi nanong lena la thabang lena Mme mamedi hle ke ere ke o tlonkine le matso metsing sefuba setse wa sempetedi tse ka jeno lentswe lena se ke le ntsha fela ka nkane empapele teng ke mo riyang teng ere ke nke pina etla ka Melody Community Choir ba teng o senga ka jeno ba o tla nthomona ba re izintombi ako utlwe monate wa o mabela tsebeletso ya lesedi ho seng

0: Mamedi ke nako he ya uru ruto rena ke bomang bana ba bohlokwa ka jeno ba qetang dilemo ba le lenyalong tsebeletsong ya lesedi re re utlwe mona.
1: Ke lagaletsa mme matshwane le motshwane le ntate moletsi motshwane ba qetang dilemo tse ngata-ngata ba le lenyalong. Ke dilemo ka nnete tse ngata. Ke ba lakaletsa kahle le mahlonono Modimo ba atleise.
2: Miss Bosch. Rakgadi wa Mathuke. Ke kopela Tshepo Taimane le Masitshaba Taimane ba qeta lemo tse ngata. Le John Mabuya le Maphadi Mabuya ka mona ka Comete le bona ba qeta lemo tse ngata ntse ba phela mmoho. Le Magubulani Dladla le Mathando Dladla le bona ba qeta lemo tse ngata ka mona ka Winnie Parker. Ke Magubulani Dladla buang. Ke a leboha mangwana wa Ma2K.
3: Dumela Sbosch, ke kopela Buti Peterson le Emily Peterson mane Lukofo. Ba kopelwa ke Matshukolo Mosia ba qeta lemo tse ngata-ngata ba le mmoho. Danko.
4: Dumela, nna ke ikopela le mahatsaka a na le 15 years re le lenyalong le Sanki Mosole. Ba kopelwa ke mahatsahae Mathukelo Mosole ka Bloemfontein.
5: Alama mani bongi amna timama bua le tletse ka ile mwana ka mona a ke tebuela le lamme na le futhi ya se ke tlile le mme a ntse ke le mmo ka le bua ka le bua ho lone bongi.
6: Hallo bongi a o se ke kupela ke bo rapiletsa le makatleo rapiletsa bana le dilemo tse 13 ba dulwa mmoho ba kopelwa ke nkgono wa bona selo ne rapiletsa ka mona ka Welkom ba ba bongi.
7: Dumela Sbosch ke thembile maduba ka mona ka matlwantlwang ka mona ke kopela mme wa ka le ntete wa ka ba ntse ba le lenyalong ba keta lemo tse ngata-ngata. Hai ke kopela bona fela.
8: Dumela Sbosch, ke kopela Mamemedi Molaela le Tshepo Molaela ba na le dilemo tse ngata banyalane ba sa le banyane ke ndende re tsedi ka Stikspruit.
9: Dumela Sbosch, tsatsing lena ke lakaletsa ntate leng ka moloi le mema ntate moloi ka mona ka Tshiame B dilemo tse ngata ba le lenyalong. Ke Andrew Sebokhudi ba lakaletsang Lerato le Mosa ka nako tsohle ka mona ka Tshiame B. Danke.

0: wa tseba hore ho baneng aus babra a opelwa ke hloho ke khotso thakalane la DJ ya ka ofisi hey dikopano ba botsa hore o bapala jwang mino o mona DJ empa sa khone ho etsa content calendar hey ho thata man me aus babra ba to shame o dula haufi le speaker sa ka ofisi ha jwale e se le yena promoter ya khotso atshi ana ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hloho e fumanele mashesha gore mahlaba a fetohe matla 10 pain into power fumana grandpa sefodisa mahlaba se potlakang grandpa the fast effective pain relief
1: ha ke sa hopola dithoe tseo ke neng ke dikopa empa ke sa hopola kobo eo ke neng ke katelwa ka yona ka morago ya le sephume sa boroko di-voice note tse neng di re tetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse le ha o se o le siyo lefatsheng tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme
2: tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong ho na le melawana le dipeelo
3: How? Na ke Samsung A06 en chayo.
4: Hey, ke fumane Ackermans ka phone jam.
3: Ha, a se brawaka. Ke phone yam.
5: Ha hona taba ro ibitsa jwang. Ibumana le Samsung A06 ka
6: phone jam.
5: Ho tloga ka 224 rand ka kgwedi. Ke fumane ha Ackermans. Hola le dipehelo.
7: Ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boinelo ba haeba o lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa

0: Ay.
1: Mowatote. Wosh ke makagi tsa ba silo tshene zene.
0: Ke le bile kagi.
1: Ai wosh.
0: Sa pela le seri. Hala. Le seri. Dumelang.
2: Wa halalela sibothi.
0: Hala.
2: Ke tsetse ka petsana re tsanko.
0: Tanko le seri.

0: Ditaba tsena tsa hora ya borobedi di fella mona ho ka boela thomela imamela tse ding hape ha nako e tlabele hora ya borobong. Stay your mind le ditebogo.
1: Lesedi FM, a ke mole.
2: Ke lebile haholo ga bosana madie mogotsi wa kahle o kene mogatla o kene ngwanana nanyana ya maguhle mogotsi seja gomuka moho si ila mosau ke bua ka yena ngwana ntate sekantse le mme masetshaba setlolo sa ntate ntshala ntshala le ngono mamuitheri setlolana sa ntate moholo nteleki.

0: Que mulher!
1: Mogotsi wa kahle etsatsi lena re bua ka o ananela lenaneo la ho fa barutwana dijo sekolong. Mogotsi wa ka re a tseba hore nanao lena ke ntho ya bohlokwa-hlokwa haholo fela. Ke ka ho he ka jeno re ananela ntho eo ba bangata ba rona re ruang molemo ho yona letsatsi le letsatsi. Empa re sa dule re nahana ka yona e leng yona hle mogotsi wa ka lenaneo la rona la ho fuwa dijo sekolong. Lenaneo lena ha se fela ho fana ka dijo mogotsi wa ka e bohlokwa haholoholo fela. Ke tlhokomelo, ke tlhompo, ke bophelo bo botle. Le monyetla wa hore morutwane e mong le e mong a dule ka phaposing a ena le matla le ho tsepamisa kelello. Ka mora dijo tsohle mogotsi wa ka, ho na le matsoho a phehang, batho ba etsang meralo, dihwai tse melang dijalo, mmuso le sekolo ho netefatsa hore ha ho ngwana ya yang sekolong a lapile. Jwale hle mogotsi wa ka, motho a etsang ntho tsena tse ntle tle tle tle, ebile ke tlo bua le yena. Ke ntate Nkanyane yena he mogotsi wa ka ke mosuwe ebile hle o tlo re kenya tabeng tsa rona nna le yena re tlo bua ka o ananana lenaneo la ho fa barutwana dijo dikolong empa pele ho mohle mogotsi wa ka e re ke ke ke nkele pina e monate ya dikhumbula yona ke sa ke so matric caterpillar a moho le basi.

0: re mo fumane hle ntate nkanyane e bile o sentse a le teng a bona mahale dumela ntate wa ka
1: o ho ntsala dumela gaitse di ya ka wa nkutwa ke
0: ke a utla ntate wa ka fetse jwang hle
1: ne re tshetse ka mo hauhle modimo wa Israele re bolokile
0: le rona re phetse ha monate fela pele re kena tabeng tsa rona ke kopa ko re bolelela hore na ntate nkanyane ke mang o sebetsa kae jalo jalo
1: re ke qale pele kgaitsedi ya ka o dumedisa ba mamedi ba batle ba le Sedi FM lefatshe lena ka bophara ntate nkanyane ke mosuwe botshabelo mane sekolong se re reng ke Leratong Secondary School ke hloho ya lefapha la sekgowa gona sekolong seo ntate nkanyane ke mong ya mosuwe e sebetsang haholo le bana bakeng sa lenaneo lena la NSNP e thusetsa bana hore ba kene ka mafolofolo dithutong tsa bona ntate nkanyane hape ke a motivational speaker bakeng sa ho rotloetsa batho ba tsebe hore ho bohlokwa ha kae hore dintho ba di etse ka mafolofolo ntate nkanyane o tswaletse botshabelo ke ngwana botshabelo DJ empa ka bodulo o sale ka mona ka Bloemfontein ke a leboha kgaitsedi ya ka
0: a ko re hlalosetse ka lenaneo la ho fana ka dijo sekolong le hore le thusa bomang
1: lenaneo lena ka bokgutshwanyane re le bitsa NSNP ka botlalo re re ke a National School Nutrition Program lenaneo lena ke lenaneo le thuweng ke mmuso mme le thuswa haholo le sebetsa haholo ke lefapha la thuto ho thusa bana ba dikolo tsena tse re reng ke tsa quintile 1-3 mme ke dikolo tse re reng bana ha ona letho le ba le patalang diperesente tse 60 tsa bana dikolong tseo ke bao ba sang malapeng e le goreng ke a dikojwana di mahetleng bana bao dijo tsena tse ba di fumanang lefapheng di ba thusa haholo gore ba dule ba le mafolofolo ebile ba ikemiseditse ho ithuta gobane ngwana a ke ke be a sebetsa ka lephako ka o tshoka ngwana a ke ke a ithuta a lapile jwalo ka motho a mogolo a sena go sebetsa go sena letho le a le jeleng mme maikemisetso a lefapha a lefapha le a mmuso ka lenano lena ke gore go fedisa tlala le gore go phahamisa maikemisetso a bana bakeng sa ho ithuta ke yona e kgolo e lefapha e batlang ho e fithella ka hore e thusetse dikolong mona ka hore bana ba je pele ba ka kena dithutong tsa bona ke a leboha kgaitsedi ya ka
0: ntate wa ka ke kopa ke ke mabenkeleng ebe nna le yona re tla tswela pele ha ke gutle
1: ke a leboha kgaitsedi ya ka
2: lokolla botlhetseke ba gago jalo ka sephehi le spa fumana 80% off ho disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials ha o reka ditlhahiswa tse jwalo ka 120 gram Simba potato chips dife kapa dife tse pedi ka 34 ranta o boloka 10 ranta kapa 1 kg stock country spread tub ka 44.99 o boloka 15 ranta ditheko tsena di fumane ha o fihlela la 10 August ha thepa e sa le teng spa fela ho na le dipehelo
3: E bang ona na o rokeke wa khona o lefella lekwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao kapa romela email re tla gotlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se poliseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Client General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ntate wa ka, nna le wena ha re tswela pele hle, hobaneng ho le bohlokwa hore rona re le barutwana re se ke ra senya ka dijo tsena tseo re di fuwang lenaneong lena?
1: Ke a leboha kgaitsedi ya ka. Ho bohlokwa haholo hore barutwana ba se ke ba senya ka dijo. Hobaneng dijo tsena jwalo ka bana ba sa lekalekane le malapeng eo ba hlahang ho ona a sa lekane, mme bana beo ba sa di hlokeng ba ka fa bana ba di hlokang. Hobaneng bana bana ba di hlokang ha ba jele, mme ba kgona ho tsepamisa maikutlo a bona dithutong tsa bona, ba kgona le hore ha di setse dijo tsena ebe bana bana ba hlokang ba tlabe ba kgethuwe ke komiti e re reng ke SBST, e le reng ke School Based Support Team. Bana bana ba kgona ho nka di-cafeteria ba kgone le hore ba ye ka tsona malapeng ba lo ja dijo tsa mantsibua. Hobaneng bana ba bang dijo tsena di bohlokwa ha go bona haholoholo. Ke ka ho lefapha le reng le ha dikolo di kwetswe, bana ba di hlokang dijo tse ba ka nna ba tla sekolong ba nne ba tswelela. Hobane ho na le ba bang ba e le goreng ho hang tlala ke bothata bo boholo ka hare ho malapa le setšhabeng se moo ba phelang teng. Ke ka ho dijo tsena di leng bohlokwa le hore bana ba tsepamise maikutlo a bona bakeng sa thuto tsa bona, le hore bana ba fitlhe ka nako sekolo. Hobaneng bana bana ba fumana le tsona dijo tsa hoseng kgaitsedi ya ka.
0: Ke tsela dife tseo re ka bontshang kananelo ho ba phehang baithaopi le basebetsi ba re thusang?
1: Ke a leboha. Bomme bana ba thusetsang le bontate dikolong mona, ke bona ba fitlhang pele rona re ka fitlha mosebetsing. Ba fitlha ka bohora tsa bo bohlano kwana ba ntlhophisetsa bana bana. Jwale se re ka thusetsang batswadi bana ke hore batswadi malapeng ba rute bana ba bona hore le rona re lesie hore ba hlomphe bomme bana. Ba hlomphe bomme bana, hape e ka re bomme bana ba ka re ha nako ya bona e fela, hobane ke lenane le hore bomme bana ba hlahang ka hare ho makeishene ya rona ba tjhentshileng, ho be le setifikeiti se ba ka se fumanang ho bontsha hore ba ile ba sebeletsa lefapha le dikolo, le hore bana ba rona ba dule ba hlwekisitse tsohle tse ba di sebedisang dikotlolo tseno, ba di beha hantle, bomme bana ba se ke ba sebetsa ka thata. Le bakeng sa mesuwe ya rona ka nako eo e bana ba jang ka yona, mesuwe e be teng le mesuwetsana hore ho be bobebe bakeng sa bomme ba ithaopileng hore ba fepele bana bana. Hobane ha re le siko ke moo batswadi bana ba rona ba fumanang mathata teng, le hore re se ke ra ba kgetholla bakeng sa hore ha o na le tsona matsatsi moo matitjhere a lebohuwang ka teng ka baka la tshebetso ya bona e ntle. Re hopole le hore le bomme bana ba bapala karolo e kgolo hore bana bana ba ithute, mme le bona ho be le seo ba se fumanang ka baka ka mora hore dikolo di sebetse hantle. tsene ka rulong ena ya gore o na le nako e moruditšhere le ena a fumane moputso wa gae o menagane gabedi le bona e kare go ka ba jwalo ka matsatsi ana e le goreng re ke matsatsi a mafelo a selemo ba fumane lethonyana le bontsha gore ka nnete ba entse mosebetsi o motle ke a leboa kgaitsedi yaka.
0: O ka fana ka molaetsa ofe ho barutwana ba sekeng ba sakeng lenong ke kopa tshagelo ntate wa ka ke mahlohle a ila shebela a kwana le kwana le kwana. O ka fana ka molaetsa ofe ho barutwana hle ntate wa ka ba sanahaneng hore lenano lena la dijo le bohlokwa. Ke kopa ha o etsa jalo hle o fihla o re kenyetsa le keletso ya hao re phethele.
1: Ke a leboga tsidi ya ka. Barutwana bana be e le goreng ga ba bone lenaneo lena le bohlokwa le le bohlokwa nka ba eletsa ka gore ba gopole ka nako tsotlhe gore ga re lekane re le batho mme re le batho re tlhoka gore re thusane ka otsho kgaitsedi yaka. Bana bana ba bangwe ba e le goreng ba bona le se bohlokwa o ka fumana ke bana ba nang le bokgoni ka gare go malapa a bona mme bonnyane bo ba bo fumanang ba ka bo itelela ba bangwe bakeng sa gore ba tle ba fumane dijo tse batlang di le beterenyana ka gore a mo seno a tlameya gore a se fumane a se fe e mong e mong a ka telwa ke boitumelo ga e mong a mo fa seo mme gore ba seke ba di senya le dijo tsena ke gore ba bangwe bano ba e le goreng ba tlhaya malapeng e le goreng go batla go le thata bakeng sa bo bona gore ba jele dijo tsa mantsidio ba ka siela bana bao ba jalo bana bao ba jalo ba kgona gore ba je mantsidio mohlomongwe ba malapa a bona ba fumana gona moo. Ga ke qetela kgaitsedi ya ka ke gore lenaneo lena le bohlokwa gagolo dikolo di lokela gore re sebedisaneng ga mmogo gore tsotlhe tse tlisiwang ke lefapha le mmuso wa rona di tle di kgone go sebediswa gantle bana ba kgone gore ba je gantle le bana ba tlhomphe lenaneo lena ke a lebogetsedi yaka.
0: Ke lebile golo ntata ka kana kwa ga o le dikeletso tsa gago o buile dintlha tsa botlhokwa golo fela ebile ke a gola gore bamamedi ba ne ba o mametse ka tlhoko.
1: Ke a leboga kgaitsedi yaka ke leboga monyetle le EFM le lamfa lona ke lebile gagolo ke leboga tsotlhe ke leboga ka nako tsotlhe le sedimedi fa bamamedi tse molemo ke a leboga
0: bye bye. E ne e le ntate Lebohang Nkanyane ebiletlhe yena mogotsi wa ka nna lena re ne re bua ka go anana lenano la go fa barutwana dijo dikolong. Ntate Lebohang Nkanyane o buile dintho tsa bohlokwa fela ebile ke a golatlhe mogotsi wa ka gore wena ka moo ka tlong o ne o mametse ebile go tloa gona jalo tla ananela lenano lena la bona mogotsi wa ka. Ke etsa tsenatlhe ke kwalana la rona le monate la Stage of Mind bana re le bana ho re tabatsega amang nana le na o le tlisetswa ka motlhokomedi SABC Education botlhaisi makineleng ka mane ya bua mona hle ke tebu tebu tshehlana ya gahleng e ditebontshala.

0: Metswalle ya ka ka jono re bua ka bohlokwa ba camp ya matric bakeng sa barutwana hobane re iphumana re le lehlohonolo haholo re le ma Afrika Borwa ka dinaha tse ngata ha di na monyetla o jwalo. Jwale motswalle wa ka, camp ena ke nako eo barutwana ba fuwang monyetla wa ho tsepamisa maikutlo thutong, ho ihlahloba le ho itukisetsa dihlahlobo tsa ho qetela ba le mmoho. Empa camp ena e atleha haeba sekolo, batswadi le barutwana bohle ba sebetsa mmoho. Motswalle wa ka, sekolo sa e hlophisa camp ena, ebe batswadi bona ba itshehetsa, mme barutwana bona ba tlameha hore ba fihle ka boitshwaro bo botle le boikemisetso. Jwale kajeno re lehlohonolo ho ba le Mme Buthelezi ho bua le rona ka bohlokwa bona ba camp, boitshwaro bo lebelletsweng le karolo ya rona bohle hore re qete ka matla. Ebile o se a le teng mohaleng ha re bue le ena gutlo rona o go tshwaretse dife ka jeno lena. Dumela Mme Buthelezi.
1: Kgotso tamo le kae?
0: Ha monate le kae mme wa ka?
1: Ha monate.
0: Ha monate. A Mme Buthelezi o ka re bolella hanyane fela ka wena?
1: Ke rata ho dumedisa ba mamedi kaofela ba Lesedi FM a buang ka tsatsing la kajeno. Ke Bongiwe Buthelezi, mosuetsana ka hare ho sekolo sa Mafube Thabo Mofutsanyane district, a rutang grade 10 to 11 puo ena ya Sekgowa e re bitsang English Fall first additional language.
0: Ke a utlwa mme wa ka, ke kopa go fela ke mabenkeleng ebe nna le wena re tla kena ditabeng tsa rona ha ke gutla.
1: Ke lebohile.
0: Ke a leboha motswalle wa ka, ke a mabenkeleng ke a gutla.
2: Wa ba tseba batho ba wa kera bao ba ratang breakfast tsa maemo, ba postang toast ya abo nkare ke gauta, ba re bo ke bona bophelo bo monate butlehle. Mona Mzansi re na le Sunbake, di-slice tse tinya tse bonolo tse etsang hore o ikutlwe ka ke letsatsi la moholo. Le ka beke ya mampara ha o hloke o beeletsa sebaka, ha o di-omelette tsa 200 ke bohobe ba nnete fela bakeng sa batho ba nnete, hobane mona letsatsi le re tjhabela kaofela ha rona. Mme ka Sunbake motho e mong le mong o fumana tatso ya bophelo bo monate.
3: Bakganni ba dipalangwang tsa bana ba sekolo, ho seng ho ho le ho hong ha Maria, bana ba rona ba tshepetse ho lona hore le ba fihlise dikolong ba bolokehile. Empa ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing le ho potlakela ho fihla ka nako ho beha maphelo a bona kotsing. Hopolang hore bana ba rona ha se merwalo. Ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing ho fokotsa bokgoni ba hao ba ho kgina koloi mmileng o metsi kapa o nang le leqhwa. Kganna ka boikarabelo, fihla o bolokehile, sireletsa ngwana e mong le e mong leetong le leng le le leng. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
4: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophehi le spa. Fumana theolelo e fihlang 80% ho disebediswa tsa ka kitcheneng tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 6-pack ya di 1 liter tsa Spa Low Life, full cream, low fat kapa fat free milk, ntle le lactose free ka $92.99 fela. Kapa 3 kg Sunlight hand washing powder assorted ka $79.99 fela e le nngwe. O boloka 20 ranta ho tloha ka la 22 fihlela ka la 10 August. Ha thepa e sa le teng, spa fela, ho na le dipehelo.
5: O ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re kgemele Lesedi FM o thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
0: Motswalle wa ka, o ntse o na le nna Kay mohopole hore ka jono lena re bua ka bohlokwa ba camp ya matric, mme moeti wa rona ke Mme Bongiwe Buthelezi e leng mosuwetsana motswalle wa ka, ha re tswele pele le yena. Mme Buthelezi.
1: Eya kamo.
0: Eya mme wa ka, re ke netebeng tsa rona tsa kajeno lena, a ko qoqela barutwana ba sa tsebeng ka matric camp le bohlokwa ba yona.
1: Ke a leboha. Jwale ke batla pele ke kena bohlokweng ba kempe. Ke nagana ba mamedi kaofela ba lokela ho tseba hore re na le mefuta e mebedi ya kempe. Kempe ya pele ka mo ke e re bitsang, ke tla kadima ka sekgoweng ka mane hanyenyana, re bitsa walk-in camp. Jwale walk-in camp ke lenaneo leo Lefapha la Thuto le hlophisang lenaneo leo mo baithuti ba tlang sekolong matsatsi a itseng mohlomong ho tloa ho seng o fithela mantsibuya ebe batswadi ba etsa di arrangement tsa hore bana ba latuwa jwang sekolong be re ba lienana ya bohlokwa e re bitsang incubation camp jwale ya incubation camp ka mokimo ba ithuti ba iphumanang ba dula ka hare ho jarete ya sekolo ka mantsa mang ba ithuti re ba batla full time ka hara jarete ya sekolo jwale bohlokwa ba ho etsa mananeo ana a tsena ka palenane le tsena le walk in or incubation camp ke rating re matlafatsa thuto ka tsela e jwang ke mo fumanang hore na re etsa revision ke mo fumanang hore na bana dithutong tsa bona tse thata ke mo re kgonang go tlela back re download the previous question papers and then read re kgone go dietsa le ba ithuti ka mantswe mang dipampiri tse fitileng and then re kgona go tataisa mwana gore ha ngola ditlhatlhobong o tlameile a ngole ka mogwa le tsela efeng
0: Mme Buthelezi ke melemo efe e meholo e o e boneng ha barutwana ba nka kempe ena ka botebo ke e ba sebeletsa jwang?
1: Wa tseba ko jwetse ha ona ntho e sebetsang jwalo ka kempo ka moo baneng ha o sheba a ke re ka hare ho education re na le bana bana bo thuteng ka nako tse ding ke bana ba progress ne. So progress learners. Re kgona go ba fitlhelela go kgona go ba atumela ka mantswe a mang ga re ba atumela ka tsela eo e jalo o thola ngwana ga a fitlha ka matric ke tla bua gaolo ka matric ga ngwana a fitlha setlhopheng sena sa 12 o fitlha a le progress mara bana bona bao ba progress e qetelela e le bana bano ba passang gantle ba kgonang go applyela diversity ba kgonang go passa ka di-A scores gobaneng jalo ga ntse ba le gae ga re kgone ba fitlhelela 7 hours e re e sebetsang re bona e se enough
0: ke a utlwa mme wa ka le le matitšhere le lebeleletse boitshwaro bofe go barutwana ba fitlha campaign
1: Boitshwaro e re bo lebeleletseng pele re kena tabeng ya boitshwaro re na le ntho e re bitsang a consent form mo motswadi a tlameleng a itlame motswadi o itlama e le motswadi le ngwana ba itlama ka tsela e jwang gore ngwana o tla tshwara hantle ka hara kempe o ka fitlha ka nako ka hara kempe o tla hlompha matitšhere ka hara kempe o tla etsa mosebetsi o etsiwang ka hara kempe jale e botlhokwatlhokwa e ka odimo ke consent form motswadi tlamehile a itlame le ngwana a itlame gore nna ke tla etsa ka mokgwa o etswang ka ona ka hare ho diphaposi kapa ka hare ho camp ke ka hlompha le melao ya sekolo
0: mme wa ka hona le metswalle ena ya rona ena leng hore e itebale hore na e etse in camping jwale ke diphoso dife tse tlwaleileng tseo barutwana ba di etsang camping tseo ba lokelang ho di qoba
1: baithutwana dintho tse tlameleng ba di qobe motswadi wa ka ka nako tse dingwe go tla ba le ngwana eo a le mong a tswang taolong bana ba nana ba tlabe ba motlhomong ba tlile ka bo dithutefatshe ga di a dumelelwa ka gara kempe o kese kene ka gara kempe ore o tlo focusa e be o tlile ka dithutefatshe go na le bana ba distractang ka gare go diphaposi ka mantswe mangwe a sa tsebeng bohlokwa ba gore a be ka gare go phaposi jalo ka nako tse dingwe e ka etsiwa ke motho a le mong o thole gore na jalo ga a sa etsa a le mong e kenye le bana ba bangwe ba qetelela se ba thabela taba eno ya gorena ee yona o etsa gantle ga re latele motho yona ka dintho tsa di etsang ofice ke dintho tse sa dumeleletseya tseo re lebeleletse gore ngwana a itshware gantle ngwana bo matekwane ga ra wa lebelela dithutefatsa ra di lebelela le puo ga a bua le dipeetse tsa gae o bua ka tlhompho matisega a gae o bua ka tlhompho o etsa mosebetsi gobane le ka gara campi ma o bolele gore ba campile fela re ba fa mosebetsi ka gara phaposing re ntse re ba fa le mosebetsi wa gorena okay ga o dutse ka gare o roomo ya gago re fera beke go dintho tse re di entseng re entse eng ka jeno and then a ko arabe monate ba loketse go sebetsa mara e botlhokwa kogore ba sebetse as a team re ba ruta teamwork because teamwork ga e felele kempong fela le ka o sane le mo bayang ba tsebe gore ba sebetsa ka team jwang
0: ke a utlwa mme wa ka batšha bona ba ka lekalekanya jwang nako ya go ithuta go phomola le go sebetsa mmogo nakong ena ya kempe
1: monate wa kempe ga o bolele gore bana ba dula ba le ka diphaposing go ba le educational activities ke lefapha ka pa matitshere a tlang ka tsona gore bana ba hlabolle kelello mwana le yena o ntse ana le tikelo ya gore a ka phumula jala ha ke no seng o tla ba le na kwa rena a e ka dijong go be le nako ya rena e phumula mohlomo a wa ga ba ba pale ba ke ba hlabolle kelello ba ba pala mbolo ba simane dibolo di bateng bana ba ba pala bana le bona tla ba tla ba pala bo di gathu ba neng mwana a ke ke a dula a dutse ka ga buka ba gona o hlabollo ba ne hona le nako nyana yeo e le ngeng ba ya socializer ba tsoke ba ba pala ba share whatever e ba ka e sharing ha o bulelo re dula ge ba tshwere fela go tloa o seng futhela mantsi buya go ba le di activities during the day
0: ke a utlwa mme ka ke kopa ga pala ke meme metswalle ya ka e be ne le yona re tla tswela pele ha ke khutla mabenkeleng
1: ke a leboa ka mo
0: ke a leboa motswalle ba ka re pele ke a mabenkeleng mane ke o meme o nthumela voice note ka mane ka WhatsApp ho 0797585066 0797585066 motswalle wa ka o mpolelle wena hlaetsang matric gona o sa uitukiseditse ho ya campaign na batswadi ba ba se ba o thusitse ga tse ba ho ya campaign ke dijo ke dikubo ka mona lo gona wena ka kelelo kelelo ya ha o le yona na e se itukisitse na motswalle wa ka ho ya campaign jolo ka ha go tlo ngolwa dihlahlobo motswalle wa ka o polahle nomoro ya gona ke 0797585066 e re ke mabenkeleng ka gutla
6: ke major league birthday ya Shoprite mere ke tika ka subsidize di theko tsa ditlhoko tsa mantla ka disolutse jolo ka di 750 gram tsa pedi tsa Cremora coffee creamer ka 99 randa le di 10 kg tsa pedi tsa super white super maize meal ka 159 randa fela disolo di fumana ho fihlela ka di 10 August 2026 ha Shoprite fela
5: Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelwa.
0: Motswalle wa ka o ntse o na le nna K mo re ntse re bua le me Buthelezi e leng mosuetsana ke yena a ntseng a re bolelela ka sehlo sa rona sa botlhokwa ba campo ya matric ha re tswelele pele le yena. Mme wa ka.
1: Kamo.
0: Ha re tswalla pele go tla etsala eng ha ba morutwana a tlola melao ya camp
1: morutwana ha tlola melao ya camp e le ka tibuile ka taba ya botlhokwa ya consent form mo a itlamang le motswadi a itlamang le yena jalo ha ebe a tlola molao re tlotla me re bitse motswadi ngwana a lele kuwe ka ga camp go ba neng jalo o kwa ha tlola melao ka mantswe a mang o kengetsa le bana pressure ba hore na e mona ho etswa tjena le lona tlola melao and then ha ona step e seng kwa ba tsa di ba ikama ha ona mohlang wana tlo tlola molao ka ga camp o tlo mamela tshohle tsa camp ka mantsi a mang ha sa tlotse molao ka mo re a motibela ka ga camp go ba neng jalo o sitisa mosebetsi wa rona re le madisere ka pa mosebetsi wa lefapha go mosebetsi o tswele pele so bana bana ba ikemiseditseng ka ga camp
0: Motswalle wa ka, jole batswadi bona ba ka tshehetsa bana ba bona jwang ho bana re a tseba ho hona le dintho tse hlokahalang ha bana ba ya camping.
1: Hey, wa tseba ka mo tabeng eo ya batswadi ke nana e bile re tlamele re bue ka yona. Re skebe ra e ba le yena. Batswadi tlamele ba ukusise molemo wa camp. Re a tseba ka mo maemo ha tshwane. Especially maemo a ditšhelete a fapane ka go malapa mara le ha o le jwalo matric camp ha se leto fela la boithabiso ke lenaneo la thuto le etseditsweng go thusa bana gore ba etseng ba itukise for ditlhatlhobo tsa bona tsa go qetela mo e le goreng keng ba tlo fumana thuto e eketseileng le boeletsi le tshietso e matlafetseng go tswa go mesuwe ya bona jwale re ke kgothaletsa rona batswadi ka tseba ka nako tse dingwe e botlhoko ka mo o tla bona bo di social media mona batswadi ba rwa kana kana go tseding batswadi ba tla be ba ditse megagho e fapaneng e tle ka ro dikolo e lwantse di principal e lwantse ma teacher go ra bana tshelete muruo wa rona o mobe ha ho lokamo o mobe hona hona hona hona ene le le fapha le lona le a le ka ka ho tlo rena le fitlhelle bona e mong le mong empa ka tsietso ya batswadi ya tseba ho bima ka malapeng le maemo a tswadi empa re kgothaletsa batswadi hore na ba itseke kamo ene motswadi ha na le bothata e ka sekolong ha re tlo lwantsha ha re tlo tibeka ngwana hao re a ukusitsa re batho ba ukusitsang re batho re na le maikutlo le rona re na le qenehelo ha ebe o re batswadi ke na le bothata bo itseng ha ke tlo gona go patala empa ke na le ka nako tse dingwe monate wa taba nna especially mo ke sebetsang teng o tla utlwa principal a re ha ona bothata ha o sena bokgoni ba gore na o patale motlhomongwe o ka re thusa jang ka ra jarete ya sekolo motlhomongwe motswadi a re nka cleaner motlhomongwe nka le phuthela ka etsa ntho e itseng re a tseba gore na bokgoni ba batswadi a bo tshwane kamo ene ha ona ngwana tlo kwalelwang ka ntle re batla bana banana ba pase ba tswele pele bophelong kao fela ka go tshwana ga re kgethe
0: ke a utlwa mme wa ka jwale ga re phethela mantswe a gago a keletso ke afe go bona batswadi le barutwana ba tlo yang campaign
1: mantswe a keletso kore batswadi ke kopa le bueng le bana ba lona ka mo ke tlo bua ntho nngwe e botlhokwa e le bonkeng re a e baleela batswadi ba bangata gona jwale je ga bana nako ya bana nako e re na leng yona ke nako ya difounu tsa rona re dula re le di-social mediang re dula re le di-tiktokong ka nako enana bana bana ba re tlhoka re bitsa a crucial time and a vital time gape it's very important so batswadi a ke re dileng le bona fatshe a ke re bueng le bona re ba jwetse gore na ke ka lona maemo a ka fetiwang bana bana ba ka fetola maemo ga re ikatumeditse go bona ga ke re re be metswalle ya bona ka tsela e sa lokang empa ga re ba atumelele le batswadi re bue le bona re ba bontshe botlhokwa ba thuto thuto e botlhokwa gagolo thuto e kgona go fetola maemo otlhe ke ka go go thweng education is the key to success because thuto ke senotlolo se kgonang go bula otlhe ka mo kwaleileng so re le batswadi re tlamehile re ba bontshe bana botlhokwa bo re ba tsietse le dikolong re na le tokelo gore re nne re tle re tlo botsa gore na nnyeo o ntsa sebetsa jwang le rona re a fana ka feedback monate wa taba kore re tla nne re o update gore na go etsalang ebile no ke o monate o banetse re na le di-groupu ga ona dikolo tse senang di-groupu le batswadi re a bua le bona re tla nne re ba jetse ga ebe motswadi a batla go tlisa ntho e itseng le ena o dumeletsegile a nna tlisa e teng mara go botlhokwa fela gore re dileng fatshe kamo re bue le bana ba rona ka botlhokwa ba thuto ka thuto o ka ya gotlhe mo o batlang kamo
0: ke lebohile haholo tlhe mme Buthelezi ka nako ya gago ke a tsepa tlhe le barutwana ba gago ba tseba gore na o motho ya bohlokwa ga kae bophelong ba bone
1: ee a tlhe ke a leboa ka moo
0: thank you o bele letsatsi le monate mme wa ka
1: letsatsi le monate ke lebohile haholo tlhe ka moo
0: o lebohile rona
1: thank you
0: motswale wa ka re qeta go bua le mme Bongiwe Buthelezi e leng mosuwetsana ke ena neng a re bolela ka sehlo sa rona sa bohlokwa ba campo ya matriki motswale wa ka ke ne ke re fela ke go holona ha re ya mono camping metswale ya ka ga re ikgopoleng gore na re etse eng ga ga yela setswalle ke gore re etse thuto jwale ga re fitlha mo ga re itshwareng gantle re sekebe ra sukodisa le matitšhere gobane le bona e ntse e le batswadi ba rona metswale ya ka mme ga re etsa tsena re se re fitlhile pheletsong ya lenano la rona la kajeno mo re ne re bua le mme Buthelezi ka bohlokwa ba kempe ya matriki gopolatlhe nane o lena o ne o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education botlhagising ba kinilweng ka mane mme ke nna Kemo ke nna kamogelo marumo SABC Education enriching minds enriching lives.

Motswale wa ka ne ko nketse ipina e monate hle eneng itla ka PK Mzi Sapta Msongi ha mmoho le zintle bona ba ne ba re a bononda ba godima hlohora ka borobong me re balo ditaba o SABC ke Rabosana Madiehe.

0: lemetsotso ele shame lemetse supileng ka morago ra ena ye borropo ke tserra tswang tsa le seri FM mo kebelo omong le omong o tla o renya borropo ho ya shora le shame lemetse meti Naki le ratom popo, naki DJ lovers, naki DJ etswa simpili. Ketabe kholo go nna gore ke bele wena mo kebelong o na re kopane hape. Ali hape. Ali hape. Ai. Ai manga mashaba mara ro bile pine monate, Sean X. Arrestara sa 058, ai what the hamunati. Saba well, a wave rider. My mga mashimi ama bedi limitserbong. A number 28. Ono ito khatela pili hutserra tuang. Ere pina imu na timani ki senes. Iki mashima nuabu tabelo senes. Are izulu. Oh. Imu na tipine na man. Aki ratile senes imu na usebedite. Ke ratile hantla holo atama le raptured roots ba re phezulu ba re izulu izandla phezulu oh munato mokalo abe di hle ba jwetse ba khoqela gore ke sekelethe ngihlala radio etla gabula ha munato le teng Africa Borwa Lesotho Botswana khotso dumela le kae
1: Sotsi song ya ntate Nelson Mandela. Kwele tsoki ya gore re emelele se di FM re thuse ba tla sa gatella. Ke molelo.
2: Ma Afrika Borwa a ka khone engwe di setsa dikgetho ka sebediso ya mahala ya marandrang a dikgokahano. Ka network tse fapaneng. Ingodise kapa o ntshafatse dintlha tsa hao ka ho etela www.registervote.org.za ka nako tsohle 24/7. Hopola o ingodisetsa moo o dulang le ho kgethela teng. Potlaka o lo ingodisetsa dikgetho tsa local government tse tla tshwarwa ka la 4 November 2026 pele boingodiso ba tsona bo kwalwa. Ema, iponahatse, kgetha.
3: Ha ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa empa ke sa hopola go boye o keneng ke katelwa ka yona ka morao ya lesiphume sa boroko di voice note tse neng dire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse le ha o se o lesiyo lefatsheng tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme
4: tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela Capitec Life Limited ke life insurer ena leng license ibile ke FSP 54090 e molao ho na le melawana le dipelo.
1: Tse ratwang nomoro ya mashumi a mabedi le metso e supileng

0: gore pirere editse baemong a pele dipineng tse leng gore di bapetswa haholo bekeng yena di radio ntsa Afrika Borwa a Chronicle Deep Mahu a Kiniso Liz Netemba Konelo Pari Tulisa Munato Mokalo Kitsera Tuanga Tali Seri FM Elimetsotso Ema Shima Mabedi Limitsu Itsile Tsinga Pili Rua Tlahora Yale Shume Mutem Mutle Dike Zelo Tse Kholo Tse Lungure Dye Tsala Na Nyena Yaruna Ya Afrika Borwa Aka Jeno Kibana Me Lungure Kitsabele Tso Yale Pato La Emung Wadiba Padi Tsa Televishini Ilinga Sibuta Sibukudi Elungure Ula Tse Bala Hulu Fela Hu Generations Hu SABC 1 Neba Pala Jolo Ili Kenneth Mashaba Kitsabele Tso Yale Pato Ka Jeno Wa Pato Ka Jeno Sibuta Sibukudi A ke mongwe di khala tsa rona kwa no Africa Borwa tsa ile ngwe ga tadile re mo hopola ka mesebetsi ya hae. Ba petsi. E di shopping tsenga ta holo kwa no Africa Borwa. Bana ba para ho yengwe di sopi e le ngwe e la tuma ha holo fela. E la hlela ho yengwe ya a di streaming platforms. Ka nnete wa tsa mesebetsi o motla holo, la tsa mesebetsi o motla holo. Ibile o lahlehelwa ke bophelo tjena o hlokagala tjena ebile e le gore go na le papadi e nngwe ya kalaneng e leng gore bana ntse ba e bapala a ba tshwere ka thata mono le bo jeripele ao banna we a moya wa gae o phumole ka kgotso a seputla sebogodi maobane e ne e le tshebeletso ya gae ya bofifi ke bone ka nnete ba e leng gore bana nna ba bapala le yena dikalaneng mane ba motlotla ba mo hlompha ka mesebetsi e metle e leng gore o ile a yetsa industry ena ya television e kwa lona nyena ya rona ya Afrika Borwa engwe hape e diketsalo tse leng gore di etsa kwa no Afrika Borwa ke bana me leng gore mokgatlo wa EFF EFF le ona ka jeno e kitika dilemo tse le shume le metso e miraro e thehilwe Economic Freedom Fighters le bona ba tsere mosebetsi wa bona o moholo tsatsing lena la ka jeno a ke minya mosebetsi e leng hore tsere bona e etsa hala nanyana ya rona ya Afrika Borwa mme he tla nne go fe eming hape e leng hore ntse etsa hala ka no nanyana ya rona ya Afrika Borwa Mutemo hle ere go le boge ha ile mona o khetile le Sadie FM hore ibe yona thato hatsi ya hao. Ya station. Arantsara le go di nyata ta madipa. Afrika Borwa. Mutemo le ngore ke bone megahla ka ofapana. Ba ke bone muso ho ya ka mafapa ka ofapana. Ba ntse ba kitika go di ena ya tata madipa e le hore ba ntse ba etela di bakeng tse fapaneng ha holo. Ka nnete ke bone mesebetsi e metla golo ka nnete ho fana ka dimpho ho fana ka di aparo ho fana ka di bapadiswa ho lokiswa mahai a fapaneng ho pentwa ka nnete le rona tshebeletso ya Sedi FM re bene re le ra etsa bekenye le fitileng ka labohlano ka la leshome le metso e supileng re etsa ka mane ka a komis riff ka mane ka a tabanjo le teng ebile mosebetsi e leng gore o tsamaya gantle gore mothemotlhe e teng phetogo e leng gore o ka etsa e ka ba eng kapa eng fela ke itse o nkela e ka ba diapara tse e leng gore ga o sa diapara e seng tse e leng gore di se di gathetse di fedile tse e leng gore ga o sa diapara o di fe ba tlhokang ke bone dimolong mona go na le mo e leng gore o tla bona go beiwe nthonyana mono lebokose le legolonyana mo e leng gore o ka latlhelatlhela se e leng gore o latlhela go sona bakeng sa gore o thuse ba tlhokang le wena kenya letsogo bakeng sa gore re lwantshe bofuma ka rona ena ya rona ya Afrika Borwa ya ntso thwe re kopa 2 randa re lo thusa ba tlhokang fana ka yona 2 randa fela batho Ele metsotso e mashima mabedi le motso le monga pele ruwa tla hora ele shume ntshwara o ntetsetse ho 086-0003-084 kapa ntumele voice note ho WhatsApp ki 079-0003-084 079-758-5066.
1: 079-758-5066. Kilisedi FM.
2: Moratua, a kwa tlise ngwana o kwano.
3: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hai.
2: Dumela hle diponka ponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
3: Yo, kelelo nyana ya hai dilale tshatsi. Mi haina mathata hle mangwane. Ke nne pia pele kwa no Afrika Borwa e fanang ka tshireletso di hora tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongwa ba ka potlako. E dula e ome neng kapa neng. Huggies, we got you baby.
4: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella lekweta, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba. Bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Kelesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Matua, ako tlise ngwana o kwano.
1: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
0: Dumela hle diponka ponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
1: Yo, kelelo nyana ha idula le chatsi. Mme ha ina mathata hle mangwane. Ke Nepia pele kwa no Africa borwa e fanang ka tshireletso di hora tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongwa ba ka potlako. Idula e o meneng ka paneng. Huggies, we got you baby.
2: Na kontsa tahlelo bophelong. Mo hau. E ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong. Godisega. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ha se letlolenyana feela la pension. Ke kgotso moyeng ho basebetsi ba mmusong ba fetang 1.26 million le ba seng ba behile mejafatshe ba fetang 565,000 le ba amohedi. Ke titjhere yane e seng e ka iphumulela jwale ka mora dilemo lemo e bopa bokamoso ba matshweletshwele. Mooki a qetileng bophelo ba hae kaofela ao ka ba bang le yena o sa ka nna a hlokomelwa jwale. Ha se feela 2.69 trillion ranta e tsetetsweng ka boikarabelo. Ke dieta tsa sekolo tsa ditlogolwana. Ke tefello ya melemo e fetang 167 billion ranta selemong sa ditjhelete sa 2025-26 feela. Dilemong tse 30 kaofela, GEPF e ntse e sebeletsa ba sebeletsang ba bang. GEPF, your investment, your future.
4: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubungla 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molele.

bile ke monate ke Shaka ena tsama le Brandon Dludlu le Faso 98 ba wa tla monate ba re ma baby ele metsotso ele shime le metsomi raro pele ro tla go ra ya le shime ele motso ele monga motho mo tla go re nya le shime le motso ele monga ara tshaballa ditaba sa ona sa ora ele shime le motso ele mong a tsika maramono he tla berekena hantle ho top 10 ya le seri FM fela he motho mo tla ho ka nna itsa hala gore ho be le tshitiso ka jeno ho ka nna itsa hala gore ho be le tshitiso ya rona ka jeno ho tsera twang ka le bakala gore mokgatlo wa economic freedom fighters e leng EFF o ke dire bana di le motse le shome le metso e meraro o theuwe jwale o ka netsa la gore amo president wa EFF Julius Malema a tlo fana ka puo ne he puo yenu ka na raisa ho ena hantle ka kotlelo ho ba se se mo le nna ba santse ba le teng ba le on standby di se tsa mo kwena le mo ifo hi mo re ba tlo re fa tsela le ngore tle di a itsa hala se ding hape se le ngore a ka jeno ga di hopola re le ma Afrika borwa tse leng gore di bohloko tse leng gore ha di monate re hopola se ba parisa bafana bafana e ke bonga ba hlankana ba ile gore o nantsa le monyane ha holo ka nnete vele ka jeno le yena re hopola bophelo ba hae e leng Jaden Adams re hopola bophelo ba hae Jaden Adams jona ke bone ka nnete se chaba se kopane President ya FIFA Monghadi Deni Jordan uteng akibone jwalo le mokotlisi wa bafana bafana li ena uteng ka nnete bakeng sa gore re hopole sebapadi sena sa bolo e leng Jaden Adams a moya wa hae o phomole ka kgotso monena o sale monyane haholo o na ntsa le monyane haholo ka nnete o tlaile ka selemo sa 2000 le motso o le mong 2001 Mika 2020 wile bapala Stellenbosch FC a kena ba fana ba fana ka 2022 Ramona Manho Hokef a Confederation Cup ka selemo sa 2024 mi her moni ke mo batho ba ile ngore ke bonga batho ba ile ngore ka nnete bona ba pala hantla holo mo hope ngwa le fatsi ka mane ka Mexico ke le bo hle ngwana mme ke le buile ntle mo sebotsi mo le nna taba mo kone are are president ya SAFA e senya FIFA ke le bo hle ngwana mme ke le buile mo ngadi jeni Deni Jordan li ano tenga mono ao banna we ke le buile hle ao banna we sibudi setsa jena Sinamela sibudi sesi. Ke a lebohle ngwana mme ke ne ke re president ya SAFA senya FIFA. Yes, thank you ngwana mme. Le bule hlele wena ba so mothewani. Ao ba nna we. A ke batho ba ba metsi mbana he ba mamela. Ke a lebohle ngwana mme. A ke re ba le FIFA e dutse seven tsa rona ka baka la FIFA World Cup. E dutse mona mahlong a rona ke le lentsa rona. Ba bana re tsa World Cup. A ke a leboga Thibos ao banna ba ntshware le mongadi Jabuntuli ao banna we ke lebohile hle ngwana mme ke a leboga motswalle wa ka Jabuntuli ao ngwana mme ke a leboga re bona ngwana mme ke kena khawashi radio e la ha monate a ke mametse le sedi ke re tlile ke rata ha o le jwalo ke rata ha o le tjena o natifetse ke monate wa Salimone e re ke hula manoti a koriana a ke a kopanya hantle le katara e kena hantle ka rona ya lesotho ke bitsa di-CPLR ai a putle pele ngwana ka hle monna wa

0: Bona
1: Apoka ya borwa le sanere mokoba ai happy the nkosi yena
0: mkhanga umagada
1: nene nkosi yena ai ante ke bole sanere are ya lo hwala
0: o nya nya nya ka kontlo mata
1: are mutho mohulu we le sanere awe awe are ya mojamulo awe arre ko bana usane ka maneka aka kwa kwa awe apatinya mong ha di thabiso mukotla awe sanere tla be ke tsama le yena awe ole monate ka nete.

0: kaeso.
1: Nako ntsa tahlehelo bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Baetapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi. Le ha ho le jwalo, ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
3: Tsa taba eo hoba bokamoso ba bona bo itshetlehile ka hore ho le hantle, re tshwareng ka matsoho. Ena ke nako ya ho bua ka kgolo ya sebele. Etela holdmyhands.org.za.
4: Swipe ufumane ho ekeditsweng ho birthday ya Boxer. Reka mefuta ya Coca-Cola Light kapa Zero 2.25 litre tse pedi ka 30 randa. Haggis Diapers pakana tse tharo ka 330 randa. Reka ka 1500 randa ufumane 3 gig Boxercom data mahala ha Boxer.
5: Eba ngene pa e se tla ho ena ke metsotso e le shume le metso e robedi pele re watla ra le shume le metso e medi motho mo tla re setse ka dipina tse tharo tsa ho qetela ho tse ratwang sa lesedi a jola ra tsamaya a jola ra tsamaya a me di sheki tse bang ile uruwa ho la ka cheno happy birthday o hole o bona tse ding tsa ngata ngata se ke buile ka ba mmalwa ba e leng gore ba gola ka jeno le o sane e mongwe batho ba e leng gore wa gola ka jeno banna we ao banna o gola a PDK beats wa gola ke mongwe dibini batho ba kamane ka profesinya Freese Tata kamane ka a Bloemtown kamane ka Lori Park a Bloemfontein wahola PDK beats how do we tell motse kae banna PDK banna ana le PDK o tsale motse kae banna mara calendar ona wikwetse ha wikwetse calendar ra PDK wikwetse calendar ra PDK almanaka yona wikwetse happy birthday wena a PDK ohole ohole o bona tsedi ntse ngatangata ngwana esumane ke mongwe banna ba ile ngore ka nnete bana le hlompho e makatsang bana le hlompho ba hlompha ba ikokobeditse ka nako tsohle ao banna we PDK beats ohole hle ngwana mme phakiso ohole papa man o bona tsedi ntse ngatangata hle wena a phakiso hola ngwana mme wa hola ka jeno monnato mokalo re tla hopola hore ngore ya re shemene motsimme di ha ke tswa ke ita hla o tla bateng mvololo vele mulo ile kholokwe autostrada ka le monate la reka ofela e bile hla hore ke bone ka jeno ona le DJ Khoza ona le DJ Khoza ona hape le sit hall ke DJ bateng ka jeno ke ba itiba hae ke ba bone o renya boraro ho pula hle ho renya boraro tla bateng se buhudi tsholo luka uke ka le monate la tsadi papadi ho renya eno ya boraro ho tla ho renya ya botselela e bile hle ka di mena hle ho re di teng di papadi tsa ile ngore di a bapala ka jeno ho hlo bang ite papadi ile ngore e tlo haswa ka jeno ho renya eno ya boraro e yona e teng e teng yona ka Kaizer Chiefs le Scotland FC miyana e ka ha tsaki se buhudi taba ko fa le mulifinseki kama ne ka Royal Bafokeng Stadium ho renya boraro futela ho renya bo hlano thapama fabrice wafcon le yona e qadile o tlo itloka kone ka mona ka tsebeletso nya le Serie FM alright ke batle ke tsa post papa dia ya Kaizer Chiefs le Scotland FC kya husani ka sontaha Toyota Cup. Eh, kya hosane ka sonta ha. Ati hona hosane. Rna le Algeria le Senegal. Kita kita wa fkhona tseno he akidi group stages. Kita group A. Algeria le Senegal. Kota no tedi kesa za tenga go tlo kwa no le tsadi FM le sibudi tabiso mafrika. Kamane ka Mole El Hassan Stadium. A group stages itenga pe ape hona usani. Orenya le shime abusiu. Tsalatsa tsa group A, Morocco le Kenya. Kamane ka Olympic Stadium. Aditsona pele. E kadile Wafcon. Re tlo fetsana kwa no le Sadia FM. Elimetsotso ile shime, elimetsimi hlano pele ro hla ra le shime, elimetsimi medi. Resetsi ka tsetharo sa o qetela.
0: Nomoro ya boraro ho tsi ratwang. Nomoro ya boraro ho tsi ratwang.

Mamadi mona mametse malaika ba re mhla o phela mandla mona ho le sedia fema le shumela metso supile metso tso kamra ho rena ya le shumela metso me di mona ho le sedia fema pishana mo rokile ka wa pala trompi se ba re malabulabu re le thago tsa manati lena la re ka ofela mo kebelo beke mamadi hlela masasi ya mashuma ma beda metso me hlano kho di ke bo supa ke kho di ntate Nelson Mandela kan nete ho utlohala mo ba di hore di ntho di tla ba monate letsatsi le khotlile ha o sa bata jalo ka pele ntho di tsa mahantle mama di re bone he backing ena ntho di bile ngata di bile ngata di bile ngata re tla di sheba le tsona tsena tsa boithabiso re di idletsa tsa majwang re fumane jalo backing ena kan nete mano madlanga re ithuta lo 101 re utlwa taba tse monate re o kekebe wa feta section 27 Waya section 28 ba tswa re ithutile molao ka nnete na khong e ho hlelletse hloho ya IJAC advocate Andrea Johnson ari ithutile ba meru sa fihlile mo etapelo wa EFF man stadium ho ntsa hlila dumedisa batho ba teng mona ba tlabeng a thagola manifesto wa haye e tla re ha hlwa se talent fela re tlabere fitela ho bana ba lefapha la ditaba mona ho le sedi FM ba tlahle ba utlisetse tsona re utlwa gore o reng mo mamedi yena moetapele wa EFF Julius Malema a re bitse jalo lesego metsotsong ya leshomele metseropongwa ka morago ra leshomele metsomedi hashtag re kaofela ore hukomo

Mamedi mana mametse jwalo lesego are huko mo re ba jwalo ho mashume a mabedi a metsume ra rometse tso ka mara ho rena ya le shumele metsume di ha re fitse ditaba mo mamedi ke sena ke nako ya moqebelo wa jackpot ya loto moqebelong ona ona le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e le ganya ditsweng ho 6.5 million ena ke tshelete ka fetola mbophelo ba hawo hang hang me mohludi ya ba wena Shebella ke tsahalo ya uhula dinomoro ka kotlo ho moqebelong ona ho reng ya brobom mantsibuya ho SABC o ka ba emong wa bo radi milione ba latelang ba Afrika borwa e wena lotho ya naha dipapadi tse ngata menyetle mengata di milione tse ngata dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse le shumela metsirobedi ka pa ho feta bapala ka boikarabelo National Lottery. It's a maiso kamalawo ki sizekaya. Kima fero.

0: so tum bololo yo angala hambo angala ka pina eno ntate moha wa morima ke kwetse kaka era bololo she ba o tsoka mjele pa chabala wa section 4 mandela paka kwa koma nikelela mukhaya etalwa lo ha selle se so tu yalla ko riana banna
1: hela au tia starta dumela tla kwa ka o tsoka me mafunde ka mana ka qoqa ka makwana a ngone so a o ntse re tentle ngone so o monna mo gane wa ngata o nkentse medisang kutsa hai ha o sotla tsena ngwane sa ke a kgekgitha ke a kgekgitha tle tanke ratolaka
2: kogiana vololo na ana mosana o thwentse phaka mosana ka mona ka habita banna cemesphoko le ka re ke a bona banna na kemi tedede ha re bona e ka thijwa ke ma na ke mo gotso ka mo kana le dikaga sa masegolo sotho
3: ha re utlisa how you feel mo re tshetho wa

0: Koriana, Koriana, Koriana, ntate. Ako e sebeletsa, sebeletsa. Ei, keke mme ya ka mana ka motsekuo, ntshwere ha monate Mvololo.
1: Veli Mvololo. Ya o jele leqhubung le leholo la 88.4 ke modaktheile ka mona ka midrand tsa maung. Ke ntse ke o jele ka tsebe, ntse ke o jele ka tsebe ho fitlhela motsotsong wa ho qetela. Di jese fatshe ho tshia strata.
2: Kgotso lekgolokwe, kgotso ngwana mme, kgotso. Re sa tswa fitlha ngwana mme, re tswa mafung ngwana jwale, re o mametse ka hloko ngwana mme. Ha e le Koriana ngwana mme, ha e le ke ntate Sebofi ka nthaka lentle.
3: Se ho se lile re ka ofela o kopela ka mmino wa Koriana re keteke botjhaba ba Basotho ho lesedi FM ke molelwa.

0: Mamedi metsotso etsela majalo he mehlano le sekoto ka mora hora ya pili roela jalo mogatlhelong wa bobedi wa nanao la gago la re ka ofela e tlhela matsatsi a mashumi a mabedi a metsemehlano kgwedi ya ntate Nelson Mandela ke pupu ke ya bosupa le bang seodimo sa 2026 ra otlhaga monate ba nako o tletse pina tse tharo tsa koriana sephaka re mogau wa modimo ke kwetse kakang mokotso re itshebeletse mochapoka re ke ratile ngwane motle mamedi ke ile ka o jwetsa ka re lena la ka jeno le kekebe la tsama jalo ka tlwaelo e tla re ntho tsa ka diloka fela ntho tsa ka diloka fela re tla fetela lefapheng la ditaba ke a mmona tisetso mokwena o teng e segametse moila o teng anati kontla o teng ba tla o tlisetsa ha puo ya moporesente wa EFF jalo ka ba launcha manifesto a bona ka jeno ba tla o fa ditaba tseno ka ofela mme ke a gola momeding tswe se me ga fela re tla be re fetela go bona ka wo tlhloa ba re tlisetsa ditaba tseno re hleke mabenkele he mo mabedi metsotsong yena e tseletseng le sekoto ka mora gore na ya pele re hantho tsa rona di loka fela tisetswa mphamisetsa monwana e be ke fetela go yena ka wo tlhloa
1: ha ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa empa ke sa hopola go boye o keneng ke katelwa ka yona ka mora ho ya le sephume sa boroko Di voice note tse neng dire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse le ha o se o le siyo lefatsheng tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme
2: tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong ho na le melawana le dipeelo
3: birthday ya top details re itira ka disolo tsa semmetle tsa hadi khomba ya ditshale tsa tenyiko white ball e kenyeletsa di khomare route le di sebediso ke 93990 emerate pedi tsa pente ya tef pva ke 69990 reka ka 2500 ka bo feta ho hapa e time letsatsi tshelete ya beke ya 19000 ka ba home makeover se solo se tlala ka 17 july ho isa ho 31 august khomela le di behelo etela le bankela le haufi le wena ka fa reka online ho toptea.co.za top details theko ka nngwe ke theko e tlase

Re a leboa tiisetso Mokoena, re a leboa wena ke mambandase gametsi moilwa, re a leboa Natikontla Mmamedi ke bana ba lefapha la ditaba ba neng ba re fa puo ya moporesidente wa EFF a thakgola jalo tokomane ya gae ya oikitela dikgetho tse e tlang tsa magotla a metse. Re a leboa bana beso, jale ke nako re tswele pele ka lena la re ka ofela Mmamedi. Jalo ka ke ile ka tlhalosa ga ke le thagola gore le kekebe la tsamaya ka jalo ka tlwaelo, jalo ka re seba gore puena e ne e tla ba teng jale o teng DJ Khoza, re tla bua le ena mane ditabeng tsa gora ya bobedi gobanne re tlamaya re buile le ena mane hashtag tse chisanga jalo teng ka kwano ngwana mme re re hom hom hom hom le ena re utlwe ntho di tsamaya jang re re nke e pina gae a re gotlwa re seba o bua le ena mona gole sedi ya fame re robo metsotso pele wa tla gora ya bobedi hashtag re ka ofela mamedi ke a womoelatlhe ga re thoe monate re goreng ya eno ya boraro DJ Khoza moshanyana a re gotlwa re bua le ena.

0: Mamedi mono ba betse DJ Khosa tsa male fa ko ji ba re moshanyana ngwana mme ngwana mme shapujwa
1: yo shapujwa ngwana mme
0: hey tada re o mola kwa no tsebe a re tlemo e tsepie hantle ke ena dula hantle ka mono ngwana mme re qoqe
1: okay ngwana mme
0: o petsa
1: ke phezwe no phezwe ngwana
0: ngwana mme ke petsa hantle bile re kopa tswarelo fihle ka nako fela mosebetsi ntone dipitetsane re lebolla mamelo ha
1: ai ke lobile ngwana
0: ha re bua ka DJ Khosa re bua ka mangwe tswa kae o holetse kae
1: DJ Khosa ke ka le bitswe ke Bongani ene sizweni o hlaitse ka location la Fields Corona ga molutse wa Africa Tatum
0: fa mo tswa Free State
1: e mo tswa
0: Fields Joy
1: e Fields Corona
0: e
1: ka kala mmino o tswa ka 2015
0: sure
1: e ya bantse ke tla jwalo ntse ke gagatha jwalo e ya bona
0: o thobala tsona ha mana
1: ke tsike thobala tsona jo lo fela
0: nthwena ya mmino e tswa kae ke ntho ho tsenwa na le yona ka pa hona le motho a itseng ono mmona ka tlung a ileng a o fatshisa o yeo ya hore le wena o kena mmino
1: what need fela ke ho botsa ke ho itswe ke mozo ya a rapela ngaholo jwale o nana hampo nana bona hantle mhlomo ke ba moruti ka pa ntungu yana o ya la bomuno mare ka ba kala influencer
0: ha yo mara class ya burudi
1: e class ya na di muno
0: ona lo rera mfana ka le tsikireke
1: iya
0: okay
1: gwali influencer ya na bo skolo ngwana na bo metswalle ya ba ha se re kopana se re netsa di group tseno tsa go gare ka re kana ga bina ga etsa tsena gale ya ba ntwe se qadile o qala ke ho ya pe
0: mofuta wa mmino o yetsa mogotsi ya ka ke o bitswa
1: o bitswa ka gore ke house music mara house ena ya teng ke go kopanya di style tse sa tshwane
0: sure
1: e ke ne ke batla fela gore ke be different ke se ka tshwana le batho ba bang sound ya ka ha o
0: imane o itse ntho hao
1: e o khone go lead le o pina le ngwe ya gale o e be le ka mogomo o ka ikwang ka teng
0: ha re bua ka mmino wa motsha na o ntse o sebetsana le mmino motsha o ye mejwa
1: e mmino mongata haholo o tlang e ka dilemontse tse fitileng ke le ka thola ga nyenyana ba nene ntse ke batla go fumana hantle gona hantle mmino ke la mengwe ntse go jwa e ha jwa le tsena na ke le ka iphumana e bile ka be se ke re ya mmino ona re ke hle ke ka le ho etsa o ke o etse o le o be mongata e ska ba utlwa ka re tsa tsinle na ke ntse tse pina tsena na sa ne ke tsa tse pina tsena ke ne ke batla hantle gore ke hle ke tse pa me dumela thwela ya ka ya style sena sa mmino
0: taba tse mona tengwa na mme ha re utlwe pina hao berekan
1: e berekan ke yentse le CKM CKM ke o dula ka moka Alan Richie re kopane ka ona ka re kopane hona mona na Bloemfontein le motse fitileng be re etsa pina nyana tse ding tse few mara be ntse re ka mora hore ke re iphumane hantle rena style se re batlang ho sebetsa ke sefeng hona le hlasonyana le re tlatla re le kopanya re tlatla re mathala hona ka ntle hlasolo le tla hlahela hona jwa letse
0: bere e se e fumane ya ho all digital platforms
1: I so ka e fumane e tlo tla ho fumane ya la bohlano lena letla e tla be le hona tswang hore ka tholala ho hle mona
0: jalo ba qala ho itlwa mona ho le sedi FM
1: ya ya qala tsatsing lena ho papa
0: Ah njaka go thabetse hle mana DJ Khosa ho mo mamedi wa lesedi ala ka tsang ho latela ho marangrang a dikgokaganya o bona mosebetsi wa hao o mang
1: ba ka mphumana Facebook ke real Khosa ke real C O U Z A e ba bang ba ke Khosa mara ha hona botata ka mogho o ka yetsa nga ding ya ke le me le nala ka mogho le buang ka ding le Facebook o ntse le jwa lo fela Bongani Zweni o tla mo tsi ding ke ona ntse ke lukisa ge di be hantle
0: DJ Khosa COUZA
1: ye hona
0: njaka ke le buile utlwa
1: ke le buile ho lo hona
0: momedi hashtag is she sang rena re tsile yana a DJ Khosa mwana o tsamale a CKM ena biso ga go re ke berekane o risa di tabeng tsa hora ya bobedi ho na ka molo

0: Mamedi ufela ole jalo re shapa namba ke maqhebelo wa tsiba ka jeno ho monate ka 90 ai si atsama le mosena mo mamedi si atsama le mosena a ke se bona mo lenteng na wa se hlokomela a beking a hlang a khala bahlano ra tla bereng ga re la hlela kwa na godiena ya bo supa ya pupu re amola jalo godiane ya a parto ya borobedi ai si amatha mo mamedi si amatha ngwana mme ke a tshepa lona o ntse o kopanya ntho tsa ga o bona gore dintho di tsamajwanga mona leqhepeng la Lesedi FM go Facebook at Lesedi FM ate mfololo ka mane kao X bangoletse ba mamedi ba re volisto re tsama le wena ga monate mona go Lesedi FM mpuse puseletso ka mona ka Kroonstad gore 90.3 gore ke nono Dlamini sebogodi Andrew ka mane ka Harry Smith a re ntho di tsama monate mfololo o ka mona ka Siamipi matshwenyego Jo Mabote or Mametsile Lesedi FM ale N3 o tswa ka mona ka Durban o tla ka mona ka Rotherham Germiston South o tsama ka Torontoro mohlalifi o re mvolisto ke teng Tommy Mukwena o ratile jalo motswako ka boratile pina sa DJ Koza o ka mona ka Vogelfontein a Bethlehem ke province ya Free State ya ke rabe tsuna nisi msindo o ka bona ka kanana ogni ara mvololo ntodi monati wa tseba sello mabaso ka mana ka re feng khotso ar le nna ke teng meridaisi afraid the dop ar re ntodi monati mvololo gabaza keke gabaza le na uteng ya mona mingle sladi re le bua dia Isaac a bona be se kimela tsemengata wa bona la isa le ba ditsile le sedia fm ar nke ba bararo re akwala re a tsama Lesedi
1: ila mvolisa mna ndikandathe
0: shapa ke sona ndathe
1: o somphile man a tsale go mamisa tsa no qala go fithela mpuno na utsela go somphile ka mino mo nna ke mvolisa go bua le madoda ke mona madi ke a tsaka mvolisa
0: shapa ke sona ndathe madoda Lesedi FM dumelang
2: a tsakrata
0: alala
2: ai ke khatse ke nna ke sentse ke rwena ba ba le go ntse ka tlo re pagae
0: khaitsela ka ke le bo mafela ba ke a mona te ithela Lesedi FM dumela
3: Hello Bololo.
0: Hi.
3: Usha pushe velihle.
0: Ha monate ke mang?
3: O bona mutshikisi magope ka sane ka leveli yo go ituletse ha monate wena veli le papiki le ngwane se kulane magope le nnyo ka mangkuwa mthembu re mametse velihle.
0: Ah o kiala bona ga itsela motho lebele mafelo ba ga monate la utlwa.
3: Lo wena fela jalo veli thank you.
0: Bye bye kiala bo open church. O ka mana ka tamba thaba zimbile mpopo fela re la pinki mo nyake vessels brown mamedi o qotela dumela
1: eh ba lo lutu
0: eh shapuzet
1: shapuwa nga buti
0: ha manati ngwana mme ke mang
1: ah ke tumela ka mangwane ka ra ka tsakane
0: show stumza
1: ah sa le go jila monato tla ha lena ne o le kale bile o mkhaletse ha manati ka tsine ke gatanya trompis malabula
0: Oh, why rata malabula?
1: Why mwolo nke tse di teletsa tsa o tshaka?
0: O nontso nkisa kae?
1: A ke le malabula.
0: A e ke a thaba njaka.
1: A o tsama hantle o tshaka.
0: Hey thabya. A o mme di re sebeditse ka jeno na ti feela ke manane o hle. A tla o latela sebeletswa le sedi metso tsume hlano pele o tla hora ya bra roki bone ka nnete mme di papa di ya khutla. Ya o sa ne ke sa choose. Scotland FC ke Toyota Cup ka mona ka Royal Bafokeng a sebeletswa le sedi ka kodu ya Mr. Cool Tabo go faratla ho hasetsa na o sa mabedi go rata ka pelo ka ka ofela e tlokomela hle ka ka pakai mo ka tswa ya teng ka jeno ku sia jalo ka pine mana te Stefan Mills are free are go pano sa ne bageng sa ora le shimele ba se me hashtag ka ofela ho le sedi a fa e

0: le jwalo ha se hangata ba buang ka bana ba bona
1: ya makatsa taba yo ho ba buka mo so ba bona bo itsitlile ka hore ho le hantle ka tshwareng ka matso ena ke nako yo bua ka kgolo ya sebele etela holdmyhands.org.za
2: Mabe di metsotso ke le shomela metso medi butsekeng ka mora hora ya boraro mo kebelo baking ha re di shebe hanyanyana fela mamiri rona taba di emetswanga ke le bohle DK taba ke tsena he mo mamedi taba ke tsena ha re sheba monna ke lenga ba palla hlopa sa mamelo tsana o se ba palla morao ke bua ka Siyanda Zwane ha ke bua le wena tsena mo mamedi monna enwa o sa le hlopeng sa Golden Arrows mono o ile o thusa mono mokwetlisi tla ba assistant coach e hle o tla ba monate ya holo stopping seno sa Golden Arrows ba tshwere ka thata re bone maobane e papading ya qala ka ora ya bosupa bosupa keng sa Orlando Pirates e ntse le ka manene wa pala le Neom e ne wa pala le Neom di ba pala ka Mabela Football Center e ne le papadi ya Pirates ya ho qetela maobane ya mabedi motlhejwale e hlotswe ya Pirates ka ntlha e le nngwe ho noto ke papadi tse pedi mo Orlando Pirates e hlotsweng teng e khonne o hapa papadi tse ka e bana tse pedi e bapala ka o lekana papading e le nngwe dipapading tse ha ntse iphutuphutumatsa ne ntse iphutuphutumatsa fela le bona ba ile ba shapa batho ba bona ka nete Pirates tla gutla he ya hola tla gutla ka jeno ka pausane ke dumela gore ka manta o seng e bange so sane ke tla ke le ka o sheba rena thandi ya ga sempedi tabana ba gutla jwa le Pirates mo mamedi e tla itukisetsa league league ya qala be ke tla bona Liki ya qala mo ba me di baking e tlang ka diwane. Ka diwane fela ntho di ya thagoa e hotlo ba monate mana. Ko ha re aba le mathata o re renyogolo di papadi le mong sena sa di papadi. Ha le letho itsa re tswa fela re kwala mona bo May mona. E be sentse re emetse mona World Cup re na ka June ke ya qala ka di 11 banna. Le kwala mona mafelong a May. Hulukile. 11 fela baking ya bobedi ga qala. Ya ba sontso ba monate tsa fela ka di 19 ya ga re ba re reme a ga yema wa fkhone ke ne ya qala ho sane wa fkhone ya qala ho sane banyana ba tla isana ho di mole tlase le tlhopa tsengata ke yena di olympic le tswala di haufinyana mona mamedi ho sana mathata letho liki ya rona ke ne ya qala ya manyesimane le yona ya qala ho yella ba felonga beke a kgwedi etla yella mafelonga kgwedi etla nya phato ya qala ka likinya manyesimane o mona tefela ona mathata letho ha ona tlala dipapadi mo tlala ha iyo tlala ha iyo Chiefs ba pala le Scotland ti hosane he mo mabedi re tla ke re bona hore na ntho ditlatsa majwang papadi e tlala hore nya boraro e ba pala Royal Bafokeng Stadium o tla ba le teng he Mr Khulu o tla me go neletsa papadi eno jwang ka pajwang ke bona o tsama le molefintseki ya tsama le molefintseki re tla mona he mo kwetliso wa Kaizer Chiefs ntate Fernando da Cruz now cruiser jwang re tla mona ho sane gona o tla ba dipanne jwang o tshwere mo no bonye bo Brandon Peterson o tshwere bo Dylan Solomons o tshwere bo Thabo Moloisano o tshwere bo Inacio Miguel hona le bo Bradley Cross hona le bo Hang Mabuye hona le bo Nkosi Ngiphile Nqobo hona le bo Asanele Velapai hona le bo Mfundo Vilakazi hona le bo Atiosa Igodora ba temono bo sibongiseni mthethwa ke papadi tseo motho a ka buang ka tsona hlopeng sa Kaizer Chiefs ya mabedi ya motho ke Thabo Moloisani re tla bona gore na ntho tsa ditlahle di motsamela jwang hlopeng sa Kaizer Chiefs ne re tla utlwa ba tembo Wandile Duba ba tenga bonye bo mduduzi Shabalala ba tembo Khanyisa Mayo ebile re utlwile re Mayo jwalo sa tekenne kontraka e se le sebapadi sa Chiefs ha sa tla ha hlopeng seo ka kadimo ba mongodisitse hona le bo Rashwin Adotli hlopeng sa Kaizer Chiefs ya Mobamedi e re tla bona re tla utlwa gore na ntho di tla hleditsa matsamai jwang ya Mobamedi wa tshebeletso ya lesedi go tla ba monate ya holo le mongsena go tla ba monate nati wela ke mona mona ho ngotso thimo ke bogethwa mona banna ka pa ke bone jwang banna baba ditse le shomela mo tsomong sa Scotland re tla ofa tsona taba tseno re ne re jwetse rona inking thodi tsa matsama jwang ke dipapadi mamedi dingata dipapadi ha di fele ho fela nke nako ya ke le wa DK ba monkile ka mnete ba monkile ke nyeo Khanyisa Mayo nuna le stopeng sa CR be Louis Dart ya la ba go tokwana monna ntena go ne go kadime go khutlene ninga

0: a re sa ithabela rona mo nka nete o hlodule mona hlodule rona mona ho fele hlodule mona ho fele ha re sheba puso ditejane monne na ona te buka hlopeng sa TS Galaxy he mo mamedi wa tsebeletso ya le sedi o bapala hlopa sa Chicago Fire e ka kwana ka ho mbegezeli mboga si ka kwana o man ho MLS o qadile o hlabile ntlha ya pele ya mabedi nako eo ba neng ba hlola hlopa sa Chicago Fire se neng se hlola Inter Miami ka ntlha tse tharo ho ntlha tse pele Inter Miami yena ke bone ho na le motho a le ho bapala hlopa sena sa Inter Miami man wa Afrika Borwa mona Inter Miami ke tla uetsa hore na ke bane o na nthwenetse ke balabala mo na nthwenetse ke balabala mona hemo mabedi wa tsebeletso ya lesedi ya ke tla uetsa ke bone o na le motho ya tlo lo bapala ka mono hlopeng seno sa Inter Miami ya mabedi ha re sheba Pep Guardiola o na le hlopeng sa Manchester City o tlweletse hlopha sa naha sa Italy se ne se matla o hanne hore a bontate ke a hana ke a latola medium super re tla ba mokwetlisi wa naha ya England re tla utlwa he ha ntho se di lokile hore na ntho di jwalo na ntho di nepaitse na mabedi metsotsing ya mashama mararo ka mora hora ya boraro ke tlo buisana le ntlantla mashaba ke be ke buisana le ta shakes mashaba ke be ke buisana le bana ba motshwereng bana ta alf ke tla bua le bona tshebeletsong ya lesedi metsotsing ya mashama mararo ka mora hora ya boraro dk re ka rutlwa rena ntho di tsamaya ne re tlameha be re bile le ta shakes bekeng eftileng jwale o ne a hle a kgathekgathetsa re buta pele banna mpeeleng bekeng e tlang pele mafelo a beke e tlang ke tla qoqa le lona tshebeletso eno ke yaka ya lesedi ga ona mathata letho re tlatla re bua ka taba tsa ntate Patrice Motsepe tsa o nyolola bo ditšhelete sa gore ena o batla themetse pedi fela a batle themetse ngata a tlogelele mosebetsi a fe ba bang ore bokgoni bo bongata kontinenteng ena Afrika ga ona mathata letho batho ba se ka nna ba ya kwana ba nna ba reng kaekae ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng ya mabedi re tla o neletsa tsone o seka ba ba tshwenya gohang ke bone le tlhopheng sa Ghana mane go tla ba le diphetogo tlhopheng sa Ghana sa nagage mo mamedi le sa Senegal ke bone e ka re Patrick Vieira o tla kwetsisa tlhopha sa Senegal ke ntse ke shebile ditaba mona re di beile borele Senegal ga e sana mokwetlisi ba ile ba moraga yana ileng a fumana AFCON maobanyana mona ba moraile o latlha go na le monna yane ke mang ke Guia Guia o latlha lela ga bohloko Guia gay mansolo ya gay o latlha lela bohloko a re nna ke tlatla tlhopheng sena sa naga ga fela mokwetlisi a tsamaile e banna bophelo ga fela mokwetlisi a tsamaile ke tlatla ga ntse a le mona a seka ba mpitsa gohang ga ke na go tla gohang ka nna no solo o be a golo a sebapadise tshwa jalo ka mokwetlisi wa gae ke tsona ditaba tseo he mabedi wa tshebeletso ya lesedi nako ya mane mo nna ke e batlang teng metsotsong ya mashome a mabedi ka mora gora ya boraro gang ka mora mono hekela tapina mane a khwela tebza o na le nala pina ke a sobwero re ke potele ka mona ka mashelesheleng ke ya gutla lesedi ya fm ke molelwa
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betjha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse hlwauweng. Sa Habanero, ka laboraro le leleng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Fona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: When it okay starts.
3: Reka sejaisa sefe kapa sefe senkang siyabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be monyetleng wa ho ikgapela e nngwe ya di-holiday tse leshome tsa boleng ba 100,000 rand e le nngwe. O boloke ho 2 liter PET ya Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka 24.99. 2 kg ya Speckle Longkorn Parboiled White Rice ka 29.99. Didi 175 gram dife kapa dife tse pedi tsa Protex Bath Soap ka 26 rand. Disolo di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha di fumane OK Express le OK Urban. OK, beng ba le bengele ba o ka batsapang.
0: Mabedi Sundowns la tile si andandlofi ka stona le Antonio van Wyk ke bona di bapadi tseo ba di ngodisitseng hemo mabedi re tla bona rena ntho tsa bona ditlahle di tsama jwang selemong sena mamelodi a Sundowns mamelodi Sundowns ya re ke bona DK ke fitela ka huena ka mona gaitsedi ya motho maobane Sundowns e bapetse ya mobamedi e hlotswe ka ntlhatse pedi ho noto e hlolwa ke tlhopa sa Al Hilal ke bona itse hadi ya khefutsong ke nnete ya hadi ya khefutsong Al Hilal e ne tsama pele ka ntlha e lengwe ho noto e ne se ke lebetse ya DK ya le wa hlegaitse ya Al Hilal e hlotswe Sundowns ka ntlha tse pedi ho noto maobane e ke itse le yona ntse tswile ka nnete le o kopakopanya dintho tse pedi tse tharo thank you DK ke tsona taba tseo re neng re tla nne go fe tsona ke ile ka bua momamedi gore nako yona ga iyo dipapadi di ngata ga ona gore ka qeta mona papadi di tletse lefatshe lena ka bophara o tletse tswete ba tla fela o bona ganyane mona o Sundowns mona ke emetse fela ntho di buile mona nke ke bona gore o etsala jwa ke ke bona gore na go etsala jwang ga o ntsa le teng Dennis Onyango ntsa le teng tlhopheng sa Sundowns banna ke a bona ha so batlo be ya mejafatshe nka nnete motho a tla ba seyo tlhopheng sa Sundowns ke Jaden Adams re a tseba gore o tlhokaetse a sa phela bapadi sena se tlhwatlhwa bana e ntho tse dingwe a tseba ka nnete bana e ntho tse dingwe mamele ya mana o monate ka nnete o monate hohang tla tloa mona ba ntse ba le teng mono bo forwards Bazardine batho ba bangata ba re monneno a ka ba sa tlhopheng sa Sundowns o bana jwa le hle half mane monyetla hantle ga tsebe Khuliso Mdau o teng he mamedi fela ona di tabanyana tsa Khuliso Mdau hlopeng sa Sundowns fela ga ntse re di beile brele re ka rutlo rena ntho di tsa matsa majwang ka mono ba teng he Boronon Williams bo Mothobi Mvala ye mshana ka mona ka nyeng ka mothendi ka mona ke tsiba mme wa haya hantle le a tiana le nna mono ke le lebenkeleng e bile a hlatiana le nna ke le lebenkeleng

0: Abedi mese su yudu ya hantle wema shumia mabili ya misorobe di e kamara hurra ya bra rosu wetu inele kwela tebza sama le nala mamedi mabili ta sheik sure muna tsulu wakasalu gulu kisaitaba muna ako ntswara hantle mese singele shumia kamara hurra ya bosanu kita ntswara nse kibisa na le nontantla kwa anu maradi wa haika neti bara 10 past 5 inda da da wakile redi wala kibuya le lona wakile malala ala otwe hore re ke re bua le lona ha ona mathata letho ke tsona diphetho tseno ya mo mabedi tse o re reng ne re tlame re bua le ena gona jwale DK impa he ba re kopile half past I mean 10 past 5 ha ke re bua mono ha ona mathata re tla o tla ha mo nate tsebeletsong ena ya rona ya lesedi re ha ke tle ke khutlele tabenyane ya ka mo mabedi pele re banka ka bongwe ka bobedi ka boraro re banka ka bongwe ka bobedi ka boraro re khukele atabinyaka ya ntate motsepe gore theme tse pedi dintekane ba hlomphei tse pedi fela dintekane o nyolotse le chelete mane ho wa fkhono mane ho ba sadimane ke batla fela ho utlwa maikutlo ka ntate Petrus motsepe mo presidente wa CAF ya ha re yeng he re ke rutwe orna maikutlo ha o ke a feng ka pano re ndi ke re ke bona Eric Bonana mo All right. Are at la mono DK. Re fela ke re tsipe hanyane ka mona mehala sentse panyapanya, sentse panyapanya. Dani he. Ya ke tloa mono ke tlabe ke le sharp. E tlabe ke le sharp.
1: Le seye pe. A ke mole.
0: Kile bila holo TK hari ya mabedi wa tsebele tsa lesedi FM le ka tsap tsap nga mane ke teng tsap tsap in cha mona nomora teng ke 0797585066 ka otla mona ka voice note ga ba hla ngola ho tswa fela ho wena hore na o rata e feng ke e feng yo sebele tsa nga bogabane 0797585066 ke tsona ditaba rutwe le taba mo media hore e Hiko Bruce tla tswela pele ka bafana e tla re ka mraf khone le mong se tlang a batlwela wa hana ntatenye Danny Jordan ha ona mokukollang jwalo ba mo botsa gona mokwetli suteng are e o te are mokwetli sute ba re ke ma arae ke fihle maobane banna fihle maobane ke emetse bana ba neng ba etsa reporto ba kopana le bomang ba mphe tlaleo yeno ya bona reporto yeno ya bona ke utlwa re na ba qetile jwang fela re tla le tsebisa mokwetlisi ya tla kwetlisa bafana haufinyana fela dintho di supa pitso mosima ke ya ho mamedi dumela hle wena manga feme
2: hello
0: le ka mme
2: ham na tika
0: he banna ke mamuthinwa
2: Nomsa
0: Bergmane plaga mo.
2: Ke
0: ntata ka sa tsena le botata. Ke utlwi. Ba tswa go utlwile go utlwa fela o ke. Ba la ri papa di mona go le Nomsa re tlo thusa wa motho wa motho hle.
2: O di go pontsa ere e dilo ne le ke tla ntse kena ka tlo so ke shota le ke tla ngwana.
0: Ya go kene mane motsiare fela mane ho botholwana ho bo bathukada mane o bona na o ka itsa bonga utlalala mona re swere dipapa di sweet ntho tsa ngwana di etsa
2: ba like ha ngwana sa le teng na o tlo dina e
0: o lebeletse le si ya Nomsa
2: eh
0: o fihlane motho ya o tlo fihlane nhle
2: o ka tsere ke tla la bone
0: Bergmane mo
2: Eh,
0: o so o sontso mo reile le bitso ga pa o emetse a hlae pele.
2: Ene se a hlae pele.
0: A tse ya Nomsa hleng lona. Ha o Nomsa. Ke ngwana na ke moshanyana.
2: Ke moshanyana.
0: Jo na kwa pele kwa bobedi, kwa ofela, o etsa la ba Nomsa.
2: Ke wa pele ntate
0: wa ka. O kwa pele.
2: Eh.
0: Deduka.
2: O tswe.
0: O dedi ha khono kopa kopanya di sente mo.
2: Hai, data ka go bela ha so ka ba le yone tshelete.
0: Eh.
2: Ene go di ke ke tsona o tla le tshelete nne.
0: Mamela he, ba mametsi hona jwa le ba batho ba tla batlang ho thusa ne. ke a tseba ba tlo ntetsetsa ba na le nomoro tsa ka mona kapa e tla re ga ke letsa pina ba tla letsa ka thoko ka mane ke tla ba utlwa ba batlang go thusa nomsa ka diaparo tsa ngwana ya motšha ya motle ya tlo fitlha be ke tlang ka la bone wa ngwana wa mošhanyana ke re
2: ee
0: ao nomsa go shapo ne fela go bua nna mokgathalanyana go bua nomsa o tswa
2: borokong
0: ntse o ja di-chips ya monate mone bo di gapa ntho tse monate okay nomsa ba mametse ba tla o thusane ba tla bua le nna utlwa nomsa e ha se ba lokile ka kwana se ba buile le nna ge ke tlatlamo ye mola ke re nomsa jale ko fumana ka ntetsetse ga ke letsa pina ke nke mehala ga o re tsebe o bona gore na re tswale jwang utlwa nomsa Bye bye, Nomsa.
2: Thank you.
0: Nomsa. Ke lebile ngwane so ngwane no atla atle mona ke ngwana ka yenu ke tlo muruma.
2: Eh, ha ile ke le tsentse ko fa yena a hlamona.
0: Ha mona ti jwang. Bye bye, Nomsa.
2: Bye bye.
0: Bye Nomsa. Le seria fa tumela? Ke a feta. Khotso.
3: Ye, ba botshelo.
0: Morena Rantiba.
3: Hey,
0: I'm going to go to the house.
3: Yena har hale mo tsama ke ke tshile re mata le matswa mata e ile le ke le la le tshega go ka itse re le matswa ba re le matswa ra mata mo tshile re ntate no tshile ka tshile ba ke go tshwe ke tsima
0: ke o mabetse mo ra ga nthiba
3: ke go tshwe ka ola ba ka tsaga ke tshe ka fela dilo mo tsana ke wa o ntate ke mo la ga tsaga ba mata le ke le ya tshile ka yona a ka na o ga ba ka ke go tshwe ke tsaka na botshono
0: morena ka
3: ka ke tla ya tshilo
0: ke morena ra nthiba le sedi dumela hle mga feme Hallo. Dumela hle.
4: Dumela ntate tsholo.
0: Le kae mhlomphe waka?
4: A re tele kae ke phoka manela ke tsile mo nana eno wa le mo ke aka flu fontele ga mo.
0: E yanda.
4: Ntate ke tsile mo tsepe. A ba ho bua ka meta pele bua ka ntate mo tsepe. Ke meta pele mo thoki mo hlompa go lo hampe.
0: Mm.
4: Go tseba nako go go ntse tsa tsa ka botsheke hey e ka re ka nka ho yena ba tseba ba tshabantse ba tla di motho ke meta pelono
0: hey
4: ka nka tsa hana ke nale tseba o etsa ya mahali neng ka se nka ka se etsa ka ngwala ka se etsa ka mo fa sona tla mplela ke se beya ka
0: kutlan
4: ja le go ntate tsholo
0: mohlomphe wa ka mo nga feme dumela hle
5: Re tsholo go hlompile mo tswadi ya mnatle ka.
0: Go hlompile ntate wa ka.
5: Ntate wa ka a hona ntate ke mo hlompang. Ke rata go ntate ke ba hlompa o lo fela ke re ke burua ka ntate mo hlepe.
0: Mm.
5: Ene se ka gore a ka busa mo bolong fitlhela a be a tsofala. Empa ke a tsebo re metsi a ntsha a gale a ntsha matsha. A ga matsha ntsha gale ha o bulela ka so tempaneng e ntate ke mo hlompha go le yena wa bona ha bua ntate mo tsepe hlompho yana ya gore boikokobetso ba ba o mo shebile fela se fa hlong fela bo bolo re ka nne dilutse motswadi mono ka nne di ntate ene ke mo hlompha go lo ntate ke ikokobetsa ke mmona o le se ka ba bua ka le bo mpa
0: yo ke madoda le sedi dumela hle
6: ba re tsholo le ka
0: re petse le ka ke nthori wa
6: la ntate tsholo
0: wa le sanda wana le
6: ke pitso wa le khosi tsongwa le tsanda wa ra pitso wa le khosi
0: o wena o le khosi
6: ke pitso wa le khosi mo ka keng ka mona ntate tsholo
0: ke o mametse ngwana eso wena o di bia jwa
6: e ke tsholo ntate mo se pe ke ka ke na le mata ne ke ka ke na le botshebelo pele ne ka re ka modimo tsiya senyo ntate tsholo re ka re ka mo hotela re a di eketile mo tsene ntate tsholo
0: o ga leletho
6: ntate a ntate o ka nne twa se ha o ka tsala jwa ka tsama o ka roka tsena batho ba tshwanang le ena ba bohlale ka pole tshewe ntate tsholo e lo nka mosebetsi wa gae kwa
0: e ha ba swae o kene mo no tsholo ka pantse ke gena
6: e o kene mo ntate tsholo mo
0: a ba le ke tshege sap sap a mona ke tswere substandard a mona ke tlo etse wa mona he di paladio mo hadi ho na di palo mona ngwanaka
6: ha ka itsheya le na mona tsa tikaolela ra tsholo ke ke tsholo itsheya le na mota ola e tsa tsena le tsena ntate bona tsa bo sontso ke na tlo ntsa mo tebe tsholo
0: tu dile ngwaneso
6: thank you ntate tsholo
0: ke o taba wa feme dumela se ke a feta khotso
6: Hello,
0: Mr. Chulo. Who are you, Mr.
6: Chulo? Hello, I'm Mungazbaka.
0: Hey, Daddy.
6: Daddy, I'm going to ask you to tell me the president of Daddy.
0: Aswai?
6: Aswai, the president of Daddy. I don't want to meet Mungaka. What's up with you? What's up with you? What's up with you? What's up with you? What's up with you? What's up with you? What's up with you?
0: Na he wa yampitswa tswa miketing ya ha ke rule fast ya tsholotlo tlo wa mpitswa
6: ku ka ntla tsena ntate ha o fetse go di tse pedi ka pogwedi o sa o so bui ka yena ntse le ka mogolo o matlakate
0: ba ntse ba ha wa ne so
6: ntate
0: ke mo ngafa no ba mpitswa miketing ya ha wa mpitswa mona ba mpitswa bo days mona wa go ba tla ga president Botlhopi ka ofela ha ke batswere ke bana mona phone nya ka mona botlhopi ke bana nga tlo ka moletsetsa ona jwae nga ba tswaga ke letswe ja le sedi
7: hi tobudi doctor
0: sho ngwana ka o setse mutsuzu itla o tabola nthena
7: hi doctor I'm prepared for that mutsuzu
0: the date is on papa
7: I date will be blue man but it's enough
0: yeah.
7: Man e get a problem you so man Hari ke fetlo la ha ila o qetela le ile hore o batla after 4 years abatsa malinta twana ana tsore mohope le president ya USA
0: monna ke
7: tsibela baba dilo ba le tsozi ake
0: na ke tsibe na go yena wa tsama
7: e nna ke nna ka botleba nyana ba ka ke nna no ba tlo iketa o ya world cup ngara ka Morocco le Spain ka dilo botsena tse 14 tse tlantse
0: okay ngwanaka
7: ka botleba ba ntate
0: tsholo ke ga ke go re papa
7: ka kisho mo le me living your legacy
0: ba ya danki
7: tsholozi
0: hola ke ga kisho mo le me o le seri fm e ke bona bimba fm bana he ke bona bimba fm bana he ba mamidi re mona ka lona le tshegela mangolo a mphitanga na le mangolo gilji
8: e bangu nana o ruke ka wa khona o le fella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
9: Swipe o fumane ho ekeditswe ho birthday ya Boxer. Reka Rama Original Break 500 grams tse 4 ka 99 rand. Brooks Oros 2 liter tse 3 ka 99 rand. Reka ka 1500 rand o fumane 3 gig Boxercom data mahala ha Boxer.
10: In our space to get it up and over and get the tips.
11: Countdown Ikarile. Kasonta Salamashuma Mabedia Mitsilensim Pupu. Kaiser Chiefs.
12: Arabo Obrigado. Habai Bele Labotagayar Playoff.
11: Ihura Urana Nebom Pudiba Zimbabwe. Scotland FC. Absolutely brilliant. Scotland. Mani Royal Bafugan Sports Palace. Tradition 2026 Toyota Cup. Say Joafit, Wakimu Zuzana Omulomung. Wakesa Haruina. Harina Tate Perita Babania Boro Africa. If Fantala Makwati. Kaiser Chiefs. Botana di Porto le Scotland FC.
13: Abati ya kereke bona.
11: Ka botlwa SABC 1, SABC Plus. Di tsebela zon tsa radio tsa SABC. Ka sonta sala mashume a mabedi a metsotsela tsim pupu. Metsotsong e mashume a mararo ka morao ra bo bedi tapama. Fumana di tikete tsa ha computer tikete hona jwale. Ka di ranta tsa le golo fela. SABC Sport. Ke mo hasi wa semuso wa 2026 at Toyota Car.
14: For the love of the game.
0: Ba babedi taba kena ke nako ya moqebelo wa jackpot ya loto moqebelo ngona ona le monyetla wa o hapa jackpot ya loto e le kanyeditsweng ho 6.5 million ena ke chelete e ka fetola mophelo ba hao hang hang mme mohlodi e ka ba wena shebella ketsahalo ya uhulo ha di nomoro ka kotloho moqebelong ona ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC o ka ba emongwa bora di milione ba tang ho latela ba Afrika Borwa e wena lotho ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata di milione tse ngata dipapadi di tshwanela ho ba le dilemo tse le shomele mtsurwe di kapa ho feta bapala ka boikarabelo National Lottery etsamaiswa ka molao ke Sizekaya ke labuile moruti maine hore hore lesedi FM le fitla twi o ka le uitrigate a ke bua le wena tjena mfundisi maine a mfundisi maine ke utlwa ntate ke utlwa o mametse lesedi FM ntate maine ke utlwa o mametse lesedi ka mona ka le uitrigate ntate ke a leboa ka nnete ya le mona o ntse o mametse tshebeletso ya lesedi re ke bapale pina ka morabona o re tatela ditaba

0: Someone to Love. Ben Major. Una lady Emma Fancy. Someone to Love. Akile bile hle Reverend Danki Sora Motiti. Ureke mame sikile ka Klerksdorp. Danki Maruti. Ya jwang ka mo ka Klerksdorp. Di tsama jwang ka Klerksdorp. E la mo se bedisa go ding FT le mo ruti ke ntate tlo re thewele re lo bona ba mamedi ba le sedi. Re tsama re lo bona ba mamedi ba le sedi re Hello, ba bona na ba ntse ba phetse mata ho hletlex dopo mona mata le ena ga mosebedisa reverend tangi so ramtete a re ndate me ona tlo go thusa lena ge sebetse ke je tsa me na phe re me na so ge di jo ge tlatla ga ge tloa mo ge lo ja re lo ge lek re na phe a skatla mona go na ge thewetse e o bina bona tiwa mofumelo ba no tla kwa pina tsa le sedi FM mo tla kwa pina tsa le sedi FM mo mo be a holo tshwere mino a se dumedi yo nana we yo no tla rutwa tlalla mona tla rutwa malava lava o ntse a phea dintho ka mana butla pele nge go tswa tsapsap mona hore na mo mamedi o renga pele re banka ka bongwe ka wedi ka braro
1: Tobela tsholo lo ka o ke tobela mkhala tobela
0: tobela
1: la wa rona rona go ba mpuche mona Given Musimanga,
0: yeah,
1: would overpalakai, Wapalaki team, Kailoron.
0: Onzali chief sing given and that Onzalama coasing, Hononalita Banyana Rakana was tripping, Sama Coasia tripping, Sa King's Troppers in a Stellenbosch FC. E have another battle, Mamanga Monga Stellenbosch in Gamon. E hunting the chief sea, a battle of Parisina, Kimang Pili, Babata Pili, umove Mutino Mamma. Papadiseo. Mo pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip batle ba tsebe gore batle ba loke ba batla pili tlhopha tsengata di a mmatla le Pirates ntse le Sundowns ena o mobe e re ke utlwe ka mona
1: kgotso mme mantsheuwa le kae mme
0: banna ka nako e ka nete nako ke ena 15:31 a re mme mantsheuwa ka 15:31 a nkile 41 seconds ei wa mrata mantsheuwa mantsheuwa na le entse flow crossing mola bale bamamedi ba ba entse flow crossing ndate re kopa pitso mosimane e be mokwetisi wa bafana bafana rona re hloka pitso ke molefi Desmond Majoro wa bonthabiseng mantshetse popo yeso ga o banna ee popo ee o tsewa motle motho a bitswa popo o na le mabitswang pompo ee ba mmitsa pompo kapele ke utlwe ka mona mamedi re rutlwe dk
1: ndate tsholo le kae ndate o bua le ndate seyamo ka magaseiwa
0: ndate wa
1: ke kopa go tsa fela ka pitša tšhano leile ndate Pirates o e tsala wa mo ndate tsholo
0: ndate pitša tšhano leile o batlwa ke tlhopha tsengatla monna enwa ke mang banna rulana mo kwena wa mmatla mane o pyramidi o mmatla le tshegofatso mabasa eno a na le tlhopheng sa Orlando Pirates fela ntho e ke utlwileng ka tlhopha sa Pyramids ke gore ga ba sana sebaka sa gore go ka ngodiswa sebapadi se tswang nageng tse ka ntle ga ona sebaka sa gore ba ka ngodisa sebapadi se ka ntle se tswang nageng e nngwe se tlo bapalela ka mono mobamedi motle ke tona taba tse ke di fumaneng tseno jale ga re tsebe fela Pirates le yona e ntse maatla Peter Shalulile ke o fe ditaba ga yamoganaka ke o fe ditaba taba di jalo mohlomphei waka re ke utlwe ape ka mona gore na go e tsala jwa
1: ntate le o ka oke dumela ntate le o ka oke
0: ntate
1: bua Edgar ka mona ka Pretoria ka mona
0: ga
1: ntate le o ka oke le nna ntate motsepe ke morolela gaebane ke morolela gaebane ga yo moetapile a sa tla tshwana le ntate motsepe ga yo moetapile a sa tla tshwana le ntate motsepe ke morolela gaebane agolo ntate ke a leboa ntate ke le bua ntate le o ka oke
0: ska tshong jalo ska tshong jalo fela ke maikutlwa mo mamedi e mamedi ona le batho ba tsebang dintho ka mona ba ntse ba le kgoneng kwana ba sa batle go tlhelela e hona le batho ba tsebang dintho ntate e re ka tsela yena a gannang dintho ka teng le yena wa hana ntate Motsepe gore batho ba ntse ba reng wa hana ore ae ntse o na le batho ba tsebang dintho mpheta ke motho ya nang le nnete ntate Motsepe o na le batho ba ratang gore ba iketse ka gona ba tseba ba le bang e re na le mofuta owalo wa batho ka gana ene Aforika Borwa ande gommeng o ke ke wa ba jalo wa tseba le letho le letho ntho tsena tsa lefatshe di kadile le pele motho a tlhale e mongwe le e mongwe le pele a tlhaka modimo a sa entse lefatshe go ntse o tlaena go tsena go tlaena go kenena go kene monga tlhopha sena a tswe tlhopha serekiswa serekwe ke mang go tle bapadi sena ba re ga o sa tla ba le sebapadi se tlhwatlhwa go feta sena go kene se seng se senyana a fitlhe ba ga ba naye motho yona mobi gona bothata ba lefatshe ko re rata go etsa ee ba re ba compare
2: ke botana ka tsopa pa tsena se o tlhisa la Zimbabwe sa se tlhisa u chief simane tse se tsika le tsono no a na ke nete taba yona wa saina na ta diso
0: ba mmalonyana ntate ba mmalonyana ha se yeno fela le mong ba mmalonyana
3: ndede tsholo dumela
0: ntate
3: ndede Motsepe wa tswa u tsitse se re dina nya gone ya ya Africa bo Afcon mani bo Champions League
0: continent ya Africa
3: ha o sheba le tshelete e re ifumana ngwana jole e udimo ha holo na go efitile ntate ha ya tuwa ikho ntate ha ya tu ke lusina kwa tele le magaona le tshoka le shipa go lentse bo bodule bo mwata ha mpetla ntate isa ya tu hona jole re bua ka nete go se kwa go tla ona didinyo nyana tso tla tswa mo ne ho ntse bo bodu ntseng ha ntate mo tsebe ja ka nete ntate mo di tsepe o di se re tene ha hana le me ha gore a go tla o dula theme bo bedi ka ba ya borago ya bofo o tlo go ya ke dutse ya pele bo bedi ke qetile tango
0: ndate kwa
4: ndate
0: mohlombe
4: solo dumela hlangwane sho
0: ndate
4: Petrice Motsepe Prince Petrice Motsepe ke motho ke mo tsebang hantle ndate ke mo shebile haufinyane le nna
0: eh
4: ka di mining ka mane ila ga re ka tlo tswa ka Anglo Gold aba fika thea ntho 20 am African Rainbow Minerals. Menta deyo.
0: Ukano
4: chintati.
0: Hey anda.
4: Kani tichintati. Una salamu nyane a uruka na kuingo. Hana tia. Nye kampanye no ya African Rainbow Minerals.
0: Da doga di mai.
4: Chini mutu yana le niti.
0: Kano Northern Cape.
4: Chebelo pili. Hana ya abuwa reki. Toro fachele teka na kuisi. Una ebuwa. Abuwa le rone arishibye mahoon. Kia le buwa ntati. Kisti filmu le sana kamona ka chimbani.
0: Lala ata kamona ka maine. Northern Cape. Kitu amu unu le nane gile. Le monse pedi zeftile. Na self. Kikisi.
5: Abdulo. Mela wanamme.
0: Mutombe.
5: Upeti. Kikika nikhilbo ili poto. Uri maintri wanamme. Batiba. Aul meta pili u meta pili. Ufuwe. Ufuwe ngwana mme da demotsepe gratile o bane o ikitla editse le papadi ya ya bolo go batho ba bomme go batho ba bomme e maemo nga o dimo le no and na ke a tsho nda de pitse o ga ite for South Africa for fana mafana
0: hey
5: number 1 tango
0: ke le bile mang a fe
6: Dumelang tete tsholo. Kitsi ka se doing ka Bethlehem.
0: Eyanda.
6: Ke botsa gore Cassius Maidu le khutetse Sundowns eng ka bontsa le ka kwa.
0: O ntsa le ka kwana Cassius ntate wa ka. Ke a leboga.
7: Ela moganda le ru ka o ke dumela o go phele go tlo.
0: Ntate tse.
7: Ga ma go di sa ke ka mang o.
0: Aka. Eh.
7: O matala bana ba hana o be a me ya vhadzi a vhadzi vha tshofisi dzi kana bana. Matala be mi ya vhadzi a tshira ba bana. Ai go. E ke yo go go vhela tadi zwiro.
0: A good dancer. O a tsiba uri na o tla me o be a me ya fatse ni. Ho i bile ntate lo bombare. Ha ona taba go na o hlohlwa o loka. Ha o ka dula na go etelele go a senya. Fela o bua ka a good dancer. O a tsiba gona o tlamela ga the West stage ni a good dancer ke ntate Lumumba ndadore ha ba swai AKA Unalis Java Sponono.

0: bophelong le botjhabeng ba basotho. Lesedi FM ke molelwa.
1: E jwalo tabena mamedi ke molelwa me sosuki robong botsekeng ka mora hora ya bone. Ke ntse ke tshwere ke yona bana chatlet lo mona ne hle ke batla mo bula ke mo shebe. Ke tshwere di metale tse le shomele metso robong ka ofene se ke ntse afela ka hlogo. Ene se ke mula fela ka hlo. Ke enwa chatlet lo. Ke. Mo be ampe muthi. O mo be. Ya. O thotsi metale wa bronze ka mane ka o di 4x100 meter freestyle. Ke relay he mo mamedi mo. Yeah. Emotio. Chat. Ga go no ka tsiba suthu mona ga tlo bua suthu le wena le Sedi FM. E ke re gog. Wa ya le khwa sena se ya re hlula tsholo man. E se ya re dabula man. Eish. Tla me ona hane a be di ko ingwa e hloho na o tlo e pota ka ga nye o sentence. O ipota ka ga mo u kwa bua ntho tse thata. Se se bi khwa sena se ya re masula. Tla ta re kutwa ke bana ba gona khwa se. Eric Tingla o hlopeng sa Asande Kotoko. Ni Kotoko mo no kula go tsa nyeo. Ernst Middendorp la ka pota ka mono ka netu la ka pota la ka pota ka Asante Kotoko ka mono ya ya le re tingla o mono ke yena ya tshwereng he marapo mi tshwere marapo mono o di le matse mashuma mahlano a mdzi mhla sebeditse monelo la ka go tsa Pirates ka nako nyana etelele re tingla o la ba ya mane ho papadiza makhaula kha ya ya lo wa hlaloso ra Asante Kotoko hlopa se matla o se tshwantsa le bo hlopa tsa bolo no Pirates hore ba tshwere ka thata e ka ba ka opola mantsi a se bapadise seng sile sa bua ga Pirates ke le bitso fela ya la ga upa chairman mane Mpumi Khoza ga yona ntwe na re hlopa fela etsa go se ke ga go bala ke se kopanye
2: ya etsa ba fa ya
1: ya se kopa. Rale gela ta pencha me ne ngwana le shuru. Ya mulata ka frog and tuna ke fire and tuna ke mollo tukutuku watuka mollo. E obetsa ka malaka bendati.

0: tabentla holo etsang hore go bane le tshudisano e matla dipapading go bane hona le hlopa tse batlang di le mothangwana tse leng hore di a tshudisana le ke le le tsore e ba papadi tse leng hore di monate tse nkang nakonyana e teletsana go feta nakong e fetileng jwalo ka se ke boletse gore rona batho ba bolo re a shora go sena dipapadi jale ga di batla di le ngatanyana di ke ka more di ditšhabelang tate tsola
1: o mmala jang Dr. Desiree Ellis o ntsha tshwere
0: Dr. Ellis o ntsha tshwere tate tsholo ebile re a tseba gore o lao ga ka mogaope o na le montshane fa 2022 le Banyana Banyana ga ka ba le lesonolo leo go ena e fetileng e leng gore e ne e le ya 2024 empa ile ya tshwarwa lemong se e fetileng gona ka nageng ya Morocco jale ke nana gore o a tseba bohlokwa ba gore a hlole kapa bonnyane gobane o ntse a bua ka gore se ba se batlang ke gore ba fitlhetsane tse nne tsa go qetela go bolelang gore di-semifinal gobane di-semifinale di botlhokwa ga o tshwanele le mong se e fetileng kgetlong lena di-semifinale go fitlha di-semifinaleng go tla bolela gore o santse o ka kotlolo go phunyeletsa go ya dipapading tsane tsa mogopo wa lefatshe nageng ya Brazil le mong se e tlang jale Aforika Borwa e shebile fela ga e ka fitlha go tsena tsa di-semifinale ke nana gore tsane tsa magaolagang ka mogope e kabe se le bonase go bonang ka ebe ya jalo empa go sokolosi ya golo gore ba phunyeletse go fitlha go tse nne tsa go qetela
1: ke tlhokometse ntate Motsepe o nyollotse tšhelete ke a gola le yone e tla thusa dinaga ka go fela gore di sebetse ka thata di tsebe go kenelela dipapading tsa mogope lefatshe
0: ntate Motsepe o nyollotse tšhelete e sale a fitlha ka mona ka CAF e ba moporesidente wa CAF tse dingwe tsa dintho tse e leng gore o ntse a kentse maikutlo a golo a tsepamise maikutlo o tsona ke tsena tsa bolo ya batho ba bomme e seng fela dinageng kapa dipapading tsa matšhabatšhaba le dihlopheng tsa selegae gore tšhelete e e leng gore e a bapalelwa tšhelete e leng gore e kenywa moo e be tšhelete e batlang e phaaphagane gore dibapadi le tsona di be le morolo wa go bapala moo le ditlhopha di seke tsa ba le di seke tsa nyagama go bapadi tsa bona dithurisanong tseo jale go bohlokwa golo o nyollotse ka diperesente tse ngata golo tse fetang legolo tšhelete ena ya wafcono e sale a fitlha gobane gona jale e se le tšhen ya gae ya bobedi e le moporesidente wa CAF le go tloa go yane ya pele e sale a ntse a sebetsana le gore a nyolole tšhelete dithudisanong tsena tsa basadi le go ena go jalo fela jale ke tabentlagolo ke tabentlagolo go bona gore le papadi tsena tsa batho ba bomme di ntse di nkelelwa tlhogong jalo ka tsa batho ba bontate ebile go ntse go nyololwa le tlhodisano ga o na le papadi tsena tse tshwanang le bo wafcono ntate tsholo
1: wa tsewa ebile o buile re ga a fitlha mo no na le sekoloto sa bokae ba 150 ona bowa le go tšhelete eno e teng fela e tlameo ge sebetse e tswe ka bankeng e etse mosebetsi
0: wa tseba e nngwe ya dintho tse e leng gore ntate Motsepe o di bontshitse sale a fitlha ntate tsholo ke gore ke gobaneng batho ba bangata ba ne ba batla e le moporesidente gobane gantlentle tsena tsa kgwebo re a tseba kwano Aforika Borwa ke motho e leng gore o a di tseba ebile o a tshepagala go batho ba e leng gore ke batsetsedi e nngwe ya dintho tse e leng gore o kgonne gore a di tlise ke ditšhelete go tswa go batho ba dikgwebo ba kenyang ba tsetelang tšhelete go mogatlho one o laolang bolo kwane continenteng ya Aforika e leng CAF jale taba e etsa gore e dumelela CAF gore e phamise megolo meputso ditlhodisanong tsa bona tse fapafapaneng jale e nngwe ya dintho tse e leng gore ntate Motsepe o di tlisitse e sa le ba ena ka setlhogong kontinenteng ya Aforika kwano ga utlwa papading ya bolo ke tshepo e e leng gore batho ba dikgwebo tse e leng gore ke tsa poraefete ba na le yona go yena e e leng gore e dumelela gore ba tsetele tšhelete tsa bona mona go tshefe jalo o ba ntshitse ka mokoting go bua nnete ga o tlua go tsa ditšhelete a etsa gore go bane le lekeno e seng ba be ba sale ba jelela ganong ga nka e beya jalo jale ke ntho e leng gore e mo sireletsa golo e leng gore le motlhang a tsamaileng ke utlwile bekeng ena o tsebisitse gore e-e ka mora gore a qete theme ena ya gae o tla tsamaya le ga a sa tsamaile o tla dula gopolwa ka taba eo ya gore ga o tlwa ditšheleteng ntate motsebo la sebeletsa continent ya Aforika papading ya bola.
1: Ngwadeso o e qetile ga re e kwala fela re gutlela go WAFCON e be o nagana gore balatedi ba tla ba jwang ka mora gore re tshware AFCON gona Morocco jale ke ya basadi enang date o nagana gore ba tla ba teng ba tla ya ditadium.
0: Ke nagana gore ba tla ya ntate tsholo ga gologolo ka moo ka nageng ya Morocco ba e leng gore ke batho ba naga eo ya Morocco ga golo ba lebeleletse gore naga ya bone e etse go gong go itseng o tla gopola gore lemong sa 2022 ba laotlwa papading ya magaola gang ba otlwa ke Aforika Borwa ba otlwa gape papading ya magaola gang lemong se e fetileng jalo ka se ke boletse gore e ne le ya 2024 e tshwereng lemong se e fetileng empa ba laotlwa magaola gang ke naga ya Nigeria e e leng gore e la gapa mogato wa bona wa bolesome kaofela e leng rekoto dipapading tsena. Jale ke nagana gore gobane ba lla ba labela ebile ba tshepa gore shopa sa bona se ka etsa go gong go itseng go ka ba tswelang kgomo bosomong ke yona e nngwe ya ntho tse ka etsang gore ba ye dipapading ka bongatanyana jale ke nagana gore ga re no sokola gakalo gore re bone batshetsi ba le teng mabaleng ya dipapadi ba tlo tshetsa tournament ena go tloa ga e kala go fitlhelela e fela.
1: Re fella ga e le tlhopa sa Aforika Borwa ngwana mme ke yo le go qetile ka wena.
0: Go batla go le thatanyana ntate tsholo ke na le gwao ka boitukiso ba rona ke a tseba gore re bapetse naga tse tshwanang le bo Japane bo Algeria gantse re ya re itukisetsa tournament ena empa ga ke nagane gore ebile dipapadi tse e lekaneng ga ke tsebe gore mokotlisi Desraeli se tla ikutlwa jwang empa ke nagana gore naga tse tse re di bapetseng Algeria e tlhopheng tse lesome tse ka godimo kontinenteng ya Aforika Japane e tlhopheng tse tlhano tse ka godimo lefatshe ka bophara jale ba bapetse ditlhopha tse pedi tse e leng gore di batla di titile di le maatla jale ke tshepa gore di re sebeleditse nna go ya ka nna mohlomong yona ya bo seka magaola gang di semifinal le re tla fitlha ke nagana gore go phunyeletsa go ya mogopeng wa lefatshe teng re tla fitlha.
1: Ngwaneso o e qetile se re gatisitse le banta mona ge tlanne ge leng ke ge le bapaa lebanta lena la ga ngwanaka
0: ntatetsholo ka lebapaa go phunyeletsa ya mogopeng wa lefatshe Brazil 2027 teng a ke beya so yaka
1: re aya
0: go ya teng re aya.
1: O iqetile Benjamin Leshoro ke lebile tlhe motlhomphei wa ka
0: ke lebile ntate tsholo le kamoso
1: ke tseo ditaba mabedi metsotso ke mashome a mabedi a mesemotlhano ka morago ra ya bone Benjamin Leshoro o di beile jwalo hemo bamedi tsena tsa WAFCON ba nnaka ba ka opolang eo ana ke mang a usio bana Porsche ya Modise Porsche ya bana ke ena sebapadi se le seng sa Afrika sa mosadi sa o hlaba dintlha tse le golo papading tsa machaba Porsche ya Modise o kae Porsche bana DK go batle Porsche man go dabile o thontsa bapala mona makeishini mona haona di tournament o go mpatlele Porsche mona ile go utlwe re ka rongwe tsi buka ka rongwe tsi buka Porsche ya Modise a kre mmatle re ke re utlwa rena re ke re tlotla le yena bekeng e tla nna Porsche ya Modise ka mona DK ke a kopa ngwana mme o ntshwarela se ke otla moye mona ke mpa ke mogopotse fela o feta ke lelong yaka mona ntse ke qoqa ke yena fela sebapadi sa bolo ya maoto basading Aforika Borwa se e tlhabileng dintlha tse legolo re tlhege re kontinenteng ya Aforika re tswa ditabe kontinenteng ya Aforika ko matle mono Porsche re ke re utlwa rena engeng o tlame a tlo kotlisa le yena nengneng ga nako di mo dumelela man Porsche ntse e tsana ke na ke Skylar Tyler. on a le Jess Welt le Tukutela Solar Resute Moon Vela Vele Uyena.

0: Ke o taba mo ba me re tla di sheba tseo he tsa di Commonwealth Games re tla ofa tsona sebeletsong e kgolo ya lesedi. Ngwana mme o teng mono tla tle a re fe tsona ka nnete ke re qoqe hanyane le yena ke mogalagadi o tla re fa ditaba ka ba ka opola mošhane mong kae kae Bloemfontein mo. Re tla kena go bona butlapele ke potele ka mona ka mašhelešheleng ke ya gutla. Mogalagadi ke tlatla wena ka morapina ngwaneso.
1: Ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisin naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ha ho supermarket e cheap ho feta U-Save. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka R199.99 le 900 gram ya Pocomo Weet-Bix Whole Grain Wheat Biscuits ka R49.99 fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha U-Save fela. Mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane. Ka mehla.
0: Babele metso se le shomele metso e robedi. Re a horeng ya bohlano. Ke tlo buisana le yena Teboho Mogalagadi. Ya mobamedi monna ena ke a mo tseba. O ne a sebetsa kae kae benkele le leng tjena le rekisang aparo tse turang, tse bitsang, tse theko e phahameng. Ka utlwa e ka re lefapha la dipapadi le tla matla profenseng ya Free State mona fela o tla re fa ditaba. Ke a tseba o sa beile mejafatshe. E re ke molate ka phoka borwa le sanne. Mokgoba o teng. Mokgoba o teng.
4: E tshosang.
0: Mokgoba o teng.
4: Ha ba bapale diketwane tsa rona.

0: Mabedi re a metsotso e me mona he ke ile ka o tshepisa gore ke tla bua le kakapa, ke tla bua le motho yo mogolo, ke tla bua le motho yo a sebeleditseng naga ya Aforika Borwa, ke tla bua le motho a ileng a e ba mokwetlisi le a ba sebapadi bo Pirateseng kwana bo Swaloseng kwana etsa ntho tse ntle bo Under-23 o sebeditse Bafana Bafana a sebetsa mo mamedi, ke bua ka Tashakes Mashaba. Ke utlwile bekeng e fetileng ka Moqebelo dikakapa ne di motšhaketse ka monong date o etsiwa ntho tse monate yagolo. Tashakes dumela tle tshebeletso ke lesedi FM re ao amogela.
1: Ntate Luka o ka dumelang le kae na?
0: Re phetse ntate wa ka le kae tle?
1: Ao no re a phela. O go tla ntse re utlwa le re founela re bua le lona ma.
0: Ee yatlhe ntate wa ka. Ae ke leboga Modimo ga le mona bophelo bo ntse bo le teng tate ntho ntse di ya jwang?
1: Danke ngwaneso a ntse di ya pele ke bitirega haholo man.

0: ka mmanta gore nya bosupe ha etla bo ho abua di gao he ka 7 o'clock mantsibuya ho tla be ho abua di gao he ngwana eso wena mong a feme ho tla hle ho be monnati ka nete ho tla ba monnati bona ba isali a re tla be re sa batle le thonta te re dutsi mona tse re ho tla ma u tla pele solo timantweno tima ka mona ngwana ka man tswagele mamedi hle gine gire ke tibe ntho mona ke yona ntho di ntlhasetha ka mona DK ya iki thabetse tabeni a puisano ya ka le ta shakes man ei ta shakes mashallah bana bra shakes ka ba ka bua le moradi a he bana no ntlantla bana monate mokalo le bra alfi ah bana ntho tse monate la tsela le tsa ntho tse kgolo bo ntate o hlokomela batho o hlokomela motho ke ntho e kgolo ampe hlokomela motho e mong ke ntho e kgolo ke ntho e kgolo kgolo kgolo kgolo kgolo tsa mo botsa sindeng hlapo
1: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bet ka Hollywood Bet le Skinner Zonke Mystery Puzzle. Betcha ka 2 ranta ka fa o feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng ka 6:30 thapama ho fihlela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Major League birthday ya Shoprite. Mere kitika ka subsidize di theko tsa ditlhoko tsa mantla. Ka disolutse jwalo ka 10 kg ya White Star Super Maize Meal ka 109.99. Le 4 liter ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka 129.99 ifela. Disolu di fumana ofihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite ifela.
3: Papadi. Le tsholo luka uke.

0: Sean X stara sa 058 ke kwa kwa mo ke kwa kwa mo 058 engwana ka go vetse stara sa 058 le bitso la pina shemela mise mhlano mabedi ke metsotso re ya horeng ya botshelela nako e se batla e ile kana mutinyane ka nete mabedi ho thusa motho ke nthe kgolo ha holo ke nthe kgolo ha holo e bile o sa kopile ke motho o iketsetsa yona ka bo yena fela modimo a getsa kwa la kgeuseno ke ka o kileng ka re lo botsa ntate Sinde Nhlapo ai e ntate o ile a etsa ntho e kgolo hampe mane lapeng le hanyembe ei o ile a etsa ntho e kgolo ntate wa re ntate Tsholoma o na ntho e ke e bona mona mana a ko mpatlele mme Nandi Nyembe monna gore na re fihla wa re batla re fihle mono ke re lo mo etsa ka mohau mana ya siya mana diketekete mono banna o Sinde ne re tsama mono le morutisikete e re le mono re a ile o thusa mono banna Sinde Nhlapo ngwana mme o entse ntho e kgolo haholo haholo haholo ai a ke tsebe ke re mutle pele mpe ke nke mo mamedi ka mona mpe ke nke monga feme ka ke nka monga station dumela monga feme
1: alla ga go mo rata mo ga fere o a bua hana ka dingwe
0: ntate kwaka
1: bana o bua le mokopu ka mona kana le dikaga tsa mo sekolo se tlo bona ha ndate tsholo a tsa go wetse na ke ka mo ga pharete
0: eh
1: a tsa le ka ba itatela sa di ya tsa fa pa pa mo di o ga ka ga tsa ndate go go tsa ndate tsholo
0: wa ta sha lulile fela
1: a ke ne ke ipatela sa lulile fela tsa ka ne ke ha ona ba bangwe ke ba batlang ke ba ka striker ke ba ka tswa di hukhu tse 12 ebe re fitse lo kwa ka le sele le nngwe
0: o e gatile ngwana ka ke utlwile
1: ha mona
0: o go tso ba tsa striker ga dumela hle
1: ere mo a tso
0: ndate we
1: o ne re le tlo se le tsama
0: o re njwa
1: o tlo mo rakile tshini sa ka mo tlo ke mo shebella black and white
0: eh
1: ka mo tlisa mbuele na mla pla o mo
0: ngwaneso
1: ka tshintshing ka mona ke baka salulile ke maka
0: o batla salulile
1: eh se ntile mo yere mo pote pote ke ke ka mona
0: ya gile
1: ba sa shota
0: lile a pa ibile wa tsama
1: lile po tsama a kana ke tsa ya pele ke mara tsama le no ke tlo se ha ya pele ya pila ha mara
0: ntate wa ka
1: yena al khotse ke sa ho tsena motho
0: ke etsa jwalo khotso
2: le tsolo
0: ntate
2: e na ka beng ena di khawe
0: e ntate
2: Eh wa bona ho player of the season.
0: Mm.
2: Ah ke fa like le lokosi ke fa ntwane ba ke mang yo pharetsa police.
0: A police.
2: Eh e be ho player of the season. Ke fa ngwana a mofuke.
0: Eh.
2: Eh ai ke tsaka tse.
0: Ngwane eso.
2: O bua le tsena ga mangwane ka da ka tsakane.
0: Ntate ka tsakane ke le buile hle. Dumela monga feme.
3: Ntate tsholo.
0: Ntate we.
3: Ke tabetsa nna ba ke ke batla le ba hoela that they shake my shower ba tsenda tse tsholo ke le bua mo ke bua le tshabara re hoela ka ka pa mo
0: le lewe DK ke a le wa ntate
3: wa bona ho bona mboka dia santsa le solo simula a na le bima ho lela pirate man
0: o na le jwa le heta shake singwana ka mo
3: tsala ya le wa ka sukise sa house sa ke intlane se sa tswatswa kwa wa mo pele that ke intlane bye bye
0: ha mo na tjwa
3: ke intlane o fihlele pa
0: ke a leboha ntate
3: ditshabalala mo fihlile ke leboha
0: ke balala dumela hle
4: ntate tsholo khotso
0: ntate
4: le khodi ntwana mo lebo location wa Alexander wa
0: mohlomphe
4: la moyo lo fatse ntate tsholo mpane ke re he rona ke a khola re ntse re ituketse rona re le masanda o so ntate tsholo ha ona thore hloka ntle le mohope o le re lose o le re bula utsiwa ke pirates re a batla happy season
0: Oh
4: ke mo hopo a rona re ba academy le ntate tsholo
0: ntate
4: a ba khutse mo paro ntate tsholo ke o rata ona o feta sona maphodi wa tseba dang that
0: ntate wa ka khotso
1: ntate tsholo
0: morena ka
1: sa ka le khotse mo IW mo tsabela
0: eh
1: a khari o sa fu ya khawe yo ya pay of the yena se coach of the year
0: ma
1: o sa fu ntate
0: wa du
1: kadoso
0: o kadoso
1: eh wa ka re sa ifuenta to sebeditse mke
0: ndate
1: e ka tsisa chipsing re shota striker ra ka mphamisha mautu ka mo
0: go tlile hle mranaka re ke potele ka mashelishiling ka mona
5: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
6: Tiko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng mme e ka ba teko e sethabetsang haholo ho e etsa mona gene diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99 bakeng sa dintlha tse ding etela genediagnostics.co.za gene diagnostics le tsepamisa maikutlo ho DNA
7: Ke 19th birthday ya Top Tea Tiles. Re itse ka di solo tsa semmetle tsa hadi. Khomba ya di tiles tsa teng ka white wall. E ke nyela tsa di khomare. Route le di sebediso. Ke 939.90. Emere se pedi tsa pente ya Chef PVA. Ke 699.90. Reka ka 2500 ka bo feta. Ho hapa e time le tsatsi. Tshelete ya back ya 19000 ka ba home makeover. Se solo se tla ka la 17 July ho isa ho 31 August. Khomba ya di pehelo. E tla le bengele la haufi le wena ka reka online ho toptea.co.za. Top Tea Tiles. Tsheko ka ngwe ke tsheko e glass.
0: Ba dimetse se ke robedi a pele re fihla o reng ya botshelela a o re kenge ba ba bedi fela ka monanga ba ngotseng bota hape o re ai chief c ena ya rona ya re poka man ba tibetse di coach ba tlo re fa cruise nako ha iyo hape chief c tlo dulentse ha ha every season ke nthena ya bona ya o fetula ba kwetlisi e re kutle motho emong ke na mona play of the season na ke re tebo ho mokwena wa sundowns ke nna amelia kodisang mohlakeng Ranfontein mohlakeng re kutlwe mong kena ka pelenyana na go dintshwere ka mona
8: ndate tsholo khotso la ka lebitso ke fanyana
0: e ya fanyana
8: le sandawane ke stele ndate tsholo nna ke batla ke khotso khotso fetse ka se tlhopa sa ka sa sundowns
0: ege
8: ho tla wa sianda ndlovu le mushano na wa wa fan veki lo go tla wa Ricardo Kose mana ho tlhopeng sa Bloemfontein Celtics Nete mushane ke shotang kana ke yana mane se hlophensane sa Cape Town City give it boy akisafu sintate ka nete ke tabe qetile ntate tsholo
0: ntate
8: tseleng tsenga dakina tsona ba ne ka nete ka doso wa iqhaqolla Mamelodi Sundowns thank you ntate
0: ba hana ka bit boy ntate ba ra kampa ya mosekwa
9: ntate lo ka uke hlameta pelo dimela santatu aka ba
0: ntate we
9: ntate ha ntlantla ke a utlwa go na makgosi ba tsamaileng ke bo mang le ba batšha ke ba fe moetapele
0: aotle
9: ntate le o ka oke morena waka
0: lilepo oile lilepo a thukuthela umoya lilepo oile papa ba ntse ba batla phili ka mo ya mabasa ya hana

0: go thole hlenana mama batho e sala o lla ntshanyana o liswa ke njwa le ha
1: ach
0: go hona na mama
1: sirele tsebe o satla thole tshe mo sa di nyantsa ngwana hlele o la pili ngwana
0: a e molanga bona ke na ka e mo bona na ha se khale ke mo antsitse nka tshelela mama na tshelela mama ke le
1: ke nana re ke kgolo o tla tshwanela o ithutena tsatsi le leng le leng o hopole gore o robala ga motho di o fetole ke a golo o lokela go seba seo le wena
0: iketle molano iketle o ratampe gore o kene taba tse o sa ditsebeng aba go sena leto le betiri le o ka le bua molantwa itsamele motho wa batho
1: o tseba ke e motle ngwanene o llela leseko ke o jetse ga ona ngwana a ka llang fela jena empa sa kule
0: ga ona ngwana a llelang leseko mone a ke re ba o llela leseko ntata o teng o tsa mo etsetsa
1: botle ka ko ntsetse mona koore o ile wa ntatlha fela jeka mabaka a seo fela gore o tlo nkana le madala yo ya disene kapa o ne o shebile fela mashankura a hae kapa ke o rata di-blessana
0: molanto wa mmona madala eo a disene eo ke ntata ngwanaka nna le ena re entse motho ga mofisa lefatshe ke ene ke tshereile
1: e botle le nna ke na le seabo ngwaneng eo
0: ela oreng hewan molanto o batla oreng o a imamela ga o buana
1: ga ke lwane tle empa fela ke batla go gopotsa ntho e le nngwe fela gore dikgwedi tse tlhano ka morago gore nna le wena re arogane e ne le sonta sa pele sa paseka ke a tseba nna le wena re ile ra nna ra tshoba-tshoba tle a e botle mme ka kgwedi ya tshito ke ga tshireletso a tlhaga jalo batla go ntshwetsa gore ngwana eo ga se waka
0: molanto o mosadi wena gona o kile wa imana
1: butle se ka lwana se ka ntse o thubetsa jena tle botle o tla tabola diaparo tsaka
0: o tseba eng ka kgwedi tsa bagashane molantwa
1: tswa jalo o ka nkotla ka seta botlhoko je
0: tswaga ka tlong ka mona tswa

0: ha hona hore nka ba le connection e kana kana le ngwana monna e mong. Hoha ha ho lo jwa monna e o ile ntsera saka mai mbobile pelo ha bohloko le hona ho baneng ha botle a nka ruma ha kana kana ha ke ntsha maikutlo wa ka ka ngwana e ke bua hore ka nna ba ke wa ka kapa jwa ebe dintho tse di tsamaya jwang ha e le hantle a mantswe a mang botle ha batle ha ke ba dipuo kapa hona ho utlwa lehlakore la ka. Hona ke molato ha ke batla nnete. Ka nnete dipotsong di ngata fela ha di hloka dikarabo.
1: Hello? Dave? Dave? Dave, mamela. Ke fumane mosebetsi wa nakwana mane supermarket ne? Mamela, hle motho wa batho. Ke tlo hloka mohlokomedi wa ngwana hle. Hle Dave.
2: Chief, listen. Stop it. Listen, young man. On a such type of a decision, you don't just take them. O tshwanetse o botshwarisane le motho o ntso tsamaisana le ena tsela ena. O nkutlwa? Mamela, Moreno. I'm going to sleep over this matter, ne? Ke tla o founela hosane ka dikarabo.
1: Mosebetsi o qala hosane.
2: Yo, leboha nna ha o ntetse mo.
1: Dave!
2: Qala mosebetsi, ke qala hosane.
1: Mosebetsing ke qala ho se
2: ke leboha ha o ntetseditse o ka ngwaneso. Bye bye.
1: Batho Dave ke hello.
3: Ah, Simone na wowo. Ah, tse ha wena da bosa sala. O tla ke mangala. Ke wa ke papa na na. Papa tire.
4: Ke ke go dula le mahadi.
1: Ke ya tla Dave. Batho, ha wa nka se notlolo sa ha o sa ipile.
4: Sheba mona bo. Ha ke tlo tsamaya ke jere thutyo di notlolo ka ke pantit vachtere ka pa ena fadere mona ke kwala mapantiti man. He? O ile go bo o rotsala.
1: Ke ne ke re wa bona ausiane ya mpatlisitse mosebetsi wa nakwana mane supermarket.
4: O batlisitse mosebetsi keng? Ke mo walapa.
1: Bathong.
4: Ke re na walapa.
1: Ha ke batlisitse mosebetsi ke se ke lapa. Ha, ehle David.
4: Entle ke, ho etsa lang ka founu yane ya hao. E ka re busy man. Ho etsa lang ka founu ya hao mara bontle.
1: Dave, a ko iketle. Ha se letho mona a ke re o a di tseba di-telemarketers di
4: jwang? Telemarketers di bohlokwa go feta seo nna ke se tletseng monana kere kapa seo re se buang.
1: David ha ke re jwalo
4: empa ketso tsa gago di contradict what you saying. Ongut go bonala hantle gore ke fitlhe ka nako eo o ne o sa nlebelele.
1: Wa tseba keng David, e re ke time phone ena he gore go be le kgotso pakeng tsa rona.
4: Wa e le ona o inaganang tabe.
1: Batho Dave jalo wa ntumelela gore ke ile sebetsa lebenkeleng.
4: Ga ke bone botlhokwa ba gore o lo sebetsa empa ke botsisa anything and everything e o e batlang. O batla lo ntshisa ka batho gore ngwane o wa ka a golele strateng a fetswe le dikatsi le dintšha a qetelela sa kula. Obe jwale re matha dingaka nna le wena kere ga nna le wena re seke ra senya nako. Ebile se ke be ra senya le kgotsonyana e ne re nang le yona pakeng tsa rona. One, o tlo mmamela ga go mosebetsi wa letho o o tlo nka onkutlwa. Two, ga ke batle mehala ya bosiu ga ke le haka diyamitlie ke nagana wa utlwisisa gore ke buelela bokae ebile tlo o tlo nokela le matiela gao le tlo

0: tseo he taba tsa o sibotle nna le mona mo tsho ga tlua mo thung a ai ke na ga tlung ka mona ke tla o fa ntwe futhu metse mona ke tla o tla o etsa tie go e futhu metse e o tukela ka mona ga tlung ka mona ke tla o etsa ho batla go futhu metse ke re jolo go abata ele o ke na ga tlung ka mona e kala pele ka go fie teng ya mo tsiba go na e vola fitla neng nye ma
1: a ke se khobo wa ha moshe a se bata puruma bhirimana bhirile de la khobo horwa ge tla bo si bu shalane a ka la ma buga ga so tsela wa meri go tsale taba saba ne ntsele bo ha le bata se puruma o ile tsa di thaba thata mafika a hlephe o ile dilomo lo

0: mafifi a cha bazena ka ga sa u a repeat
1: a ke se khobo wa hamoshe a se bata puruma a se bata puruma bhirimana bhirile de like khobo horwa ge tla bo si buswalane a ka la makuba ga so tsena wa meri go tsale saba saba ne ntle bo ha le bata se puruma o ile tsa di thaba thata mafika a hlapeo hile dilomo lomo

0: moratuwa. Ro baballa pila tse monate le nana o la meretito ka mswa ke ka tshela. Emo so moratuwa.
1: Ona la motho a kile nga tsama bophelong ba hao. Yeo ntso mo hopola o la ka tsa o ra ka khutla. Ibe ke mang?

0: moratuwa.
1: Tsebeletso le tsedi ditaba ke tseta. Balaudi ba ditlolo tsa molao tsa sepetepete mebileng. Jwale ba kenya tshebetsong mokgahlelo wa bobedi wa molao wa tsamaiso ya kahlolo ya ditlolo tsa molao tsa sepetepete mebileng. Arto, jwale e se qadile ho sebetsa bommasepaleng ba 16.2 ho kenyeletswa le dibaka tsa bommasepala ba latelang: Masepala wa Lehae wa Dihlabeng, Masepala wa Lehae wa Mohokare, Masepala wa Lehae wa Metsimaholo. Arto ke lenaneo la naha la polokeho mebileng le reretsweng ho ntlafatsa boitshwaro ba basebedisi ba mebila. Jwale ka RTIA, re ikemiseditse ho thusa ho rarolla tshebeletso ya kahlolo ya ditlolo tsa hao tsa molao wa mebileng ha bonolo le ka potlako. O seke wa dieha, nka kgato pele o suwa ke nako. Bakeng sa dipotso tsohle tse amanang le R2, letsetsa 086-1227-861 kapa etela https://online.arto.gov.za ho ikamahanya le ditlhoko tsa Arto bakeng sa ho kganna ka polokeho.

0: tharo tse tswang pelong yaka tse tlang go wena a tsa o tla monate humor sekela le fela kgaoletsa mesipakela hold on a re nka re be metsing mashuma raro ka morao rabo super ho monate le sedi fm a ba botsa na monate o ka bo fetse ke re ho monate le sedi fm a ke sona na pomela etsa ka ntshwara bona beso ba re la sponono tsebeletswe na mametswe a ke smakalesiwe zulu smakalesiwe zulu ntabelentsetse au khaitse ba motho ba nna ka mana ka gauteng ka mana smakalesiwe zulu o sentang e motho ba gatwa ng khopotsa ho le ha se ke get re bana na ba ntsaga tsaga re bana na ba suna suna o le mona tile sedi ya o jetsa re ke babitse se ponone re ke babitse re ke babitse a 086 0303 0804 pili ho putse ga ga jenu a ka papili ho putse manga jenu a 086 0303 0804 pili ho putse ga ga jenu re ke balate re ke balate sporo re ke balate e na le mele tse beng e tla o qabula hey le seri bimela radio khotso le seri
1: amo tomo ga tuwa
0: emo tu
1: hela hela kuje hela kwaje ho jwa kwaje
0: ke lukile ka u ka wena moeta pele
1: he ke phetse a bona ke bona ka pesana
0: pelo e hopotse kae ka jeno spaxi
1: e pelo ka hopotse kwana ka mari ka matori kwana ho fuma di tse ke tang bona o tsane hai ho ga gang gang ya la ka ya ho ya no ha la tse
0: na ho ka fa fu fa fu fa
1: ke go fa un tsi sa kwete
0: re go pala mi se ba go bule sa re di bela hai
2: lo ya tim zoke
0: le ga ndate
2: e o sha go me go mantse ya jwa
0: amna di kwete
2: amona di ngwane e shumana gore ke kene ka mana ka maplasi ya raise ga mana ke phamise a o shumaria mfokeng ka mona ke ngwana malome ka nnete ke phamise le mme wa ka ka mana ka petsana re tsa ape ja o si di e mfokeng ke tshepiso mfokeng ka re thanda re Heidelberg ka moko
0: o hopotse hopotse ga itsedi ya ka moko
2: e ke re mphamise ngwana mme ka nnete ke phamise le mosadi molo ka molo mangwela sa hana
0: a tie mangwela na ha tie ga di sa re tsa je
2: tangi tangi me bro
0: re di o ke ha le sa di dumela khotso
3: em maratua
0: le ga popi
3: ke teng ke popi
0: amna di popi nya
3: ha next sense ke go lenya next sense ke go se di chocolate ke mo le bo hem tomeng
0: e rutse ka pelo ka jeno ya kae
3: e ke go lenya na ke go le Paris ke tsile ke go lenya na ke ga le mo teng se maratua
0: o kae kae
3: e ha ke sense ke tla di massage ke go se chocolate
0: o na le pina mo nereng ke tla o binyele ona ska tsenya
3: ke di nere a o kubinela na o go di ne
0: o u mametse
3: e ya kana le yena
0: e go na le pina mo na fela e ha ke tse ma ngile ka influence la di ya le mo mo ne ho ntse o dimala bona go na no dimala bona ha o etsalang ne ke sa tse ndate o ke mo
3: ke tlo mo ne ke tlo mo mena
0: ndate e na ndate
3: wa ke mo tsimo ka tsu
0: Thank you. Ha dumela kwa temono.
3: O tla di buela motsomo ka tiwa. Bye.
0: Bye, Lesedi.
4: Lesedi.
0: Le kae?
4: Re tena ga ndate.
0: A bra ti mhlompe.
4: Ndate mtambo.
0: Ndate mtambo.
4: Eh, o ngopota hola wa.
0: Ndate mtambo.
4: O ngopota magadwa wa ga santana tsela wa la ha sa le modimula mo pola
0: a o hle ene le mambitso la hae
4: o santana o santana ke dira mabota
0: ene le mambitso la hae
4: ke mme ke a la tshote
0: a o hle ene le kopana ka ile ene
4: ne go kopana le mana bo se go metlene
0: jole ni kokke
4: ka woman street
0: ngokke le mogotsuno reng ha o mo ferea
4: ke ga ga ya ga ta magatsua ya ga ta dale
0: a o dumela dale
5: And o tete ho tloa mo maga the way ke mo hopotseng ga teng
0: ha fo fele
5: ka fofa
0: ha mo fo fele mo fo fele
5: ha e hleka nete yo ke amagate o motho yeo motho a ke amogata
0: go tlhokata o tsama ona jwa ona jwa lo tlhokata o tsama le me o kwa ka mofofe mo nana bele manyeu ha nana bele ha nana bele hey se bona no e re ke tsela tsela ka dilomong ka bona ke gotlhe.
6: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywoodbets Gold Challenge ka thulisano ya rona ya sefoto ya Season of Champions. Betšhata 50 ranta kapa o feta lebelong la dipera online kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywoodbets bakeng sa monyetla wa go gapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betšha hona jwale o itshasetse gauta. Go nna le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa go betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ga ba dumela go betšha. Bahlodi ba tseba nako ya go emisa. Mohala wa mahala wa go tšhaba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
7: Major League birthday ya Shoprite. Mere kitika ka subsidize di theko tsa ditlhoko tsa mantla. Ka disolutse jwa loka di 400 gram dipi ka pa dipi tsa pedi tsa Right Brand Pilchards. Ka 40 randa. Le 10 kg ya Speckle Long Grain Parboiled White Rice. Ka 139.99 fela. Disolu di fumana ofihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.

0: a le medineng tsa bana sekolong ha a re bona fela ntate ya kena ga skinny jini ga montsi
1: yes panono wetsa jwa ntate ke ke tshwara
0: a re bona fela a kena mono go
1: sentse re
0: jamai Okay, take a little bit of a general happy, happy, happy, happy, happy birthday. My son, look out there, Utro Hole. Hopola, Hula, what dilemo. As soon as I dilemo, fell on my carabin, Utro Hole. Mikula Kalata, my son, no Lord, Kahul, Ungulunga, Pilava, how it came from Manakat, or Punyelezu, and when you sue. If you look out, Hula, General Tropolo, so I'm a roll of Fatsimuna. I will root to pig. Yeah, I really had some ideas at you. Listen,
2: Popia and Mamela. I'm not to run. Ula se chaba se fila seo.
0: Eh ke la ga se chaba, me ke la ga se chaba. Ke tla se fuki tla o betsa sona o sasa.
2: All right, ntate.
0: Eh, hey, we take 146.
2: Eh, 130.
0: 136.
2: Eh, hey, uwe taru tilela.
0: Eh, hey, ntse ke hopola wa bona.
2: Eh, ntse hopola.
0: Eh, hey, ke le buile ga tola ga ke tla se chaba.
2: Ke bua ka wena se popinyana.
0: Ke tlo se chaba mo ga tlo ska tshenye. Ke tlo iphana.
2: Kauka ke tlhomile pele o rutsela.
0: O baneng.
2: Ah man, ke bua ka wena botlhoko.
0: Ke a o hlomola.
2: Ha botlhoko.
0: A o baby ga tola ka hle.
2: Ne ntse ke bolela mogwenya nane wa ka ne ke ile le yena mo.
0: O go tsamo ke a o hlomola. O mo vetsa go tsamo ke a o hlomola.
2: Eh mo eh mo hlangwana ne ke ile.
0: Eh.
2: Mo tsari tsena ntse ke bua ka wena o yena ke re. Ke ponki ponki ha tini na. Ke la ka itswa ke mo makarimari ke tla mo bolella motlhane ko pana motlhane ke tla u kwa u bua le ntlao hai ka go ka tshupuleng ka mona ke ba ka mogomo
0: a o hlega tolaka
2: ke sapana u kwe ke bodimo
0: o ke a leboa mmehle
2: ke ntho ha u yene ya tlao
0: ke a leboha
2: ka ya ke tsufa ka ro bona ke ka botshabelo ka re ntse semblo mpanteng
0: Moratua re tla diketela re le ba beri taba tsena tsa se fuwa tsena sa ntwe ka se fuweng ke tla di bua
2: Thank you
0: Thank you gatelaka
2: Adama le na ku tsaba re sa dula tso solo
0: Ye wa matla monna moholo o matla matlei
2: Ah si
0: Le seri
3: Hello Kwete o tsaposang
0: A bona tiriga maile
3: wa tsena ga mogotsona lo fetseng ka teng o go tsena bua leng gona mona tibang ende o iphalana go ya hae
0: a mai mai
3: go hona le tlile ya batho ba baholo hle o ntate modimo a utsireletse mahlonga ba boletsana a o yetse hantle go eto ka
0: ke ya le bua ga tola ka utla
3: bona pala sa mogelo ntse motho ke hantle mona na ntse ke tshwaga fatse
0: a ga ke a fatse ga fatse ke tla ya di mo mantsi ya nyana ka
3: ja ja ka ke ntse ke tshwaga fatse
0: Zeri
4: Motswala kwa ke dikwete.
0: Ntate a ba tlhang.
4: A mna tlwa kwa ke.
0: Ke phetseng ga utlwa wena mo mogotsi wa ka.
4: O bo me ka mna ke ampe ya mona ka mpomala ka 94.1 ke me ke tikwa lipi.
0: Ngone eso.
4: La beng go sta.
0: Ntate.
4: Ga ndi kwa ke.
0: Le sa di dumela.
5: E go tsho mogatu.
0: Le kae?
5: Ha mna ti le kae?
0: Ha mna ti manana.
5: Ha mona ke magilisi ka mona ka lori paka ke re ha o ka bona wa ka monna o etsang ka skirijini ka mo
0: wet
5: yo wa sak
0: elo re ke ba mo re ke skirijini
5: o na ithekele sona jige
0: bela se o se mo mumunne
5: ke ha o ka bona ka mona yela yo
0: ai mntlele mntlele
5: a o etsa fela dimpi ka mona o etsa fela
0: o ke mangi dimpi
5: E ke dimpi. Ke sala ha go no sakela fatshe.
0: Ke ya le bua ma dimpi.
5: Ke ma le tsika lo ripa ka mo ga ya kuphela le mamukiti.
0: Wow!

0: aye radio monate matsung aye sele moya se a hlabolla abona ha ibe teng tsho mamuri a tsebelo tso se di ba tlang ho pula ka yona le fatseng mo mo hlanse ke le siyo ke a thabisa tshaba sena sa sa ga masidi a go utlo fela nya ka lo le dabwe kana ka a go na ha ne fela so phela bo phelo ba go pisa ile o dilo kwatile o hloile batho o rula ona le ditabataba o le motho wa di tlag to le motho wa di nyewe go wena heno mo ono ka pa ha ha o tsejwe le motho a khone fa ka tsho hlala mana batho ba nyakalle simba ba ba ba ba ba te makopotsi ha o hlala mana batho ba ba te makopotsi le sari
1: tak
0: le kae
1: ha re te ndate
0: a monate
1: eh ha go na go ntse go tshwe ka monate
0: o rutsi le mang
1: Ke mama ka mona na ga matlaleng Senekal.
0: Ke mama ma bitsola hai.
1: Ha ke ne se bonkile.
0: O mo dumedise.
1: Le nna na ntantsa.
0: O ba dumedise mo onwa ke re.
1: Eh a ba ka dumela ke nna ma soka.
0: Ka ngi ga tola ka le seri.
2: Ha se ntso ke ke lo ba ka ma jo soka.
0: Ntate.
2: Tu go pa ke mo mo ta ga sbatse. Ke mo happy ka mona ga thabong.
0: Ntate ntate.
2: Ke se di kobuti.
0: Eh ke le wile ke tla ding ka mhlomphei.
2: Ha ke tla ke bua ngwana.
0: Thank you le seri.
3: Ha hai musa ke.
0: Le ga nana.
3: Re tsentle wena ngwana eso.
0: Eh ya popi.
3: Go go mametse go re ke tshile.
0: Ei.
3: Ha ke tle le na go etina go e mathoge.
0: Ah eish. Go tla luka nana.
3: Ke se se lukile o go skatena batho. Ha o tla mantsi ke ba tlile ba go.
0: Ba pata ba pata makopotsi.
3: Eh ba go ho ke o tlo re tsena.
0: Eh. Nana ke le buile ke.
3: Eh ke se mabale ka bona ka mo bofumedi wa nete.
0: Eh ke ya le bua. Ai se pano na ri khine le tebeleng tumele ke re thelethele ka dilomong ka mona ke gotle.
4: E bang ona na o ruke ka wa khona o le fella le kwetha. Nana hape. Clientele legal. E ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele legal. E o fakeletse ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: E robong a metsotso re a goreng ya borobong mamiri a tsebeletso ya lesedi e ke tla kere he ha nako ka e dutse mona go tla ore re iserato le na le ile la re kopanya ga mmogo le ga ka rwana peletsona di liatse ya teana tsa o ka ngwe mo ke maqhubu a gaso mamiri a tsebeletso ya lesedi ke o sia matleng ke tshepa gore nako e tlang re teana o tla bontse o dutse matleng ga morena a ratile o sane re tla teana nanong la thoriso go tla orengela shome a fitlhela orengela shome lotso mmedi ke o rata ka pelo ya ka yotlhe mso wa khekachela e motsho moratiwa gore go wena tshebeletso ena ka nako tsotlhe tla dulang tse o tlhokomela tlhaiso leseding lesedi boithabiso ka nako tsotlhe o tlo nyakalele o tlale kgotso pelong ya gago ladies of skill tla ba teng gore ke borobong gam fela ka mora gore ba lwa ditaba na ka moloi o tla ba teng party time nnate fela ke manane o tla tshebeletso ya lesedi a tlala tela ka morago mona ke o rata ka pelo ya ka yotlhe mafiki solo ne se tloshelane malaika se bakanyana ka pina tsena tse pedi ke phambisa matsoho o rata ka pelo ya ka yotlhe.

bona ka ba lo se fubeng hona jwale ka ba o dutse fubeng sa hai ka jeno a ntlo ba hlora ke borobong na ka molo yo re balla ditaba.

0: laboraro le le leleng. Labohlano le moqobelo o mo lo mo busiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Le lekisa gauta ka Hollywood Bets. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ketika Major League birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml e kapa ife ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka 164.99. Le di 6 packets e pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa birria Windhoek Premium Draft ka 195 randa. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
3: Lekubu la 88.4 le a le hweta baahi ba Orange Farm. Kapa tjenang ho SABC Plus App bakeng sa lesedi FM. Ke mole.
4: Party time! E sentse e tunta trompeta. Turu, turu, turu, turu, turu, turu. Ke rata hona moo. Mo besanku o e beha mokekeng ba kotedi ba sekende ba e supa ka menano e mepuswa. Ke ledi e rothileng diatleng tsa tlatla matsholo ha a ne a bopa. Ha o tsebe go ko rata jwang, ha o ka shwa nka o tshepa ka matsoho bane ka kepi nka o lematsa, ha o ka shwa nka o tsosa ka etsa se setle se thotsela. Ah, Lady Soski, ke masitomela pusani wa lejani.

ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spina Zonke Jackpot Race. Betjha fela ka 2 rand ka po feta dipapading tse hlwauweng. Sa Habanero.

Babadiši ba metsotso ke e mashome a mabedi le metsirobong pele re kena hore nyane nya le shome ena tshebeletso ke radio ka lesedi ke nako nke se Davido a tsama le Jazz World CJ underscore CJ Jola ha ke ntse ke mametse tse dintse dipuisano le Nancy Binisa ka monaka naheng ya Nigeria ke baka Davido a rona re mmisa Davido fela he ha sa go qoqela re le bitso lena hore ke be ke iphumana ke bile ke sebedisa David O ha ile handle ke David O bona o re ntata o na mogamela ka ona le mogalemela ka mona le ka mona a mo phoka ka mona le ka mona ha sa ntse le moshengena le monyana ntse a hola le bona o tla bo batla ha o ntse le monyana o tla bo tshwara mona le mane o noto a e bodikelele we a o di a o batho Jwale le le bitso lena la hae ha tla fuwa le bitso lena la David O ke taba ya hore David O butle pele David O o bo inseng pele he go dine stream mona ya behere le so thaka mo gore le so thanka teng re ke David O but ha ile handle ke David O bona sa male Jazz World GL underscore CJ but I know who I wanna be but male CKM Leo M Fako G Bino M mele bona ke le ka banka ba tsama ba re ngwanelwa ke tshile ka rekena le taba taba ya ka utlwa rona bona ho etsalang ka bophelo ba hao mafelong ana a beke fela he pele nga kena tse ho wena di etsa halang bophelo ba hao bo ka jelo na re beloka ka ka pa ga dikaka pa industry ya bo ithabiso ho tsena sa television di tshwantsiso le di film ke bo ka se putla se bokgodi ona ga re mo fele etsa re checka nete ba ke sa bohoko ba ha ba o qetela e ya hlokana jolo a phomola le dimo di mashume ya tsheletseke le metso e megago o bulukule ka mana ka Limpopo ka jenwana ka mana ka Polokwane jole he bohle beleng hore ba ile ba sebetsa le yena ba le magata mosebetsi wa ha utlwa isa like na industry ena checka nete ba ne ba puthehetse ka mono ba lo tshidisa ba le lapha le metswalle ho feheletsa ka kapena mme ka ofitisisa ho keteka bophelo ba hae le se wa risetse ntsona hobane ka nete di tshwantsiso le di filimi tse leng hore e bile karolo ya tsona o ile a bapala ho tsona dintse di tlozola pele dilemong tse etlang le tse etlang le tse etlang jwale a nnete re bile motlotlo haholo e bile re iphumane re hlonolo fetse le ho ba le hlonolo hore re hlahile a soka a hlokahala seputla sebokgodi le marobetse nteng checka nnete ha re bale ka kgotso hey ba mme a hantle ba sebetse mmoho le yena metswalle ba lelapa ho hopolwa le tsedi ntse dinako tse ileng tsa keke teisa batho mono ya ba o kile bona ha eka o so lebetse le go ka letu bile phupu fela he bo potla ka ho hopola hore ei kana vele ha ga setla ga mofumana hape motho yo o sa robetse bo go khomba ha ba qetela fela he se re se le tseng ka sona ha jwale ke sa hore ke tike bophelo ba hae ra ke tike se wa re sileng ka sona me re hopole kabelo ya high industry mona

0: rona ha na qala ne re so hlaela o hlaha
1: o hang
0: ho ha ke ba ba thole ngore ba ile ba go hodisa ba ile ba ba tsetela tshiseho ya lerato la ditshwantsiso tsa televisioneng ho ba bang ba batho ba seng ba bona batsotsi pele hana vele tjena ha ho le jwang ba seng ba le batjha me seputla se bogodi ke mongwe batho ba leng gore o ile a jala peo eno ho ba bang ba batho ba leng gore ha jwale ba se ba tlhaheletse ka mahetla ha ho le jwang ke shebile moloko o motjha mme seno se ya re bontsha gore re hloka batho ba tshwanang le batho bana gore ba jale peo e tla nneng e tswela dipeo tse ding moloko le moloko jwale o fapana mme le ka nna re mo beha a phomola boroko ba haeba o qetela ka seno tje fela he monnya because ya ha e kekebe ya lebaleha ho hang o tswetse dikakapa tseo re di tsebang le tseo re sa di tsebeng mme re sentse re tshwere re tle ha moya wa ha go baleka gotso.

0: Alright, omo mulaetsa already ke lady na ke ntse ke mametse tshebeletso na le sedi ke le ka mona ka Santin. Ke itukisetsa ho tswa mo girl ke ntse ke mametse tshebeletso ya le sedi fela he hantse ke wa tla di control. Ke phafatso lo jwalo. Se kupusena sentse se go ropa ka morao ka mona. Me ka nne di katara ke mo ke ya ntendi ke lady fela he. Ha jole ke sentse ke mametse tshebeletso le sedi ke le sego. O tsa maletsholo le nthatuwa. A re re ya ka e ka ya ga kenella hona le mo le monate ka mona ka Soweto. Eh ya gele. All right. Omo mulaetsa ore a dikeledi. O na le Charles Mosia ke tswa senaona ke tlo go bala ha wena o chase ntwara. Ke re bila hola ga se di aka. Di bala lady soski ke tsa ba metse hlele nna hashtag party time ke le lona hore nga ya le tshume le metse medi. Ke le ka bona ka forest back mashaying. All right, ke le bo ha we soon. Au! Ao dikeledi hle mafelongana a beke ke ditsintlong ha ona letho le lekalo letsa halang ka bophelo baka fela he ke mametse tshebeletso ya lesedi ke di makatso ga matla ha khoja de mafeteng a re fela ha jole he ka mona ka duoren corp extension 4 tshebeletso ya lesedi e nketsa mafelo a beke what x facebook instagram @lesedi fm @ladysoski hopola he ke tshilo ka mametso tsinge le shobele metse mehlano pele re kena ho renya le shome Classics Vault, come on, more cool fun at some mobile party. Let's see if you have my dubella
1: high.
0: Dumela, high city, I go suppose. Told you go pan, who's wag? How is it? How is it? Now, how is it? How is it? How is it?
1: Ke go nna ke ya mushana e simona o tsenke tshepo o hana go plus one ka mana ka masiri wa re ka ne ke rera ga ka ga tsoka tsoka ha nyana na ka ka ke go ya le theka tsa motho ka nna no no itse nga tsa go jaefa go itse nga go itse
0: wa le theka ei wa le theka vele le tletsa ga jampiso go na re le modika wa sa lona a tsh ka ne tsi
1: ke ke go go le theka ya ge ha bona no ke tsa
0: Hey, yes, sir. Tala hele ke tikeng ha monate ga itse ka go tlo. Ha
1: monate hle.
0: Ke le bula ho le mokotso. Why did le se de fem di bula hello hi?
2: Baby.
0: Hi.
2: Ho sa bo jang fela my darling.
0: Hello Jomi.
2: Hello hi sweetheart.
0: Ah, mo go tsaka wese leng go phelo ba hao. Wo ntse hala e ka go phelo ba hao nana.
2: Ha hona mo ke yang teng le gato la ka nka tsamaya jwang so o ntse se ba re jale ho ke bona botlhano se bo sa tlhoka ta ga sa tswa re mo tsi so le na ka mona a etse ntho tsa hai tse nnati o sia na motho ya ne ne a tsamang tsama ke ya
0: e be mangwe a nna go be dingwe na na ba le dikoti tsena di tsile ka ofela magame mme go re ke bontse fela
2: go re o tamati wena wena I took a man. Bona, it's the key or a thing.
0: Kilabila Holopali, Fiki Maraning. Hello, hi.
2: Bona, Mandarina, Mokotio, how Lady Tusky. Nagi Mutraka, check it at the 6 feet. Did you find Nagi?
0: Ah, Mutamuda.
2: Arabella Heba Manetti.
0: Get got like a hat that you can like a moo. Na, Fiki Maraning. Setrata se bakeng sa lesotho le re ka se ba re a go hangwa ke setrata se le seng fela o re re tshele re manyo go tle go tla ke bua ba sa go komesa
2: ene mo tanje so tanje tao tanje
0: tsho me ke go bulela ke tla go bulela le wena o ba joetse hore yei wa nyolo wa ka bo
2: okay city pie
0: ke le bula le ga tla go tla
2: bye
0: bye bye listen FM dumela hello hi
3: Hi, Lady Soski.
0: Dumela, khaisiri ya ka, ho sapo jam.
3: Ke ona hana wa tseba.
0: Wa tseba ke o touta.
3: Ke o touta ka pilu ka pilu mona go toutela ka pilu mo ya tseba.
0: Ke ona.
3: Lady Soski mwana no ntse ra mo a ti antse ko na ana hore jo le di source ke wa tseba o itsa maisa ha monate se ka maisa ha monate se ya le moya
0: ah we se ke tsona dintho tse etsa halantse beletseng le sedi he ma felong a beke tsena
3: ha ke tsa mai go mamet ka go lunya ka mona go ntse di buletse wena fela he le di source ke o fihlela 12 o'clock ka ngere
0: o re nna
3: ke auto u te ke o nana ka pelo
0: o se ke le bua
3: skame ke mo ite bala ka mafata no tlo ta ke le di sofki
0: ke le bile skemi le se di hello hi
3: yera le sofki
0: dumela wes
4: o tsere mo thana ja ri fatile lanchi ha le tsamso mo re na ranthe ba di a le tsotsi go dira ka 99.8 le ga ke ka kima ke ko e tsaka dipopo ke tsitse le ko fela le sele se na murile na go dira ka 7.6
0: wa tsiba ke ne ke re ke tlo o tshokere molomo o ka ga go bo tya utlwa man motho a sentse molomo ka go bo ntja mutlwa man
4: ha ke ka go bona mo tya wa ba ka ke le motho sa ke le skula ri ngana ba manta ke a thola sa ntse motho a tsatela awara tsena ka u ka u ka u ka u ko ka le di sosiki
0: ah no ke a utlwisisa ga itse dia go utlwa
4: are hore ga re tshwele motho ke ga ke le di sosiki
0: all right

0: hai kulu ku shana le Josie Masters metsotso ya mashuma mararo ka mara hora le shumele motso mong hoseng ka otlolo wa SABC 2 le SABC Plus
1: jabo matango yone ga itse ka pule pa le motho pensa ka the chips
0: vi shamone sa lo seng u ihopo tsa fitileng pele ho papadi e kgolo ya 2026 tota cup tapama fumana di ticket tsa ho compute ticket hona jwale ka di ranta tsa kgolo fela SABC Sport ke mo hasi wa semuso wa 2026 Toyota Cup.
2: Bakhani ba makoloi mariheng ana maemo mebileng ya Afrika Borwa a ka fetoha ka motsotswana. Motsotsong o mong mila o ka bana hala hantle empa ka o latelang mohudi o teteaneng wa FIFA sa pono ya hao. O seke wa kganna ka ho tshapa seo o nahanang hore se ka pela hao. Kganna fela haeba pono ya hao e hlakile. Haeba o sa kgone ho bona ka ho hlaka sebaka se fetang dimitara tse 50. Emisa koloi ya hao ka polokeho sebakeng se haufi sa ho emisa diteraka. Dula o fadimehile, dula o phela. Lekola sebaka seo e leng ho sona, o hlabe ba bang malotsana. Bona, mme o bonahale, ha re tsamaisane mmoho ka polokeho mariha mebileng. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
3: Sala moreketso morao, ho party time fela.
4: Zakala ke
3: matla. Le Lady Soski, ho lesedi FM.

0: Mahabane ane ka ubere in tlatse sa le baleheng Mahabane a ikhatang amzanzi nate felwa ke nalane ya papadi ya bolo ka di papadi tsa shotlo tsa fitileng tsa PSL nka leto ka u ikhopotsa tsa fitileng ka metsotso e ikhatang ya papadi ya bolo ya Afrika Borwa ka mokabelo o mong le o mong ho tloha metsotsong ya mashome a mararo ka morao ra leshome bosiu SABC 2 o itlisetswa ka motlotlo ke SABC Sport.
1: Ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepjwa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.

rona a thoma mela tshebeletso le sedi ba filonga beke tsena ka ba manye ba di nosi mana zime tso sa mala chat roots a big hey mana liza fana dona ba re izulu pele bo tsokela khuli china ja mala tsama ba ba re konka konka konka konka le kid se dlo busha betu e ke ma fela beke ho mana tweso hotle mo re le bang teng ke a tsipa tona tsona difetse ho tloa selo qala letsa sila hao tso tso seleng wa dietsa ka jeno ke a tsipa hore di tsamaile hantle ho ya ka mono ba tla dikeditsa maika teng fela he nnete ke hore le nna ke nna difetse a holo ba le wena busumba ka jeno ha mafelong ana be ke bile ha ile hantle sele se ka jeno fela a tloala bodo kwana le mabane kana difelwa le ka jeno ya ba nna ntwe tsana fela bula ha ke tswa ka no teng khaitsi di ya ka ke pontse ba sele po re nyele le mesemedi hashtag di ya goropa o tla hlopa monate ya holo mme ka mora hae hore nya bobedi o teng sehoja DJ Sticks ke matsho mahloko ga tadi thola dikalaneng o tla hore nyane ya bohlano bile hena di fela hleke mana no o hle a tla latela ena tshebeletso ya lesedi nna ke dikeledi magesene ke motengwa ha molete ke motho mari fela na kwena ya tsholangku a ibehe mokekeng e fole e se re ba kone ba tlo isipa ka menona e metsunyana

0: Ke o tawa mabere tsebeletsa re ha o ka tile di apole ka Panama o ka tile thepa magwa ka pa ya gona o ka tile di mera le seri
1: ena ena ponto go fela ponto
0: eh ja pojo
1: eh ke mara ka mel ke ke tla pita ma ritbe ke mo na ja re
0: eh
1: eh ha ya ke mo ka lo ri ka mo na ke ke wa ile
0: mo o tsa ma kae o ya kae
1: ke pita ma ritbe ke mara ka ba ma n3 ja re re ke go ra ya
0: o ya ka mara ka jebe
1: ya ke ke sa ka jebe ya mo
0: sa zire mo ra tsa utlwa
1: Ke
0: tsela ponto. Mme sene se di FM dumela.
2: Ke ponto.
0: Le kae?
2: Ke se se tswang.
0: Ha monate.
2: Ko mane se ma te tiele ke mona ditshereng.
0: Eh.
2: 88.4.
0: Re le bo utlwa.
2: Ko ina dimane ke le bo.
0: Le se di FM dumela.
3: Ke la ponto.
0: Eh.
3: Ke tiele ke wa nan.
0: Ha monate.
3: Ha monate yo le ke tsha le go tsata tamo.
0: Eh.
3: Ee dire tlo go dira bana ba ra tsa ja mntse ke mo shiye ke tla tla nene ke tla tla nna se go ka di le mola
0: a sa se le mona di dumela se ntate ka thiba utlwa
3: ke a le go bona
0: ba ba ra re ba go tsotela khotso dume
4: teng go mo ntle le ga
0: re tle le ga
4: amma ante
0: eh
4: ke tlo mo tshita go tlo go mena
0: eh
4: le go tonta ke tlo go go pela ga di bua ga ne eh ke siyanti le masipa today rena re amoela mokgwenyana motho wa monete ko wa masipa mona ko thimozeng ka mabaka le tsa matlhono nda ko mo amoela mokgwenyana dipinta dithulane wa mothomi ke sago saka nore ka ba kopela le bona matlhonoo ka dinga ka ye ke bana ba amohelo ha mona ma tshito
0: ka tlo mashonolo ka tlo mashonolo utlwa
4: ka ke le buile ho le tonto
0: mamedi re qetela dumela le seri
1: he la hoto
0: o mang o kae dumela
1: e ke nga ka mokuina ka mona ka bolata thaba di mo afa thaba di mo huri ko mamedi ai ke wa ni fela pon
0: le se mo na tsa utlwa
1: lo ena fela ya lo hoto
0: ke le seri fm o mang kae dumela
5: Tabonto.
0: Hey, Jumanga.
5: Ke os if.
0: Hey.
5: Hey, wan tiba kiri.
0: Ma waskis.
5: Eh?
0: O goma.
5: Le efa.
0: Eh, ngone efa, dime.
5: Ay, amunati.
0: Hey.
5: Mokhosi wa ka fele tika ina kick ja mugu.
0: Ma.
5: Naam jalifa.
0: Ntalte ntlametse ona le bothata ba okena ke re batho ba mo ba bangata ke le hlono lo re motho okene
5: e ke le hlono lo ka nnete
0: ka nna ba ntsa le ka okena
5: nge lo ka nna ke sukula ndin
0: e ma bana go nna okena
5: nini
0: ma bana
5: e ke la ka kena
0: oho all right okay
5: mamela me wa no zel komo dinomoro ula radio tse ka WhatsApp ula dieta
0: Ha so a ke so ka ke gona bua lena ka mororompheno morotseno.
5: Ma ba u lamlele wa mhlalise tse bare. A re ngwana mo a mothuse.
0: Oh ka re ngwana mothuse. Ne ke ya le bala man.
5: Eh we charge e tse ka mntu ka bu ja di tse ka. A di kenye Facebook ung ka bo WhatsApp a tsa tsiba.
0: Eish a skisi man re tla utlwa ka letsa utlwa.
5: Jwale ne ke batla hore ha ne ba di teng. Kamanta ane ke batla ya zelo ko mo.
0: Eh.
5: Ke molele re re tla kopana kae?
0: Oh.
5: Ya le santsa khule ile.
0: E shaskise mhlo motlaletsa re tla bua o tla ngopotsa ditaba.
5: Eh ke ena sikulisha man.
0: Eh ya skise man.
5: No shapo he u tsama hanzi tla u tsama ha u tsaitsa.
0: A tshutaba. E mere meso so pelo horra ya pele. Mse ponto wa sala ba se bele singa re se di makhatlo wa qatela asala ke na lona o tlo re ya le shubere besimme

0: le shomelo be se supile metso so pele ho hora ya bobedi ke a tswa ke a tsamaya America se pa mona jo hlomelong ro ma mesena sebeletso o lo hona te tsale ke na lona o tlo renya le shomelo be se Solfax the P kubunga khaso 87.7 ba jala 106.7 o tlo mona te Africa ka mona te o fena Africa ari ba ke ntse fa ngwane na wa menwa o go etsa lang ka ntse tsa go tla rena tla bo isa ka sonta tla be ba ba ba na ho a nyalo la ka sonta ji a le teng le nyalo la sonta ke a tseba bonga tempo ba tla be ba le ba tsholo dikereke ba ke ntse fa pa ba tla be ba le ba tsholo ke teng ba ke ntse fa pa ba matlabe ba itukisa tsa le tsila manta re ke tlaketse ke batla hore ka jeno re tle re go thatse re bua le jwalo le ma graduate a ditseng hae batho ba o ile ngore ho ka etsa halo re ka morana go isa fedisim pelo ba qetela ba lahletswe ke tshepo bana ba re mosebetsi ha uwo re tle re boela re ba tshidisa hore e se bona ba pe ba tle ba tsebe nnete a tseba ga ba tle batho be leng gore ba qetella ba kene dithithifatsing ga re batho ba be leng gore qetellong ba tla qetella ba tshaba go rekisa la a tseba mpa fela ona ntho sa e tsebeng gore ga o tsebe na ke botlotlojwang ga ke tsamaya makešhineng ke le lekešhineng ke le mane Rockland Bloemfontein letsatsing la maobane moo ke boneng motšha e mong foranteng fela a kenya batšha ba bang manala ya re a ke qoqa le yena re I'm a graduate ponto ke ntse political science ha ke na mosebetsi hona jwale o itukisa jwang nakong eo sena mosebetsi na o swabela dimakatso goo ka bona gore na o phushe life ka tsela mofuta ofeng kapa o tlo tla o etsa jwang nakong e ya dilemo tse tharo tseo e leng gore o tla botlhoka mosebetsi nakong e ya dilemo tse pedi tseo e leng gore o tla botlhoka mosebetsi o thata na bale tsena o ka phela ka o swaba o tsebo tla iphumana o ke le ka ga TV ya na le mushimane ke go ka mane ka qwaqwa dilemo tsa o feta ke kopana le yena ho marangrang a dipuisano le bitso la hae ke Thabiso o itse tswa mane qwaqwa dibakeng sebakeng se bitswang ka gore ke magalaneng ene le moithuti sebakeng ke ana dika yona ke na Central University of Technology arona vale tsena he is a graduate ha o tsebena ke thaba jwa ngobane se khutlwaneng sa ne sa baithuti sa hashtag tips for tertiary students mo re buang le baithuti ga batla bona baithuti ba edong re ba fetwa ma graduate e le bangata bana bangata empa ra ba botsa hore na ba etsa eng ka morao re e be ba rwale ka tiba tsena tse boima tse thata tsena ba gutlela gae mo e leng gore ba bolo ba le gatelola maikutlo wa tseba ga o no itse o etsa teaching tate ge batla go bona o le teachere empa mosebetsi wa boteacher gona baletse batho ba sebetsa ka di-contract ba bangwe ba na mosebetsi e mo na le motse tlhano a sena mosebetsi e mo na le motse tharo a sena mosebetsi jwale ona bale tsena o entse electrical engineering o teachere o entse political science empa mosebetsi ka rona ya Afrika Borwa ho thwe batho ba hloka mosebetsi ke di-percent tse 30 le metso e meraro ho ya hodimo ka o ka nkane ho 33% ya batho ba hloka mosebetsi o etsa jwang ke eng o ka ithutang yona ho e etsa ha o hloka mosebetsi ke o ka etsa eng Thabiso nakong e leng hore ha ona mosebetsi mama re sebeletso ya lesedi ke batla o ntetsetse re ke re bue ke sontaha letsatsing la kajeno ke a tswa ke a tsamao reng ya bobedi ke sa lo bona batho ge ke re bone gona batho ba ntse ba itshwara jwa dibakeng tse ka ntle ke mathata fela batho ba swile ba bangwe ba tswile bone ba na le kgatelelo ya maikutlo ba bangwe ba tswile bone ba batla go lo thaba ebe wena o tswile bone o batla go lo etsa jwang ba bangwe ba tseleng gona jwale tsena ba bangwe ba mosebetsing letsatsing le monate ke batla gore mamedi re tlotla re bua ka jeno rona o itukisa jwang kapa o itukisitse jwang bakeng sa letsatsi la sonta 086 000 3084 086 000 3084 reng ya bobed mo mamere sebeletso ya lesedi ke batla gore o konjwetse mono ke batla go bua le baithuti ke batla go bua le moithuti ya dutsing a e bona jwale o ka gothatsa ngwana eo e leng gore ke le graduate jwang a ka e saeng o ka reng wena a ka e sang e leng gore a ke ke a swabela go iphedisa ga re batla batho ba phelang ka di-suicidal thoughts 086-0-0-3084 lesedi dumele
1: oetse motho
0: dumelantan
1: onte le kae
0: shapora
1: ana nna ke kabe ke ikutlwa go ya mosebetsing ana me ke tsaka o tsane ba ga ke tsena uniform yo kae di kaunti di kae ponto ba go tsaka ba ga ke tsena yo kae ga ke re ke na le go tsetsa le sa tsole ponto
0: shapora bona bua le moithuti ya tlhoka mosebetsi yona vale o ka mogothatsa hore a ka etsang ngwana jwa letse motho yo ya sena mosebetsi yona vale
1: wala nna o tla ha o tla mosebetsi ponto abaka le kopanya ba le ba hlano ba le ba tla tre mohlomo ona le bana di sentenyana o tsoma sekolo manda le ba fana ntse tsa NSFAS ha ke le kopanya ba bona mohlomo ba ntse ke fitira ke tlo ka go go le go lotsa ona ba le bokae ba kopanya ba tse business ba tse business small business fela ponto ba tse bo ba bona pele ha ntse ba le tsimo se tsa tsotsa ba di le tsimo ponto
0: chalet ena o qatela ya NSFAS ho runa ho na le hore bana hane jwala ba ka nahana bophelo ka yo
1: o ona lo ba ile jwa le ngwana ne ba lotu ba bodu go ka pepe di parking kwa ngwana ne aba ke ba ikopanye ba le ba hlano ba le ba tshwana ba bona ya ke setse di sile ile dale le ba ka nyana ka pomara ka ka pointe ba ka re isa kwa le tsama tsela bona pona ponte
0: e ka ba ka kopa ho botsa puso ke so ka nje o botsa yona ke ntwe tsa ngore re le ba cha re gona kopanye chelete a jwa la empa mwe ntho mamello ka pa poshi ya le motho a rata ngophempa re gone re re ka kopanya chelete ene re kopanya ngono a jwala ka yona re mothuse go qala go iphedisa ka yona ke ntho etsa ngore rona re le batho ba tsore ska ra yetsa ntho
1: wa bona ponto ka re go lona ha o tsena mo tiana le chelete ente le dielana le tlo tsika go kopanya empa ba ha le ba hlano ha o ka ba le ba ba di botlhano ba ba bona ba ka tlhaka chelete entsha kina mantsina baka tlile ha ke le ba tsamile di le la ponto tanti e salukang ha go tlo ba le chebelo pe empa go tlhano bona ba rena ke ka tsela ya tswana ha o ka ba le ba ba di ba ba re manna o tlo re tsena tshedi ka tsina tswana a re ke re ka ntse e ka tsama tlhola go dauna pe kina mantsina ka ba bula chebelo pe nka ka kopana ka ntempi e ba re itse tsa go pili ha a no phusa ponto
0: re le ba sa sile mona tsa utlwa
1: Thank
0: you, Punto. 086-0-0-3-0-8-4. Na bona ba le tsena o ke le qato ya o palamisa o ke batho ba fapaneng ka koloi ka ba itseng tlo ngoro tla ikwahla ya ho sasa e robo metso so pele ho rra ya bobedi ke a tswa ke a tsa tebele tsenya le sedimo America tlo tla tseng ka maikutlo ha o ka morana go isa feeling pelo a go ntumela na ba le tsena tlo go nkela pine mona te pine na ke pina ya Messi fe meo zike biso ngor ke lilize la ke ha mamora ke na go tsane a sa bo chechella kwa ne tsa qeto tsene pa etseng ba re bophelo bona ha o setse di qeto tsene pa etseng ga ikwahla ya bophelo ba hao a ka ofela lilize la o le sedia fam le sedia fa ke molle ratjo wa e ka paka tsena tsebele tse lona o kwa na ke reng wana ke re di kato tse for sighting tse o ka di nkang kana go khutswane di ka ama bophelo ba hao ka ofela ba keng sana ko etele it's so important o ga ba no motho a ratang o ratang bone tsa thwele pa etseng ba ne rena di public platform le ngore muso gona o thu